dédé lolou moy tontu bi waaw dédé moy amna ay condition yo xamni bu revenir ah kay dagan na jigen wuti ab serigne dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dédé waye nak nangam moy jigen bu amé borom kër té borom kër bi mëna lu ko dara dara dara dara yowmal xiyam amna droit taggo ko niko dama bëggoon nga may mandigal ma djéblu ci diiw moma doy borom kër ba bu ko koko doyé ci lim ko wax mu ne ko mayna la ndigal yow borom kër bi saxit nak da nga warna and ak mom outil serigne ni mom ginaaw yow mënalo ko dara yowmal xiyam da ngay na wara and outil serigne su lolu amul bu la taggo té fam djëm diko doy ah kay jox ko ndigal mu dem jox ko ndigal mu dem ni nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxolo ndigal amulo sañ sañu dem djebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj benn ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ta def dara ta taggu sa borom keur don ta ya ko mom yow jigen sa alal ak nu mëna toll ak nu mëna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ta def dara dara dara ta taggu sa borom keur parce que fim nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keureum ko mom su baye dom rubu rek lay am rubu rek la ci am mo xam dom ji nek jeuker ji nekkal moko jur wala jenen jeuker ko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te teggula benen parti bi nak luko ci neex señ nako def ni nak bu baba yow ndaw si nga xamne sa borom keur daf la téré ni dama bëggona djéblu ci señ jiw mën la dédét légui señ nga kon sa alal joji nga xamne señ nga ca def lola benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma la jox day dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi diggeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yow mal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diiw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diiw bam ni la bal nako way do xaar ba yow mal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diiw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tum ranké bu la fa jitté dana tum ranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tranga ji di ñew do xaar ba ñew France nak doga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non ñu démé non lool taxuma ju wa lool taxuma ju nañ bayyi joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha nafsul mutmainna bob bim ci tollo ci la yegg ci dara ji dara dootu ko nakareti luko seigne mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu juk dama ami gan mu juk jalal ko yett armualam xambuko armual xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmaina ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yegge fofu lako yalla yegge ci darajay nafsu radiya moy bakkan bo xamni legui yalla geureum nuko geureum ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako ma tax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba baba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ko ci aksi foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu bax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu bax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yonam ci safara yonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju bax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci rabi'atul adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek centre di way

0: récupérer xaalis bi di faj ay soxlaam. Rabia benn bis mu dem Kolandra way bay ñibbi traverse benn juma wala benn jakka dégg noddu kat ba noddu ba aksi ci di daanel la ilaha illallah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm ba muy tangal dekk ma nga naan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah radiyallahu ta'ala anha baat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabia rabiatul adawiya baat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sangami ne ko ayja defarul ñu dem cholera ba mu ne ko de cholera bis ñu tay jeexna sang bi ne xana da ngay kaf mu ni kafilan cholera jeexna baat bi dootu dañ ci sala minuit soxlatuma tuddu dara lu baat bi way yalla téré sang bi dur dur dur dur rabi ak ge dootu way mom lu baatu la ilaha illallah rek moy genn ci lambiñam bi radiyallahu ta'ala anha sang bi son bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabi delu ci boromam gis nga 4 ans 4 ans rek lañ def rabi yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ko def yalla fay la rabi atul adawiyé ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitru jalla jalaluhu khala khana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoyu ma doon tudde te soxna jaara jaar ci muy bakkan yoyu bim ci jaare ba jalla ba ak sen nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ko ag ci nafsul mutmaina rek moko man mun yow sun borom man rabiatul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara donga tax yow mal xiyam lak ma ca man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara amna ño xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu leen neex def kon lu leen neex def mala ko wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yaakar ne ragal safara dong mo tax ma di la jaam dootuma ne la guddii duma denc ci lu def lu bax yowmal xam nak ma lak ci safara bu fekke da nga yaakar ni bëgg aljana tax may sonu ni di nafile guddi di war samay beccëk di saraxé di nangam yowmal xam xagnma aljana aljana buma ko mus man bëgg la rek bëgg la dong tax ma di la jaam yow yalla la bëgg mahabbatul ilahi ngo bëgg yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngo lol la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidatuna maryama fofu la tollu won motax asufiyone yi mutasayyifone yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen yi asufiy moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayyifone yi ak seen loi yu bari yoy ñuy tuddu ci tasawuf yoy yépp seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara ni la daf ni wal asil sufiy عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فصار شافيا من الأقدار ممتلئ القلب من الأفكار سنت باني تصوف دغ دغ دغ دغ وخما تصوف انت دي واي نينا تصوف دغ دغ دغ من امني نيسوت لي مالي بغا واخ موي كو خام بروما تي جيفه خام جيفه خامغا ويسول كو خام بروما تي جيفه خامغا سنت باني لي موي تصوف borom xam xam bu jëfé xam xamam té du jeng nday jor mba ca moñ seigne touba né li moy tasawuf kat mo xam goora ci né mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom té diko jëfé lu yalla diglé ya nga ci lum téré doko jëgé muni tasawuf ak ngok deug deug tasu muni gis nga li ku ci sax xam nga foy mujj muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani bëggatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yeggé muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum toll di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jëflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen ni mi def rek
1: mungo
0: sayyidina maryam busu radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana ah sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudou bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ni war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwam wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer ni nga xamni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def ciona ba nga cey daj labour yeko wal beuti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf kuko defar mu jox la rendement bu baax para wax ni nit yalla ni nit bo beugé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lolou nak munta am mani lul préparation way jurwa gis nga anata bintu fakhut xam nga mo jur maryama mi jur isa alayhi salatu wassalam daf ko tele préparer dal préparer terrain domam joju alquran bi ñu ko misal is qalat imraatu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim ala ayat bu wax anata bintu fakhut mijur maryama alayha salam yaa isa alayhi ma salam ndax ni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir man am ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dana ko jox libertém ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dié goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu ne duma ndayale duma ko force mukk ni ko diga ndayale bu ñewé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muhararan dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lool la anatu bintu fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam ko yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiimu ci dara da ko baye ak yalla maryama momit taqo fañi amé yalla te moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tariikh netti muharriquna netti lañ ko yusuf an-najjar pour yahudi sax ak seen bandite gi nenañ sax yusuf an-najjar moy bayu isa la qadar la wala saman waye dar bi ci deug maryam alayha salam taqo bi rab bobu di jaamu boromam su deme ba ndoxam jeex yobalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dex gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparer nako te warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruhu isa alayhi salatu wassalam dañ ko xol ci maryam mi mum seigne touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryam sayyidna maryam buso neñ momit biñu ko préparer le pour mu wara dem keur borom keureum dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wërsegal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su démé mom la ko fa yalla wara wërsegal léne bimu défé istikhara nim ko défé moy dafa préparer wu comme niñ koy défalé kuy dem keur bam wara yek ci daaba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da nañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy fëgg kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu jëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran mu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir mune mal asaf mune eskey ay way bur won ak ay bi dox na sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonent doomi yonent la fa beggone mais ay bi neena ma yonent dutu am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turando muna muy biñ ma upp jam biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla duñ ma upp bëgg lu baax man buma démé dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma démé dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek bo né yonenté ba nga ca tégat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim bo né muhammad rek ahmadou bamba nga ci tek radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad nga ni moy maryam busu mi jur si ahmadou bamba moy maryam busu mi tank yi ben la bo jele tank maryam buso tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax seigne musa ka waynako ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni limu amine jariñ mune su ko misal ndax cheikh mudou bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na wo juromu tedd wo ñew keur señ morante seli señ musa ka neena ñett yi la fa nekk won da ko way ci turam baatu jaara la jël mu jël jiin ga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yep señ musa ka boole nako ci wenn way wi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax jup nga jubal nga jang tay julli bokki da bok ci li may yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wird la bok na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu julom julli julom bok na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaaram mam jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñett yi jikko ju rafet bi yeme mom rek man ñett yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñett yi moy maye yalla ñett yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñet yi ñoy maye yalla rabbi sutu jalla jalaluhu motax cheikh amadou basir neena sayyidna maryam buso ni ko wax ci minan al baal qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikh amadou basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidina maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax añ ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yenen ta sallallahu alayhi wasallam gaay yi ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mehna bam wax ci xasse ki addis bani mehnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jëfi kenn ci yeen ci biir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gungi am niw ño bokk yam xol rek bokk yi foot ci yéré borom kër rek yalla bindal la tuyaba yi ku doon jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xol togg añ bi rek dugg ci wañ wa di mëkk sa xar ci muy dugg ci sa biir di baslo say bëtt leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafé ji lak la yoy yëpp ngay afaron nga diko afronté wa yalla yay bindal la tuyaba yi koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolu moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keureum dara selam lu rek ana añ bi min ci felicidaire bi ana ka xej gas ba ngo ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamni xalaat lay dundé dalé xamni waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque te seen doom yeef ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def te ñom seen doom yi dañoo réussir ah yow réussir fofu nga kay natte xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mudul jeex duggal leen aljana loolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla niko yow la doon deglu waye alal bude alal rek kay moy taxaw réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal bari alal taxul réussir de motax way kat ba sama xnako bari alal taxul geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof lol la way kat bi wax bari alal taxul te geun neewi alal taxul bon lay taxa geuna ka bon taxol balay ne boko bof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtanu xabit da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal jotaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti té dembit ma ngi doon waxtaan rek sayyidina maryama busso ci geneen anam ma tax na kon xamna waxtaan yi dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna leneen yoon ñu waxtaane waat leneen waye tay ñu ngi doon waxtaane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu salia en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu waye ñun niñ déggé réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañuy déggé ndey ju liggéey léré sax nga déggé naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daawud def dara dañ ko jëlone bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam dam lo xam dang dang la tuddu te alcorane neena mom adina ku fi ñew dang dangi sun borom neena adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex na xari laqad khalaqna al insana fik abadin laqad khalaqna al insana fik abadin man yalla ma bind nit ci dang dang ku ko bañ bul ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda munta ñak kene munu ko te am lu bax ay domam kene munu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul genn mu ne bandar dem bandar wa bu mo deggati sabane muni way wax ba xottiku te pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passer mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara bu ko yalla dimbalewul do am dara waye sa borom keur ni la buma deggati sa kaddu ngene ko doto ko degg sa tank bu mu wessu fofu muni kon wagniko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggeyu nday liggey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wolere ngeen ndax likoy tektele moy man na wax ni kat dari alquran ji nga xamni ci lay liggey la yalla ko yonentam di ci sak ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ni gëna amul ben aljuma lul ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set té wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaaba wallahi bo démé ci diaspora bi jigen ñi té nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mu tuti tuti tuti da nga ci yo xamni sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon lima leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu baax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonent wax mo am na alquran mo ni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene leen lu baax ak bëggal leen lu baax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ fam feminisme ak fam feministe di leen yobbu ci bu leen top ci seen xalaat yoyu bu leen ci top set leen li leen l'islam sante ngeen def ko bu leen deglu yi tamit borom xam xam yi nga xamni bëgg lu neex fam feminisme yi rek ndax ñoy yore seen financement yi bëgg lu neex fam association yi rek ndax ñoo leen di wo ay conférence di leen fay ay 300 000 ay 400 000 buñu démé nefa rek di mbatam balé xuma ñu koy waxé waaw di gala yaabe di théâtre bu leen deglu ñoñu yalla théâtreul de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtreul muhammad théâtreul de bu leen deglu ñoñu deglu leen ñi leen di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni leen yalla taxaw yalla ni leen yalla sam yalla ni leen yalla ar yalla ni leen yalla gindi ci warma yonent bi sallallahu alaihi wasallam nam ginde woni jigeeni l'islam yi jekk ya wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

motax nga daan gemlo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yeur sa xol di gis sa xol xamna ni taxuma kasabta waxo deug ah waye man sampon na daara di jangale ngir yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug daara ja taxuma won daara ja taxuma won xam nga lu taxona muna mu ni li fessel sa poste donc lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité daara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man limay jangale lepp ak ñi nga xamne jangal na len ci xam xam mu ni ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp neenañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé bu dé borom alal jëlam doon dépassé bu dé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ayta ishab ila an-nari la qadara Allah wala samal awal yawn safara la qadara Allah wala samal numu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ahlu ngistal ñoom dal ba noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa Allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla joxnako xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla joxnako ko bam yegni yalla joxnako wërseug wërseug wu dul wërseugu jinne rek yalla joxnako ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug wu mala joxon ci adina te daq liggey gaay taxut won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug ma la joxon ci adina wa loma ci défal loma ci défal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug ma la joxon nga xamné wërseug wu dul wërseugu jinné jox na la ko wa légui fama amilta fiha loma ci défal néna gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dënd né ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jox taxaw ni yalla muna mëni gis nga wërseuk bi ñu joxon amul fenn ben buntu ben barab bo xamni bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon loolu ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara loolu ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lul ni fayal na len quran amul ala jing ma joxone muna amuni fa nga gënonu bëgg ko ko fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah wa borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni jiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe yalla neena lo rek taxon nga don dépasser bëgg ñu ni waje tabe rek muna muni faqad qila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon faqad qila da nga bëggoon ñu ni ya tabé muna mu ni gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawad da nga bëggoon gaay ni way diwa tabé bay muna mu ni gaay wax nañ mbokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadara Allah wala asman yalla nañ ci yalla mussal li ñi def yalla na yalla tax wa lepp li ñi def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon

0: am solo mu ne ngistal nak baxul ga baxul ga mu ne way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal de ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal lu di ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincere lu muy defati yalla tax masna yir ben tire ba gis ci mu wax lu mel nonu mu ni nit dana ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbele ko rek mu daldi far genn ci buntu ngistal rek daldi dugg ci as-sidq moy deug ak deugal deug ak deugal deug ak deugal ñaar yoyu dafa jafé ñaar yoyu dafa jafé deug da jafé waye gis nga deug limuy jafé jafé deugal ko gëna jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax señ Mustafa Fall señ Mustafa Fall mbar bu Cheikh Mohamedou Mudu Aminata Fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yom na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yom na waye nak jëf deug mo jafé jëf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga deug ku tok ci télé bi nan mésu da aram fessel da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moné waji limi wax deug la dé alquran bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fek mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñu téré ci dëkk bi liñu té li señ touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex mi dem sa kër fekk ko fa sa wa kër diko def way way bala nga balé buntu kër bi kay nak barél bir kër gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mésu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mésu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni touba bu agn joté ñolay tajal nga lek bu sour bu rer joté ñolay koy tajal té mëso leen joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax señ Modou Mustapha Fall momi ni wax deug yomb na waye jëf deug jafé mané ko wax nga deug wax nga deug wax deug yomb na waye jëf deug mo jafé jëf deug mo jafé Cheikhoun Bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya lada al-aqyas yiqa'u qurbati li qasdi nash lu simple neena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqa'u qurba jamono bu ne mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nas nit ñi tax li qasdi nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax nit ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasdi nas nit ñi do nga la ci djublu tan nañ yalla mussel ci lolu li qasdi nas yalla nañ ci yalla mussel muni iqa'u qurbi waye nak li qasdi nas aw iqa'u qurbati li qasdi nas haqiqatu riya ladal akiyasi iqa'u qurbati li qasdi nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasdi nas waaw dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam gin man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi mi suñ koñ ba suñ quartier ba par ci par la kon yow xana lolo taxon nga dan joxe Touba ci kanam xana ba ngay joxe Touba ci kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxé ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bu tudd mukk la nga ci defoon am nga nak droit critiquer lu jaarul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra'a minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi lol mom l'islam may nako ko nek waye nak la nga defon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu madaxunam yow su yoniko ci yalla taxon yalla dencel na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencel na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defon non waye ñun no tuba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci pare ci motax yonnentou sallallahu alaihi wasallam ci hadith ba xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena aw mo soxla ci sen bindu bu rafet bi aw ma ci soxla jekal ba andak jek yanu wa jekku di dem baxam yalla neena aw mo soxla ci sa tar bobu aw ma ci soxla inna allaha la yansuru ila suwarikum sa tar bobu mune aw ma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nekk ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit do ko yene lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf du yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentuma lolu de lol nit ñe koy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna mune xol ak jëf rek lolo taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbalé ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolo yent yalla ibrahim daan ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati bu ma kabaré na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jamu yalla nuna muy wirdiya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama fatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum wax bi nga ne inna salati xéti jaamu yalla yépp duggu na ci bi nga ne wa nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duggu na ci yalla ma ngi lay ñaan sama dundu gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dundu ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan loolu la daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax naan qa'idatun naja fil akhirah salasa asiya ulama wa haqiqa nenañu luwaw mucci yowmal khiyam bu fekke mucci yowmal khiyam amna loi bu fekke amna loi muné ñetti loi la ci ñetti was la comme ni ma len ko yag waxe ñetti loi la luwaw mucci yowmal khiyam dem aljana muné bu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len waw ñetti loi yi lan la ñune al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben biñ koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam wala ma wa haqiqa ni ñetti loi yoy rek ay musul doom adama ëlëk yowmal khiyam akbar min fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'ul ilmu bidoni amal wala al amal bidoni al ikhlas wallahi akano wax deug akano wax deug fala al ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëgge muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëgge muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mën ta nek dañ ko faral di net li ñen ñi dañ ni al khalima jahate kalala moko mom la dalon ñen ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy bay bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur señ bay jahate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu net li ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss di bëss di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bëss ba ak ci tab gi bu laalé tab gi rek sëriñ bi ñootlu moy mu daldi dal melni ko diital tuti melni dal fofu mu bëss da neex ci sëriñ bi mom talib bi loolu da jort ni fim bëss da neex ci sëriñ bi atax mu gëna bëss sëriñ ba gëna ñootlu rek mu gëna bëss te señ bi rusna ko ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek daldi beus señ bi ñut rek mu gëna beus bimu aksi waté wénen yoon beus rek taab gëni puff daldi toj dérat ja soti tayli bi ba ndaw señ bi jog tok di joy mom tayli bi mi defé ni gañ gi mu gañ señ bi ci taabam gi moy joy lo señ bi woko mu ñew ni ko dédét wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna muniko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neexna yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidoni ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna mu ne te tego ko ci ak xam fala ibada bidoni ilmi jaamu yalla mënta am jariñ mënta def effet ndare da nga xam misal nako bataay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jaamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu démé ba dox ba guddi ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nit fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw yu reuy waliw bi mom mi ngi tok di def li ñu tuddé fikru tafakkur méditation muy medite digam ak boromam mom waliw bi jaam ko to yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar rakka yu jeex mu du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu jukko rek borom xam xam bi ni xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di foroxal di dem waliw bi di def keng di re iblis bu demé du nago lélé mu dilu ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi né xër xaran rek mu sympathie xilam ni asman cété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay dama bëggun waxtaan waw munu yow señ abdoulaye yow bi waliw bi lay waxal yow bi da nga fanane re rek ma ngi julli nga fanane re rek wa luko sabab waliw bi ne ko sallaw rewuma la sax mu ne gis nga bi ngay julli iblis say say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga don def mu ne waw mu ne ko waye bu la jubé waji bu xarané rek musam pexelu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax mune wala yan faul ilmu bi doni amal xam xamit lum bari bari te borom jeffi wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lum bari bari te borom jeffi wuko muna muni amul njariñ wala yan faul ilmu bi doni amal xam xam bu borom jeffewul amul njariñ tok ci bas bi warate jox loxo jigen bi lu soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nek naan dama la sopu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokale ni la a li nak nga ni li sama mbirum bopa du sa mbirum bop kat da nga jeffewul xam xam dong xam xam nga jeffewul rek tak ñaari jaaro di borom xam xam di warate ci internet be fune nga warate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolu sama mbirum bop la du sa mbirum bop da nga jeffewul xam xam da nga jeffewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day mand ñu naan dede new lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi dong la lu haram la señ bi def na lu haram rek def na lu haram rek nak aw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwéri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beut yi dong la couleur bam nu ron mew waye sangara dong lay nan bu noor won sangara do jayi jayi ci mbedd mi wala muy badjantu seen nit ki ñew mu nan yalla ngi ñew sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jefewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jefete selal ko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jefete selal muna muni du def effet du am ben effet sa dig ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sahir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba'an mansur wal amal bila ikhlas aba'an mansur neena jëf ju selul muna muni poussière buñu tassare la poussière nga ne ko euf mu naw ba nepp ñun la dajale wat ko ning koy teulé ning koy ñaka mané muna muni jëf bi selul non la mel mono def bi selu non la mel ngena def ju selu non la mel ngene balma mbok yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu mayma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba'an mansur lolu sahir bi wax neena def bu selul bu ser buñu tassare dong la ngen balma lolu tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yanantu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annas kulluhum hulka ila al alimun wal alimun kulluhum hulka ila al amilun wal amilun kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim mo depp ak ay alquran bi sun borom wax ni wal asr innal insana lafi qusr illa allatheena amanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit anasu kulluhum halka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asri innal insana lafi khusr dom adama yep perte nañ yonentini annasu kulluhum halka mun a ilal ilal amilun bam dess borom xam xam yi jefe sen xam xam mun borom xam xam yi jefe sen xam xam perte nañu mune bam dess ña selal borom xam xam yep perte nañu dom adama yep perte nañu bam dess borom xam xam ya ña mune waaw mune borom xam xam yu ñu sété ni ñom perte guñ mune amune ñomit perte nañ ñi ni deer way mune bam dess ni ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété dom adama yi borom xam xam yi la lekkale ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seeni daraja mune dom adama yépp perte bam dess nak worom xam xam ya xam li yalla wax worom xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu mune bam dess ñatay jëfé la yalla wax mune ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal mune ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu dom adama di muccé ñatay sellal mune amone ñi ngi ci buntu volcan de buñu gestu de buñu gestu rek barasté ko daanu ci biir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi buñu gessu di daanu ci biir kon buñu gessu mukk lolla yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep perte nañ mu sette ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jafé ak jafé ak jafé motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax waxna ci ben hadith neena anna al ikhlasa sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jamb ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bum sop diko ko jox jamb yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jamb bimu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek netri won na len ko ci ben waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb ben bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jet ci mit gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xett li ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu tax loxom jappat jitt ji fett ko muy tax loxom talib baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatu la fett sufi bi daldi doga japp jitt ji genné ko tek fe talib bimu andal ne ko wa waye lor nga sa bop yow yang koy xett li mudi la lor ali nga bayyi ko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lim am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina sheikh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas al ikhlas moy sirrun bayna allah wa bayna al ibada moy jambi limuy def digam ak boromam rek la yonu ken neeku ci digam ak boromam rek la mu def ko ngir yalla rek donte nak man nako def alaniyan ku sen gis ko ko xol sen ko waye bu tax nga ni day ngistal de bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëti sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko seigne touba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi ha sa mura ki day ngistal dong neena gis nga bat bobu xam en tant que nitu yalla bat bobu neena bat bobu mako wax rek yalla natuna ma ci 6 mois munutuma julli guddii 6 mois munutuma jaamu yalla dara dara dara dara 6 mois lamako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong da nimmo ngistal kat bi neena yalla natuna ma ci finir ma ci 6 mois munutuma jaamu yalla guddii 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek nga ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min tabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tanko xorondom ci leundum wax set tanko xorondom ci bir doj wu tex ci leundum wax set sayyidina abubakar sadiq neena yanantu sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali salatu wassalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran di ñu ko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandargay nafiq wal iyas billah mo tax sun bu wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif ni wa mun wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musse ngistal ak madame ngistal mana mune dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yaw juroom ñent wala kan ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yaw mo serigne daara yi kenn da leen mëna lijeenti mo jakka ji dang ko da nga man at mu ni wër wu ne nga fayal ko facture han ñoom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ni fofu lañuy solidarité ñoom ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam mistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser bu nupi nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante nga gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi ni ko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi ni ko do fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar ya leen di fukkel nga gi soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm ni ko do fi amé do fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom kërëm ni ko do fi amé dé sun borom ni nonu la amé it kat والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سن برام ني نون لا امي سي ديغنتي موسى رغال يالا اك مدام رغال يالا monsieur bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax mu ni lañ mel ñoom it dañuy coaliser dañuy solidarité ci seen digënté monsieur bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax suñu borom neena ñoom it dañuy solidarité madame bëgg lu baax day ñëw ci monsieur bëgg lu baax ah diw de xam naa nee ma gisee soxnaam si daal daa mel ni bañ dajee marché xam naa wóor na ma ni rek ndax daal gis naa fu mu waxaale rek bàyyi ko fa dem feneen wóor na ma ne xam naa daa yor lu matut xam naa boo ko mënoon a dimbale ci dara de dana baax su ko defee madame monsieur bëgg lu baax daal di defar benn enveloppe jox ko ni ko joxal ma ko soxnaam wala joxal ma ko ko ah maa ngi moom dañ ñoo bokk saret waaye xam naa ni siwam bee ni ma ko gisee day moom daa mel ni xam naa daal ku leen dimbale woon de dana baax waaw madame bëgg lu baax mooy wax monsieur bëgg lu baax loolu wan ko lim gis ci ay moroom yi jigéenam yoo xam ne nii ay gor lañu rus nañoo laaji seen loxo jotul seen gannaaw madame bëgg lu baax gis ko ñëw nettali ko monsieur bëgg lu baax wala bokk madame la yàlla wërsëgal monsieur bëgg lu baax ñëw ci madame ne ko quartier bi day gis naa fa ñoo xam ni boo leen xëccaloon rëbina mu dugg seen biir kër da nga am tuyaaba de ndax day xam naa ni say morom yi jigéen lañ waaye lee ma gis ñu di ko daj ci yanuy paan quartier ba quartier boo ci boo leen dimbale woon ci ab rëbina day suñ borom ni waaw kay monsieur bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax a ngoog ñoom foo leen fekk baaduhum awliyaa baad yaamuruuna bil maaruf wa yanhawna anil munkar ca lañ yam déedéet wa yuqimuuna salaata wa yuutu sakkaata foo leen fekk ñi ngi jox yàlla liñ moom waaye ñi ngi jël seen alal di ko joxe ngir yàlla wa yuqimuuna salaata wa yuutuuna sakkaata suñ borom ni yooyu gaay wa yuti'uuna allaha wa rasul yàllaa ko yonantam dong lañ gëm ñoom rek lañu topp seeni ndigal wa yuti'uuna allaha wa rasul suñ borom ni déglul ñooñu bu ëllëgee yowmal xiyam fan lay mujjee ak ñoom mooy ulaayika yarhamuhumullah inna allaha hasisun akim yowmal xiyam danaa leen yërëm bañ xam ne yërëm naa leen muy ndax man yàlla maay ku tedd ko sañ a def lu ne te lu ma def kenn du ko dindi waaye maay xakim bi nga xam ne lu ma def noonu la ma nga sóoratu tawba dem leen xool ko ma nga sóoratu tawba kon monsieur nafiq ak madame nafiq musa ngistal ak madame ngistal musa ragal yàlla ak madame ragal yàlla musa bëgg lu baax ak madame bëgg lu baax nii la ñuy dimbalantee alxuraan dina ko misaal nee na foo leen fekk ñoom dañuy coaliser de dañuy coaliser waaye soxna soo xam ni sa borom kër yàlla da koo wërsëgal bu nëppi xiir ko ci lu baax xiir ko ci lu baax saa bu yëkkatee loo xam nga ni ko déet te bu ngeen àndee dem baal ba buy baatare yaa koy jëkk li ngeen tuddee xuma WhatsApp ngeen ko tuddee xuma li ngeen di def xuma estati la xuma lu ngeen ko tuddee yaa koy jëkk a def pour wane ni xool leen sama borom kër bi bañ demee xewa moo doon baatare fii waaye gis nga daari alxuraan jim bëgg a def alalam te yàlla tax nga xam ne moom du lu ñuy baatare du lu ñuy filmé su ko bëggee def bu roosee ci ambula bi nga ni ko déedéet du ci dal madame ngistal ni ko du ci dal waaye bu fekkente ni ca ngénte la ca céet ga la ca tàccu leen murir la bu muse ngistal di baatare moo koy filmé senep ko waaw senep def naa senep ngeen koy wax senep ko wala mu estatico ngo kon arriya muy ngistal benn tomb la ci tomb yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane muy al amradul xuloub mooy cancer de foi benn ci cancer de foi yi nga xam ni day yàq xol borom laa qadarallahu wala saman su ko defee kon suñ Moodu ni yam foofu waxtaan yi sax lu bari dem na ca waxtu jàngale yi sax daanaka mu xaw a paase ku defee ngeen jéggal mu ko insha allahu taala ñu yamale ko foofu ba beneen yoon defe naa ne ñekkul ni des na yeneen ñaari tomb ndax fukki tomb la woon te defe naa ñoo ngi ci sunu juróom-ñetteel bi tomb bu ma juumul
1: parce que dafa kon xamna rek ah ñi ci dess inshallah bu ñu yalla defele tawfiq xeyna ñu dik ci inshallah taala waaw jere ngeen jef jissakum la khairu jissa ñi ngi ndokkel mbolam ñi ne ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci ñaan ci and ngeen di and ak ñun émission bi di minhajul abidin ila aljanna te seen mbokk mustapha mbay sam di len ko defal dimanche ju nek di ci ndokkel mbolam ñi nga xamni ñoy kolere dar ihya ulumuddin te kolere gi ñi diko sam seen kemtu lay katan yalla yalla taxawulen te sam len ñom tamit nonu mako waxe ñu bari ci ñom seeni dom neeku ñu fi ay teewul ñu and ak dara ji rek di ñot ñote ak mom yalla yalla nangu te def ko ci seen tere jeuf bismillahi tabarak wa taala bismillahi tabarak wa taala yalla yalla samal nu suñu jeuf ba du maxe du reer du rap yalla na yalla sam seeni jeuf ba du maxe du reer du rap wax joji mang ko massa gis ci sama wayjur dafa massa yonne seigne modou mustapha mbake adiya seigne modou mustapha mbake niko dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam waaw wonan na ma mbinduma wonan na ma mbinduma li nga ma jox dina la ko defal fo xamni du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam kon nak yeen seeni jëf yi ngeen di jëf te yalla rek tax yalla nako yalla sam ba bu maxe du reer du rap ba yowmal khiyam sun borom def ko fi misani hasanatikum wa ma salik ala laib asis innaka ala kulli shay'in qadir kon seigne modou ba benen yoon wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

taxit mukk luñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mokk rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joggé bitim rew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bobo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi jinj ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq nañ lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajew non ci ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñ ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñuy fayé waye dama ni man sax leg leg may joxe dépasse yent ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am lu la fayé yow te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon di jang alquran daga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbu sitti wa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku bu fekkon tane état-u l'islam la wallahi état-u l'islam bis bu nek da koy rampo diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne da koy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lolou dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la way muhammad li mu wax do alquran de li mu wax do alquran waxi bopuma sun borom ni te ngeena baña wax lolou way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax di ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alihim ayatuna khala asatirul awalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ñu ni ko ah yow li nga wax ay lepp dong la am nañu la fi jitu won daan ko lepp yow muhammad li nga wax ay lepp dong la wisatul la alihim ayatuna khala asatirul awalin yow ay lepp dong nga ñu wax na ay lepp rek la ba legi lool la gañu gëm dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom dako ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran muni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal benn joololi diko feug mu nan kasang melni lu bëgg fokk sama nopp yi mun waye bu ne kaccat ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arrêté rek ma xam limi wax lepp lu doon muni benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew toog ak man wax ma lim may wax ma deg ko
nokal ko jeexam.

العالمين، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Bokk auditeur yi radio khassid online delu ci nañu wenen yoon seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal fi ci daaram ji ñuy tuddé ihya ulumuddin ci studio maam cheikh Ibrahima Fall radiyallahu ta'ala anhu. Mbokk mi nekk ci technique bi moy serigne Moudou Mbaye Cham yadda Allah wa nasr na buñu sante yalla julli ci Mustafa ali salatu wassalam ngeen ni dimanche bi lay wessu mi ñaari dimanche yep ñi ngi doon waxtaan ci melaw mourid sadiq ak melaw serigne bu mat serigne deug la sax waxtaan wa jeexutoon waye arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané asaykhul kamil sëriñ bu mat sëriñ suñu xel yobbu ñu ci ñu bëgg waxtaané al muridus sadiq bi maana ash-shakira li cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana law bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi majlis shaykhul khadim jëm joju ñu bëgg waxtaane mi ash-shaykh salih mbacke radiyallahu anhu xam ngeen ni shaykhul kamil la won sahiran wa batinan mo nekkon al warisul kamil li shaykhul khadim radiyallahu ta'ala an aji don ji donu seigne touba te mat ko seuk ci lu neub ak ci lu feñ xam ngeen ni sun borom rabbi ci wa jalla gaayami daf leen di préparer ci anam gu nek ba nga xani buñ dikke adina seen xel seen xalaat du yeungu jëm ci dara du xalat dara kudul sen borom bi len bind te mom len motax sax ben sha'ir waxna ko ina iza arada allah amran ayya allah lahu al asbab ayya allah lahu al asbab sun borom rabbi tu jalla mu nare yan ab jamam mbir mu reuy ben mu bëkk ko def yonent wala mu bëkk ko def bu sanan wala mu def ko bëkk ko def waliw istihdad bi muy preparation bi sun borom daf ko ci jital ni nga xamé ni yonent ali islam day judduwale istihdad moy day judduwale nubuwa naka nonu al wali kamil momi day judduwale istihdad bi moy wilaya gi nga xam ngeen ni wali ñett la bi judduwale wilaya ak bi nga xam ni dafa judduwale wilaya waye tamit ginaaw bi mu juddu ala wilaya deful ben effort ci adina amna fu dara jam yam boku tekki juddu ala wilaya bu nup nak laq wilaya gi duggu ci bir jam yi di len defar di len gindi di yekati seeni daraja di len jeglul yalla di len texel du yam ak daraja walli bi nga xamni juddu ala na wilaya mu istihdad bi waye bimu ñewé dafa corroser le bara mom benen wali bo xamni mom juddu walewul istihdad dafa jang ba xam wagnu ko tek tankam ci alal kitab wa sunna ba mujju sun borom defal ko al fatul akbar mu bok ci wali wi budé yonent nak mom day juddu walé wilaya gi koku mom obligatoire mala day juddu walé nubuwa gi ndax xam ngeen ni nit mën ta nek yonent te nekul wali bo nop bala nek yonent day nek wali bo nop xayna lolou benen waxtan la waye taxu ñu juk gañoñu moy ñi nga xamni buñu dikké adina
seeni jëf yépp al amalu al amalu sali ala seeni jëf yépp al amalu sali ala al qur'an bi ñu ne ko ni innal ladhina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatul firdaws nusula khalidina fiha la yaquna al hahi wala borom ni amna sama jam ñu xamni dañu am li ñu tuddé al iman billahi haqqan deug deug ngëm gu mat gu matalé ganna ba nak yëmuñu ci dañu def li ñu tuddé al amalu salihah jëf ju baax ju tedd seen biir ak seen biti lepp yalla ay kessela sun borom ni yoyaga ay wajale na len aljana ji ñu tuddé firdausi aljana jojé moy aljana ji nga xamné man nañu wax ni jamono bi fala cheikh salih mbacke teud di xaar li ñi tuddé walu buft ndax suñu borom moko wax ci alquran te muy lu wër jannatul firdausi jannatul firdausi nak mom xam ngeen ko suñu borom ni fala jime sama jam ñu ñi nga xamné dañu melon ni serigne salih nga xamné seen biir ak seen biti lepp dafa bax amuñu dara ay ayib ci sahir ak ci batin buñ fa démé khalidina fiha muni ñom aljana jojja luñ fa yag yag du ñaan mukk affectation dama adam dañu nek fi barab ba yag mu ñaan yalla affectation ni nga xamé ni ci adina bi nit dañu le fi barab di liggéey ba yag mu ñaan affectation ngir barab ba rek ko sappi wala mënu tu fa né wala neexatuko muni aljana firdaws nak loola amu fa neex na neexit wo xamné ku fa nek do demandé yalla mukk affectation mukk mu fasirone yi biñ koy firi dañ ni laysa yakhafuna khurujan anha moy ño xamni khalatuñ mukk ku len affecté leg legi batay nit ne fi barab bërepp ba neex ci mom du bëgg ko ko affecté waye gaay dañu bind lettre de affectation yonne ko pour ñu affecté ko sun borom ni aljana jojje ñafa nek buñu tiit buñu ragal kenn du len affecté fa lañu nek daay man motax nak ñu melni cheikh salim mbacke mi ñu bëgg waxtane biñu diké lañu jëk def moy xëpp seen bëtt xol demb xam ngeen ni dañ wax ni julit deug deug deug ñaari beut la war amé beut bi mi xol adina ak bi mi xol al-akhirah ñom cheikh salim mbacke dañu yoré ñaari beut beutup adina bi ak beutup al-akhirah bi côté spirituel ak côté temporel xeynu ñu aggu ci té ko sun borom loolu wax ci al-qur'an suratul asr sun borom daf ni ya ayyul lisina amanu يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برام ني يين ني واخ ني گم گين فكني گم گي دگ لا گناو گم رغال يالا گم مات موتا ورا توب mu ni gënaaw ragal yalla nak na nga xippu sa beut nga amé ñaari beut beut bi ngay xol adina ak bi ngay xol al-akhirah muy ndax adina yëmul tay adina monde muy jeex la darul fana la mu ni kon na xippul sa beut nga xol benen beut bi kër gele nga xamni moy kër budul jeex du rap mukk mukk mukk mukk mukk mu ni mom borom rabbi sutu jalla ragal len deug deug seen borom ndax seen borom khabir la moy ko am experience moy ko xamni dara du ko recc li ngay xalat ci sam xel li ci sa bir ak li ci sa biti lepp dara du ko ci recc lepp ay tiawando fi mom khabir bima ta'malun lu ngeen jëf muy lu neub muy lu feñ xamnako muni kon nak yeen ñi wax ni gem ngeen yalla te ragal ma rikway bu len melni ñi nga xamni bi ñewé adina dañu fatte contrat bañ signant won ak seen borom alastu rabbikum khalo bala ya rabbi kontra bobé ñu faté nangul yalla leen moomon xamon nañ ko bëgg ko xamni yalla leen wara moom mo leen di wara moom ba faaw bi ñëwé adina ñu daldi firi kontra ba sun borom ni yeen ñi wax ni gëm ngeen ma ta ragal ma bu leen bok ci ñooñu bu leen bok ci nga xamni dañuy firi kontra biñu signant won ak seen borom rabbi sito jalla fi ci adina rek bo signanté ak ben société kontra wala bok ben réew wala ben association wala nangam bu fekkante ni respecté wul contrat bi amna daan yu ko tay fekk waxuma nak sun borom rabbi sutu jalla sun borom ni contrat bi ngeen signante won ak man ni ngeen fexé ba bu len ci dindi dara lutal ni fepp sara yeen ñi wax ni gem ngeen yalla ta ragal ma
mu ni ndax gaay ñi nga xamni biñu ñëwé adina dañoo firi contrat biñu amanté won ak seen borom ca yawmu ala subrabikum ñom day na leen woor ni ni ñuma faté won man yalla ci adina bañ na boole ak dara bu yawmal khiyamé bañ ma jaamu bañ ma top bañ wi sama ndigal bu bobu yawmal khiyamé nonu la leen di faté ci sama sawara wa la qadarallahu wala saman sun borom tekke ni waaw ma ngi leen di xamal ni day ñun wa safara ak ñun wa jannatul firdausi mënu ñoy amo de dedet ku nek ci safara way tak di badañu te kat do dedo dundu la yamutu fiha wala yahya do dedo dundu munta yama ki nga xani mi ngi ci aljana jinu bey lepp lu massa soxla te itti woko day nek ci kanam di tewando ci kanam da xam ngeen ni bu len fatani wa aljana yawmal khiyam ñom laf sukun lañuy amé batukun bo ma xamni sun borom lenn ci ay nitam fi ci adina rek la koy jox lenn ci ay nitam wa yawmal khiyam nak ñeppay amando batukun bo lem ko dugg aljana rek da nga amé batukun moy lo bëgg mu nekk rek lola nekk bo don xol am ndox sax ba yag nga ne ko ndox mi nekkal sow mbanik mu dal di nekk sow mbanik meññant mo don xol ba yag nga bëgg mu don mango boko ne nekkal mango mu nekk mango ahlul janna yawmal khiyam batu kun lañuy amé moy luñu nekkal rek lola dal di nekk luñu bëgg rek lola am fa sasa mo tax nañu bëgg waxtane jimu joju di cheikh salim mbacke nga xamni ci préparation suñu borom la mu jaarale ko ci seigne touba waxtane ay jaar jaaram da na nu sokku jom ak sallallahu alaihi wasallam ko sun borom daf ko wax ci alquran ni ko nahnu naqsu alayka ahsana alqasas duma deñ mukk dila waxtane jamono bu nek ga ñi nga xamni ño fi jaar ba jall seen jëf yu rafet ya seen doxine yu rafet ya seen melokan yu rafet ya duma deñ mukk dila ko fatali yow yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kon ñun tamit duñu yokkat mukk ci di waxtane gañu bax ñi ñi melni serigne salih rawati na njabotu serigne touba gi ñani ñom ay tanef lañu yalla nañu ko yalla fayal gis nañu serigne touba neena qalbuka wa ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati abki alihim wa arju fil bukai khadan ridwan man fi khabu bil halawat ni akay ni sun borom wax yonent bi kay yeyna lim ko ni dana la netti jaar jaari gañu bax ñu fañ jaaron seen jëf yu rafet ya ngeen ji rafet la lay netti seigne touba ni yeyna xam ngeen ni waxtane nako batay ci huqa dañu wax ni seigne touba li tax mu bindu huqa al khadim jaxate kala moma sa juk fel tok mom ci kaw yoon neñu ni ko innama a'malu binniyat neñu seigne touba ni ko wa niyyati tabaraku bi sadati neñu ahmadu cheikh al khadim jaxate kala moni seigne touba yonent bi day neena jëf yep yalla ng ko tak ci yene manam acte yep mi ngi tege ci intention acte yep mi ngi tege ci intention lol la yalla wax yonent bi sallallahu alaihi wasallam acte yep rek mang ko tek ci intention neñu bu waxe lolou seigne touba ni ko man de sama intention moy barkelu ca gañu bax ni di len roy di len top di len fateliku samam xel du jog ci ñom mukk neñu lol la seigne touba tontu al khadim jaxata kala ne bamu delo kërëm mu daldi bind téré biñu tuddé qalbuka ala sadati amwati tabki aradi alihim ka samawati mun akay yalla na jaduna neñu ni deet kalimatu huqa rek la bindon ci ben kayit yonne ko neñu seigne touba doxé ci bind huqa seigne touba ni yalla na jaduna ci fuñu toll ni fatali ko sang yu melni cheikh salih mbacke mi yalla na jaduna fuñu toll di fatali ko sang bu melni cheikh salih mbacke mi radiyallahu ta'ala anhu mun ndax ku melni cheikh salih mbacke suuf sang koy joy asamani juroom yaari ñi ngi koy joy muni kon asaman ak kon kenen ku dul asaman mi nga xamni amul xel jamaadat la manam jamaat la suuf mi nga xamni amul xel jamaat la jamaadat yoyu di joy nit yalla yoyu ngir barkep jaamu yalla biñ doon def ci kaw suuf ak top ndigal yalla ni nango top ndigal seen borom ba tax mi di len joy di len fateliku muni kon rawati na ko amul xel rawati na ko am xel ginaaw ñi amul xel ñoy fateliku nit yalla yoyu di len joy kon rawati na nak ko am xel muni man seigne touba de man dana len joy man dana len joy ni len asaman ak suuf di joye muni waye nak yaakar na ci joy yi ëlëk yowmal khiyam yalla fayma ci yool bu reuy joy yi nak xam ngeen ni di joy rangoñ moy joy xol moy fo tollu di len fateliku seeni jëf ngay fateliku ni adina bi nga nek lu mu neex neex lu mu na tax
amna kula gën gën ke la gën ñu diko wax cheikh salim mbacke nekkon na fi te teewul yalla jele ko fi mu woor la ni yaw lo bax baxit ni mom fofa ngay mujj rek fam jëm rek fofa nga jëm yoyu nak boko dé xalaat mu woor la ni lo bax bax lo am am daraja lo am am ay bien amna kula ko fi ëppalé won fi barki demb muy cheikh salim mbacke gën la xam yalla gën la bëgg yalla gën la xam yonent bi gën la ko bëgg gën la xam seigne touba gën la ko bëgg te mëso dajé ak jenn waxam mu nan kuma gis taxé mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu xott sharia mëso dajé ak jenn waxam muy wax lu ñagg ñagub l'islam yow nak nga ni yow dal yaakar nga ni mom nga yaakar wala ci mom nga aju te fo tollu yaangi wax luy xott sagub l'islam yaangi wax luy xott sharia yaangi wax luy ñagg ñagub l'islam bo delo sa xel nak nga xalat ni serigne salih wo ma gën budé yegg ci yalla moma gëna yegg yalla ci yalla budé xam yalla moma ko gëna xam te musta xott sharia musta ñagg ñagub l'islam musta wax ni dañ ma mba yalla musta wax ni te xam nañ ni kenn ku ne xam na ni agon na fo xam ni yalla topatu ko dara waye taxul mu bayyi ci sharia lu tol ni dédé wé kon nak bu fekké ni dang koy tuddé wo ba nopi mel neneen yow ya mel nona moy lima waxone ci ay jamono ci ben khutba fi ci tabaski gi te ay nit djel ko dagate ko nan mustafa mbaye sam dani seigne salih mën ta defar dedet yeen ñooñu nga xamni yeena ñaggi ñago sharia tasare khotti shariatu islamiyya ba nopi nak di tuddo wo seigne salih lani bakarok may fatu li feek yeen ngoy def dana ko donoser seigne salih mbacke defarul nit kuy khotti sharia ku weddi nga dem laaj ko seigne salih touré bu ties seigne salih mbacke defarul kuy ñag ñagob l'islam ku weddi nga dem laaj ko cheikh salih mbacke mi fi nek wala nga dem seeti cheikh mustafa salih kumu ci mana don gisoo ci kenn ci ñom ko xamni ni tay bu fekente ni rek ak mayla wala daraja la wala maqama la wala nango jaamu yalla la wala xam yalla la gëno leen ko xam gëno leen ko bëgg gëno leen ko man te gisoo kenn ci ñom ko khotti sharia lu tol ni dédéwé kon nak bo dé xotti sharia bu nopi nak di tuddé wo cheikh salih mbacké da na la wax ni joté wo seigne salih dara seigne salih defaru la yow defaru wo ndax bo defar won da ngay fexé mel ni ni seigne salih defar tañ xam leen fa cheikh salih touré bu ties naka nonu ko salika ila akhirih waye seigne salih wo ma defar ta fo top fo tollu di xotti sharia di ñaggi sagub l'islam ak ñagub l'islam duma la ko nangul gañu ñi nga xamni bi ñëwé adina dañoo top seen mbakan malheureusement ñom bañ ko daggeté def ko ci ay whatsapp dima jema jabulisé dégg nañ ta luñ ca ba dégg nañ ta luñ ca ba nit mom buy wax ngir yalla wallahi bo joggé ngir fexel ko yaay mujj daana ta kamb ga rek ya fay mujj rek ko xamni lum wax yalla tax man duma wax ci par parlo duma wax ci dara dama wax ngir yalla rek ak cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala nu seigne touba neena ñoñu dana len joy ñu melni serigne salih mbacke dana len joy de gañ nga xamni nak dañu dindi contrat bañ signante won ak seen borom te rabbu sun borom ni ala subrabikum sun borom neena ñoñu buñu faato ñi nga xamni dañu dindi won contrat bima signante won ak ñom ñoñu buñu faato asman du len joy suuf du len joy seenum fel sax du dem ci ñom fama bakat alihim samaa wal ard wa ma kanu munshirin wala sun borom wax te suratu duha Cheikh Salih Mbacke di njariñal adina waye di njariñal al-akhirah li xamal ni njariñal adina la moy dañ wax ni deug deug njariñ al-quran dañ deug deug njariñ day don lu fi dess ba faw di jariñ ñu wa jamono wa amma ma yanfa'u an-nas fayamkus fil ard deug deug njariñ moy jariñ ñu wa jamono aljuma bi wess rek khutba bi ma don def wax na ko ci man abdul dawara wessule bopam njariñam di yam ci bopam rek manam tuba yi paté kep ci borom tuba yi paté kep ci borom ab julit da wara wéssale lolu bopam ab julit njariñam dafa wara law muy jariñ julit ñepp te yalla rek tax rabbis tu jall dem bay jariñ jamaadat yi ak hayawanaat yi te yalla rek tax cheikh salih mbacke yeggon na fofu njariñam hayawanaat yi gis nañ ci seen bop njariñal cheikh salih mbacke julit ñi gis nañ ci seen bop ñi dul ay julit sax gis nañ seen bop ci njariñ li cheikh salih mbacke amal wa adina ni dul ay julit sax gis nañ njariñ li cheikh salih mbacke amal wa adina radiyallahu ta'ala anhu ni dul ay julit sax gis nañ ci seen bop te dana ko wax ci kanam inshallah sun borom neena yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wa qul naqs alayka min anba'i rusul ma nusabitu bi fadak bo gisee manela dana la netti ay netti yu rafet
ci gañu li fi jitu won ba jall muna mune bo gisse ma di la ko wax moy dama bëgg mu mëna dëgeural sa xol ba nga xamni yalla rek kay yalla lo mëna gis ci adina xamni bis penc dana ma sa ñew lool rek la ci jublu dama bëgg mu dëgeural sa xol sokkala jom ba nga gën leena mëna roy ndax ëlëk ah dana ñew de Cheikh Salim Mbacke radiyallahu ta'ala anhu momit lol la xamone motax ak njel benam ba ci mujjam kenn xamul ci mom lu soppiku ana lulul bi jaw bi rek nam don jamo yalla bam nekké ci jamono yi ndawam ba bi muy nek mak non lay jamo yalla dara soppiku ci wenn melawi rek nga xamni fajar gi muy genn adina kurus gi nga xamni mom la daan defé ay lawratam kurus gaangi ci ay law ci loxom muy lawrat bi lawrat ba sun borom tabaaraku ta'ala jël ak ruham yobbu ko faka sop nga xamni ni ñafa jëk bañ diké fekk nañ kurus gi ci loxom radiyallahu ta'ala anhu ha lol de moy li yonent bi waxon li sun borom waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam borom de rabbi sitwa jalla da waxon yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñako wa'bud rabbaka ata'atika al-yaqin na ngay jaamu sa borom ba kérok jibril ba kérok malakal maut di ñew di jël ci sa roogi wahmud rabbaka ata yatika al yaqin na nga jaamu sa borom ba kérok genn adina di ñew ba kérok faatu di jot cheikh salih mbacke non la melon jamono bu nekk ci jaamu yalla am ak bëgg yalla am motax ñu bëgg waxtane nak ay jaar jaaram ñu doon wax lepp muqaddima rek la sa'ir bin neena man araq walliyan fakannama ahya yep ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat ñu noddu tok sande ñu ko waxtane ben walliw ci walliw yalla yi yaangi melni kuko dekkalat muy dox ci kaw xlu ndax lutax bo wax ay jaar jaaram muy lon lo xamni dañu ko mëna roy jariñu ci adina jariñu ci alakhirah suko defé bepp jam bu ko roy tuyaba ci say bayiko yalla du ko yoni tu wañi dara ci tuyaba mom sallallahu alaihi wasallam gis ni kon di mujjo ñu bëgg waxtane muy cheikh salih mbacke mi ngi gane adina am hal sasil min ijriya moy gaday gi amé jinni at ñetti témir ak fanwer ak juroom ci la dik adina di bisub alkhamis ci wéru koor bisub alkhamis ci wéru koor cheikh mom lim jub adagani indi nako ci irwa not ben sutum buñu wax serigne khalil mbacke ayyadu allah wa nasara sunu xarit la sunu walena bindina ci mom ben téré tudde ko jantub jamonom wala ay téré sax ngay wax bo demé ci téréem bobu nga xamni sidina muhammadur rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wasallam allahumma rabbaha sidahati tamma wa salatil khaima ati sidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafiha wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hat rabbana ma khalaqta hasabat lam subhanaka faqina adhaban nar bo demé ci téréem bobu mom serigne khalil mbacke sunu xarit la sunu wala la ngoy ndokel ñu mëna ba fi ci sunu daara ji set suñu ngir jëmi yalla nena mom seigne khalil ci terem ba cheikh salih mbacke mi ngi dik adina guddik aljuma ci wéru silqada 22 septembre 1915 ngiss ni kon bu fekke ni cheikh mohammed lamine adagani ñom ñaar seen ñaari wax yi ki ni aljuma ki ni guddik alkhamis waye wax yi ben la gudi aljuma gi ak gudi alkhamis gi serewuñu man nga wax ni sax ben la ci waxin bi rek la ñu mo xewon ni nak kep ku yalla nam ci mom mbir da koy préparer faaw mu jox ko manam disposition yi faaw mu juddu walé ko te mo wax legi li sahir bo xon ni isa ardallahu amran ayya allahu lahu al-asbab ayya allahu lahu al-asbab waaw sayyidina umar radiyallahu ta'ala dafa am ben bis sallallahu alaihi wasallam di waxtane dogali sun borom yi khadrul ilahi
dogalam yu neex yi ak yu nakari yanti bi sallallahu alaihi wasallam di waxtane ndir yi daqaiq yi ci nek ak sew sew yi nga xani sun borom dana ko jeflante ak jamam ni ba sunu serign ba sax cheikh ahmadou bamba radiyallahu anhu waxna ko ci masalik yana fi'latuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara yana sun borom mbirem yi dafa sewa sewa sew lo reey reeyum xel lo meuna setantal setantal muno fexé ba xam mbiri num koy doxale ci ciobarem rek rabbi si tuba jalla jalaluhu sallallahu alaihi wasallam nak di waxtane dogali sun borom yi ak sañ sañam bi ak ciobarem sallallahu alaihi wasallam amone ben way buñu wax Usman Usman karak qaswatu badrin julit ñep dañu dem ci xareba mom mu xey dem tok ci toj ga moy ci penc ma jigen ñu romb ko fa di roti sanni ko serni ko waddul yow do gor gor ñep nga ci xareba

bi nga xamanteni dikk na adina nak seigne touba da xawolu cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël aw kayit bind ci as-salih jox ko radi Allah anhu mom tour wow rek la bind jox ko salih rek la bind jox ko wané ko niko nañ ko tuddé serigne salih cheikh mohammed lam djub adagani dal di jël baat bobu seigne touba bind def ci ay abiyat def ci ay bayit ci la waxé ni ab khalana bi fadlihi salia baakhin lana jaa bihi salia abqa usamsan fi sama dahrihi yasqalu minhu wajhuhu alkalia abqahu mukmilan lahu adyahu mubarakan musahhan faliha aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu muni mom cheikh mohammed lam djib adagani bi seigne touba binde batou salih salih ak jox ko salih mu daldi def ci ay abiyat way muni mom seigne mohammed lam djib adagani muni man day mangi ñaan abghalana bi fadlihi salih mangi ñaan sun borom rabbistu jalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke mu dundu te am wir mangi ñaan yalla bayyi ko fi muni moy ki nga xamni ni da dik ngir nek muslih muni mi ngi ñaan yalla sun borom bayyi ko fi ba mel ni jant mel ci asaman tim wa adina yeb muni mi ngi ñaan yalla bayyi fi cheikh salih mbacke bam tim wa adina yeb motax sax sotam bobu di serigne khalil mbacke mo xon legi sun wolere wowo tirem bobu mu tudde ko jantub jamonom lolou cheikh mohammed lam djub adagani moko ñaanon yalla muni maangi ñaan yalla mu bayyi fi cheikh salih mbacke bam nek jantub jamonom muni mi ngi ñaan yalla mebatum seigne touba yalla nako yalla motlé ci cheikh salih mbacke muni mang koy ñaanal barke akuk wër radiyallahu anhu ah lol day mom deppona lol ak li seigne touba bind seigne touba day da waxon boromam niko as-sali allasi yukammilu al-amal as-sali allasi yukammilu al-amal yow sun borom ma ngi lay ñaan na nga def ci nga xamni moy salih mu yewenal samay mbir man na ci jublu gën gi mbindef sallallahu alayhi wasallam ndax mom la doon tag sallallahu alayhi wasallam moko tax di wax waye ci barke tuddé gim tuddé cheikh salih mbacke yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñen ñi ni yonnati yalla salih ala kulli hal mi ngi ñaan yalla mi nga xamni mom mebet mo soti moko sotal seigne touba ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih mi ngi ñaan yalla mebetam soté ci as-salih motam wax ni ma as-salamin li yusayul amal sali allasi yukamil amal ay abiyadi bari yu mel nonu ci qasida yi bo de jang qasida yi dang ko gis ak lu melni salli ala salihin wa huwa al-muslih salli ala salihin wa huwa al-muslih sadiqu sidqun salatan tusliya xam ngeen ni al muslih mo gëna mat salih cheikh salih mbacke ñaar yépp dafa dajé ci mom moy mom salih la muslih la xam ngeen yonenté dañ daan ñaan yalla nek ci bok ci salihuna yi ndax bo gisé ulama wa tasawuf wéranté nañ ci masna ko laaj borom xam xam bu mag bu geeju ci tasawuf niko waw waliw ak salih ku gën manam ko upp daraja waliw ak salih waye lama tontu tax ko xoot lol waye li am ba am moy yonenti da nañu ñaan sax nek salih ndax waxna ko sank gis nga bala nga nek waliw bala nga nek waliw yow mi nga xamni yaangi top waxtaan wi da ngay jël rek sa bik nga jël sa kayit nga daldi def ben tomb ci digg bi daldi def ñett reddu mu wër ko gis nga nit ki bala nek waliw day nek salih ba nopi manam bu fekkenteni salih mo nek ni ci digg bi al wilayatu day ñew wër ko wilaya momu nubu wa ñew wër ko nubu bobu risala ñew wër ko nit mënta nek waliw te nekul salih ba nopi nit mënta nek nubu manam mënta am nubu nek yonent te amul te nekul waliw ba nopi waye nit mënta nek
mursal te nekul amul lu bobu nopi kon bala nga nek waliw da ngay nek salih naka non nit bala nga nek yonentu da ngay nek waliw waye bala nga nek ku ñoni di mursal day fekk nga nek yonentu bu nopi moy day fekk nga am nubuwa day fekk nga am nubuwa legi nak mani salih momu limuy bax bax muslih moko gën salih moy ko xamni defaruna ba bax leppam baxna biram baxna bitim baxna waye defarul kenn muslih nak moy ko xamni da defaru ba biram bax bitim bax moñu ko nak di defare koku moy muslih cheikh salih mbake muslih la moy da defaru ba bax biram bax bitim bax moñu ko nak di defar buma la don limal ñimu defar lak jexaluko boko don wañi du jeex ci misal da na wax ni doyna rek reference yawmal khiyam jot sun borom ni ay ca jam ni serigne salih touré bu ties ni ñoko djogni serigne salih wama defar koko rek doyna na mo seug serigne salih touré bu ties wallahi doyna cheikh salih mbake na mo seug yawmal khiyam serigne salih touré bu ties men mom rek doyna cheikh salih mbake na mo seug doyna ko reference dama jëlé nak ñeneen ñi ci dess ñim defar ñu dul jeex ño xamni ñinga samp ay daari alquran di jangale nek ci ak ñub yaw ngay business ñu mbolo mudul jeex di la dikkel nga jël alal ji di passer passeré ba nuppi nak di wote wo ak wilayatu gu kenn xamul fu mu jëm kenn xamul fu mu jëm lol day di won jëfi cheikh salih di won jëfi cheikh salih de gañu ñinga xamni dañuy tudd wo serigne salih bu nuppi nek ci lu naccio diku nak soko de wax ñu bëgg la jaxasse ak wa dina mané naka ngay mëna nekké am waykat wala fetchkat wala footballeur wala buhaba wala jaykatu dorok lune ngani man nga ko fajj ba nuppi di tudde wa cheikh salih mbake ma netti len ben xess rek cheikh salih mbake ngi ni ci daram la tok ay talibem ñew diko siyaré am ci talib bo xane da takkon cienuk bat ba nuppi fatte ko ci bat bi fatte ko ci bat bi serigne salih mbake bimu seené cien gi ci batu waji beutam rafatul waji rek lay xol gaay rang di nuyo di rang di nuyo ba waji nga xane mo tak cien gi aksi ci mom bimu sukke bako jox loxo cheikh salih mbake dañu nik ci cien gi bif ko cien gi dag waji niko xolal ning ma gañe muniko yaqotu sharia motax yaqotu sharia motax wallahi li lako tontu xolal ning ma gañe muniko yaqotu sharia motax ni nga xamene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ken musuko jot lul da nga xoti sharia cheikh salih mbake bala nga jot jikom rek moy lalal shariatul muhammadiyya lalal shariatul muhammadiyya rek bo lalé sharia rek jot ko limuy lewet lewet limuy bax bax bul xoti sharia mu ndax sharia bobu mom la wajuram mu teddwa sunu serigne ba cheikh amadou bamba don ar bu joge fi kon mom muslih la moy da defaro bo nuppi di defare da defaro bo nuppi di defare lola taxone bim ñewé muni jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci mag ña yow amna ci ndaw yi ño xamni ni amna ci ndaw yi ño xamni ni ñinga won te daari cheikh salih mbake way mané seigne salih touré bu ties li cheikh salih mbake def ci mom ma ngi leen di laaj ña topone seigne touba ku ci am lopp lolo ku ci am lepp lola daraje meunta wessu nga tek sa tank ci alal kitabu sunna ihdina siratal mustaqim al istiqama gisuma luko geul reuy istiqama mbolam daraje yep istiqama ci gëna kawé te cheikh salih mbake cheikh salih mbake def nako ci cheikh salih touré bu ties istiqama istiqama sun serigne salih touré bu ties budé istiqama rek ci mom la yam te daraje yep fa yalla daraje ji ci gëna kawé moy istiqama istikhama kon bune jox len ma ndaw ñi ma def ci ñom la seigne touba defon ci magña mani ndaw lu ci nekkul ci istikhama la ni bo ne seigne salih ma defarit man da koy weddi duma nangu de duma nangu de seigne salih mom ñu defar ñep ñing ci istikhama ñing istikhama gone yi ndaw yi judd barki dem boy ndjay nek ci internet be ki di ciowaka wax rek di togn seigne salih rek di togn seigne salih rek radiyallahu ta'ala dimu joju moy ko xamni dafa am ñaari sens moy da doon doomi seigne touba ci deret waye doon doomi seigne touba ci ru te xam ngeen ni doomi ru mo gëna for doomi deret waye yalla defal ko ñaari tawfiq yep mom radiyallahu ta'ala
lol sax nak bo sété néna ci ay waxtaan ba tay mennum Seigne Touba dal la gis yalla defal ko jaglé bu mel nonu khas moy domi deratam yépp nek domi ruham kenen ku dul Seigne Touba amna ci say domi deret yo xane duñ say domi ruh ba ci yonenti sax ali musallam xam ngeen yonenti yalla no ali salatu wasalam domam ja moy domi deratam way du domi ruham te domi ruh mo gëna for domi deret ndax domi ruh moy donu secret bi won ci bayu ruham baytin bi won ci bayu ruham ba kuko gis defani moma kuko deg defani moma al walad waladani waladul jismi wa waladul hal yurisul mal waye waladul hal wal maqama lolu seigne touba ko bind radiyallahu anhu seigne touba neena dom ñaar la domi deret ak domi ruh ni waw muni domi deret ala li bay bi lay don faqat jeexna li fi bay bi don baye dal mo koy don fekke ni bay bi baye na fi ay talibe donte mom xamul lum rere bi xamul dara ci yalla amul genn wilayatu amul dara ci yalla waye teewul rek talibe yi fi bay bi baye adde ja ñu dajale mom lañ koy jox muniko tuy motax do gis mu def ko fu neex yalla do gis mu def ko fu yalla gërem ci bakkanam rek la koy def li mu jënde ko gas wal dawal bam jeex li mu jënde koy auto yi nangam rek waye defal ci yalla dara do ko ci gis lutax da nekkul al waladur ruh waye da nek al waladul jism waladul jism mom li fi bayi lepp mo koy don rek jeexna faqat muni dom nak gi nga xani moy al waladul hal moy domi ruh muni koko moy don halu bayi bi maqamam bayi bi ak ngotum bayi ruham bobu mo koy don ak secret ba donte bayi bi juru ko ci deret waye moko jur ci ruh al waladu waladani waladul jismi wa waladul hal waladul jismi yurusul mal wa waladul hal yurusul hal wal maqama mom mbotum baye ruubi lepp lay don mbotum baye ruubi bu ko def bu la yalla defulul tawfiq nak yawma don lola nang ko koy añane waye añane gi dute yalla def nako ba nopi rabbul sitwa jalla seigne salih mbake radhiyallahu anhu dafa bok ci ñinga xamni ñaari wet yoy yep dañ fa fété Seigne Touba moy domi ruhi Seigne Touba la waye domi garat lay nak kon lolu sens la bu yalla defal mané nak man setlu na ci ulama wu tasawuf la tambalé ci yonenti ba ngay ñew ci wali yu mujjii yep mané gis na ni ñom ñu ci gëna bari seen domi deret yi donu ñu seen batine bo démé ci Cheikh Abdou Khadir Jilani ba ngay ñew ci Cheikh Ahmed Tidiane ba ngay ñew ci Cheikh Abou Hassan Chanceli ba ngay ñew ci al muhiddin ibn arabi ba ngay ñew ci al hasan al basri wali bu mag bobu mutasawif bu mag bobule sufi bu mag bobu ñom ñepp kenn ku ne sa domi deret donut mbot ma nga yoron sa domi ru moko don ci yow sa domi ru moko don ci yow ñoñuma lim ñepp amu ci kenn ku domi deretam don kenn ku ci nek sa domi ru mo don secret ba nga amé won ndax wali bi secret bi mi amé du wal manam du alalam alali sun borom la bu fi baye ko sun borom ci bokkam moy set ki nga xamni moko yayo te jago ko te war ko am mu jox ko ko mo xam ya ko jur mo xam juro ko ci deret sun borom mom du xol lolou ndax sun borom du parparlo mom day set ci ko wara am ci ko xamni moko yayo rek mu jox ko ko motax sax niew na nga gis ci wali wi ko xamni dana fi joge te xamul ki koy don gannaaw niew na ba lañu fi joge rek dañu xam ki len di wootu ci li ñekkon kum don lu gëna bari ñom dañ koy xam di wax ak ñom luñ dul wax ak kenen di def ak ñom luñ dul def ak kenen motax nga deg Seigne Touba nan sun borom wa hablana surriyatan tudimu al amal sali'a ya khadim sun borom nak ma may ay domi ru yo xamni man Seigne Touba fima tegon sama tank fa lañuy tek sen tank xam nga surriya day firi seut waye fi ci waxinu al qur'an firi wul seut dom lay wax domi ru moko tax di wax ci al qur'an surriyatan tayyiba joju Seigne Touba di wax Seigne Touba djublu ci do sedide dedet domi roye la ci djublu suriyatan tayyiba domi ro la ci Seigne Touba djublu radiyallahu ta'ala anhu way djublu ci sedide dedet don lola musibam amna seut bo xamni mom teniwul Mustafa Mbaye Samb nopi beug kon fum koy jaarale nit kat garab kat bula sutul dula meuna may ker garab bula sutul dula meuna may ker kon djublu ci domi darat yi dedet manam seuti darat dedet seuti ru la ci djublu moy domi ru yi la ci djublu watax muni wa ablana suryatan tudimu al amala sali'a ya khadim
doomi ru joji nak bu ñewé numuy mel way kat bu bind nako neena innal muhibba liman yuhibbu muti' doomi ruh foko gis tanki bay balay jaar tanki bay ba rek lay jaar na bay ba daan defé lay defé nam daan rek serigne musa ka rahimahullah neena won mbolam li doni salihin ci sawu jant ba fenen yalla na salihu di sen jant bu tim wa xarnu bi ah lol de yalla def nako lol de yalla def nako musa ka neena ma ngi ñaan sunu borom fep fo xamni ni ku ñi tudde salih nek nafa moy aji jag bi jagalate fu meuna nek ci aduna bi ma ngi ñaan salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf salihum seigne touba mi nako tim ni jant timé suuf lol de yalla dogal nako jëm joju di cheikh salih mbacke radiyallahu ta'ala anhu ñu xamé nak légui bëgg na wala tollu na ci wara dal alquran alkarim ñañu seigne touba dafa wolu seigne amsatu jaxate radiyallahu ta'ala anhuma dal di ko koy jox diko joxuma lako ngir ni da ngay nijaayam ni lolu aada la te man seigne touba top may aada dama lako jox ngir defna ci yaw ay jikko ak melo yuma bëgg nga def ko ci mom momé bu mu ñëwé mu dal di koy jox kuñ wax serigne alsan jaxati momé moko yor diko jangal alquran alkarim dina bi ko serigne touba dalalé bu nuppi ñu xamé ni jang na alquran ba waccit jang na fa as ndir xam ngeen ni sun borom yoon wi nga xani mom la rëdd do guddu ba jéggi ko waye do gatt ba burum luko moy lo am am wilaya lo am am batin faw ñu jaarale la fi ñi jaarale ñep ba ci anbiyaahu yak mursaluhu sax jaar nañu motax sallallahu alayhi wasallam ni talabul ilmi farida ala kulli muslimin wa muslima mu jaar fofu bi nga xamé nak yalla dogal na xam ngeen bi seigne touba di genn adina ngi toll ci fukki at ak ñett 300 bobu lool rek la amagun ci at samay nop nga xamé ni amna fukki at ak ñett seigne touba genn adina cheikh mudou mustapha mbacke radiyallahu anhuma wutu seigne touba dal di taxaw ci njabot gi ni seigne touba taxawon ci njabot gi ci la daldi jeli serigne saliw yobbu ko suñu wax ti ndodi tem tudde ban ko husnul mahab nga xamene yobbu nako ti ndodi yobbu fa ben borom xam buñu wax mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar mo len yor fofa di len jangal ñom njabotu serigne touba gi ak njabotu serigne modou mustapha gi melni cheikh ahmadou gaynde fatma ñom ak serigne bakki medina dañ fa nek abdir wajurum wi daldi fay ñew wajurumu jigen ñu waxtaan ak seigne modou mustapha mbacke niko cheikh salih mi dey mu ko beggono yobbu mbakol ñu waxtaané ba jubo ca cheikh modou mustapha mbacke jibal ko ko mu yobbu ko mbakol ci ben borom xam xam bu ñu wax sasum jaxate xam ngeen ni serigne sasum jaxate domi alqadim jaxate kala la borom xam xam bu mag bobule boba ma nga ci dekk buñu wax aynul mahdi nga xamene ni serigne mor khasum jaxate momu way juram wu jigen yobbu nako fa mom cheikh salim mbacke serigne mor khasum jaxate diko jangal xam xam fala jange mukhtasarul khalil biñu gëna xam ci rew mi muy khalil fala ko jange nako noni jangal nako len ci arut jangal nako yit len ci bayan waye and ak lolu xam ngeen ni wajuram wu jigen wa soxna fati jaxate nim beugé won xam xam ndax bu len fati ni momit borom xam xam la won mom soxna soosu nim beugé won xam xam taxna bam nekké ca serigne mor saasum jaxate dafa dem jeli benen borom xam xam buñu wax amit saw borom xam xamu ilmu nujum la won manam liñu tuddé juhraf
xam xamu juxraf bo gisé cheikh salim mbake ni maîtriser won juxraf nga xane bu togon fi dila wax amerique ni mel da nga nan ki xana amerique la juddo yaro fa dalay wax ba wax la mbedd ya bu la don wax france ni mel manam bu jele juxraf bi manam carte géographique bi bu ko yoré da nga nan ki rew ma xana fa la juddo yaro fa bu lay expliquer dalay wax ba wax la garab yi sax nañi mel bi nga xamé ni wa juramu jigen andil nako Hamid Sow momule Serigne Hamid Sow mu diko jangal xam xamu juxraf bi nga xamanteni nak yalla dogal na mu jaar ci jaaru ay yoyi bu len fateni Serigne Touba ne won sun borom ko yaral njabotam ginaa biñu defé ci ñom liñu def ci ñom ci xam xam amna benen yar bo xamni yalla ci bopam mo koy def ci ñom motax Cheikh Mohamed Bamba waxon ni tarbiyatul hayy lasi laysa yamut sama njabot kima len di yaral moy ki dul de moy kan moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala waye nak laysa ka tarbiyatul hayy qad yamut sama njabot kay kuy dundaka faatu dulen munulena yar bima beug ci ñom munu ko def ñom yar bima beug deug ci sama njabot yalla rek ko man yalla la ko baye motax muni aslahta hali bil irtihali bihdi iyali bila bukai del waxan ni anqish iyali min ad-dalali wa bil halali qal sara fadani yow sun borom sama njabot gi nga defar seeni mbir aslahta hali bil irtihali sama njabot gi nga defar seeni mbir ci ludul ñuy laxas ño xamni gennu ñu Sénégal ñu upp ñepp xam xam gennu ñu Sénégal de te ñu upp ñepp xam xam njabotuk Seigne Touba gi ñu upp ñepp xam xam nga xamni ñi joge ca université ye gëna kawé dañuy ñew ci ñom di jang ci wat ci ñom xam xam waxuma sax xam xamu batin bi dama ko jëlélé bu sahir bi rek la wax bu sahir bi rek la wax aslahta hali bil irtihali bi di ya muni takat bu mu and ak ciona bu mu and ak joy mo xam joy xol mo xam joy rangoñ sama njabot gi seen lepp na bax te wallahi yalla defal nako ko wallahi yalla defal nako ko mun anqis iyali min ad-dalali ma ngi lay ñaan yow sun borom sama njabot na nga leen di orienter sa bop buñ tabbi ci mandigum reer buñ tabbi ci manding anqis iyali min ad-dalali sama njabot bu ci kenn reer motax doomi Seigne Touba musta def luñ nan ah luñ nan acam mara day tali musuñu ko def anqis iyali min ad-dalali manam ba nga dalé dégg wala ngay solo histoire wala ngay rapporter man nga wax jenn doomi Seigne Touba biñ la wax ni la masna def lo xamni dañ koy sul watax mani kudul doomi Seigne Touba bo topé ab tankam di waqi bo moytu da nga yam ci loolu neexul de bo moytu rek yam ci loolu neexul lolu préparation la daglé gu ko yalla defal la moy njabotam di ni kenn ci ñoom musta tañañal li ñi am am wilaya li ñi am am batin musuñu xotti sharia lu toll ni deew we lutax Seigne Touba mo ni sun borom na nga ma samal sama njabot gi ba buñu sanku buñu reer laté motax ku leen top da nga mucc adina da nga mucc al-akhirah bu fekke deug la ci yow sun borom neena ci al-qur'an man ya'di Allahu fa huwa al-mu'tadi ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يالا سما نامي سما جام تخه ما كاي اورينتي با تكو سي لوخاي كوكو نرا تخيل تي موي ولي المرشد شيخ سالي مباكه ولي المرشد لا وون ولي المرشد موي كو خاني بو نيوي سي موم مو اورينتي لا با نلا يالا ميغي سيتي ني بو فكه يالا لا تخا جوك واي خمغي ني دوم ادمي نييو سي ولي بي ñaar lañu ba ñett kenn ki alali adina rek koy taxajuk mom lay wuti ci waliw bi bu ko defé dana ko am bam doy waye ci la yam de kenen ki ci dess mom di ngat waliw bi rek ko taxajuk momit bu ñewé dana am walam naka non ki ci dess likoy taxajuk moy am yalla rek ñet ñi ñoy dikkel ab waliw ñet ñi rek lolu man nañ ci joxe exemple bu leer ci cheikh Abdou Khadir Jilani ñom radiyallahu anhu dafa am ben nitu yalla bu mag xamni ni yalla xamal nako batin mu am nak ñetti doom adamay jog jëm ci ñom yalla dogal ñu dajé waxtaan kenn ki ci Abdou Khadir Jilani la tuddu
radiyallahu anhu kenn ki ci abdou khadir jilani la tuddu nga xamanteni ni ñew nañu ñu dajé ci manam bu doon ab tukki la dal dañu dajé ci ben garage di waxtaan kenn ku nekk ni sa morom fo jëm muni man waliw sangam lay seti diw sangam ñi wax ni ibnu atay lay indi nako radiyallahu ta'ala anhu muni ah may defala jëm ayew lu taxaw jog jëm ci mom cheikh abdou khadir jilani man day am yalla ma taxaw jog jëm ci mom man dal yalla la bëgg rek yegg ci yalla rek kenen ki ni ah man day lima taxaw jog moy alal dama deg wali bobu lum ñaan yalla def ko man dal la bëgg alal rek kenen ki ni ah man day damay dem xamal ko ni ko xamul dara dañ nan xamna batin nak amna kasfok amna nangam man may dem ba xam ñom ñet ñoñu biñu accé kenn ko nek lila taxaw jog yalla xamal nako walil mursid bobu le ba kenn ku nek mu orienté la mu xamal ci abdou khadir jilani ko yow lila taxaw jog ding ko am borom alal jit mu xamal ko niko lila taxaw jog ding ko am aji diingat gi nga xani mo ñewon ngir diingat ci ko mu xamal ko niko yow weddi ak diingat moy rafletu ci sa beut yi ma ngi jakarlok mom cheikh salim mbake ñet ñoño ko daan dikkel ko xani adina dong lay wut ak ko xamni yalla rek ko taxaw jog ak seigne touba am ko xamni ni mom dara taxu ko jog lulul jeug rek li ne ci mom mu ñew di liñ kar ak xol ba xam ndax lolu deug la wala deet muy jëm jo xamni ni da wootu seigne touba te mat ko seuk ginaaw bimu liggeyele seigne modou mustapha mi nga xamni mo jëk wootu seigne touba ba am ngeureumam liggeyel cheikh mahamoudoul fadal ba am ngeureumam liggeyel cheikh abdul ahad mbake rawatina ba am ngeureumam cheikh abdul khadir kasalika ñoon ñep naka nonu magi cheikh yi kenn ku nekk mu defal la tiranga ba nga ñaanal ko way and ak lool nak mu jëf jëfi bopam diko kenn fekkut lool tax way kat ba waxon ni innal fata man yaqulu hanza laysa al fata man yaqulu kana abi sayr bi neena deug deug waja du ko xamni ni li fi nek lepp baye mako fi def soko ne ku fi def li muni baye ku wax li muni baye ku def li muni baye lolal rek muni baye muni waye mom deful dara muni koku du waja de neena waja deug deug moy ko xamni lo tek sa loxo ni ku ko fi def muni la man ku gor njurul muni man ku gor ndoka muni man ku taxawal xelkom muni man ila akhirih da jef jefi bopam ana kan mo def li ñu tuddé islah jami yalla yi muni man laysa al fata man yaqulu bani innal fata man yaqulu ha hanadha waya laysa al fata man yaqulu kana abi gañu bari ñom danaka la seen baye def dong lañuy titero mom rek lañuy damo waye ñom defu ñu dara khala wala kaseeran la seen baye def rek sa baye ni won nangam sa baye ni won kuma defal li da nga am li sa baye ni won mbeutuma daanu moni mbeutuma waxal mu wax garab gannaaw sa baye ni won orange bu fuur sax buma la ko jaaylo boko jaay am sa ngeureum yaw lo def yaw li nga wax lepp de sa baye ko def yaw lo def lol lañ lay laaj yaw amul kenn ko ma wax ni ya ko jubal xana adde juñ la jox nga ni ko fouf rek dawale koy gas wal bam jeex essence waye dara lo defal yalla anam dara luñu tek baram amul kon lo defal sa baye yaw sa baye lim def lepp jeefi bopam la yaw bopam rek la de bopam la de da bay lim def pour mom la yowmal khiyam de waye nak dom adamay ñom xam ngeen ni aada da leena teunk ba nga xam ni danaka dootuñu setantal dootuñu siat dañuy nañax nañaxi rek sahir benena won walil fata min malihi ma qaddamat yadahu qabla mawtihi la maqtana innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha sayr bi neena a saway te nga gor gorlu
te fexé wadjal sa bop def sa jëfi bop muni cham suñu de lam dépassé dawal ko ci aw yiw yowmal khiyam jitu ko fa mom la ñël de wan laysal insan ila ma sha wan laysal insan ila ma sha sun borom wax sun borom neena kenn ku ni li nga jëf bo ñëw mom nga fi fekk yowmal khiyam li ñi tuddé féret moy say bagage bu féké dang ko féret bo ñëwé ci réew mi fekk ko fi légui nak bo nekké ak ma samba mom muy féret ay bagage am yow ngay dajalé say bagage fofu ba dem jot nga ni cipp dem ah bo démé ci réew mu do fekk dara dé dara do ko fa fekk amna ben hakim bu netti wax ju saf xorom waye ju manaw néna dal buma la doon misal jifi jam ñi né dafa melni bour bo xamni dafa wo aw dagam ni len dem len ca toli furwiya na ngeen mal watal furwiya gëna neex te gëna bax neena ñom ñett kenn ku ni ñew yor sa saaku kenn ki ni man dal li bour bu bëgg lay def moy damay sét yi gëna bax te gëna neex ma wittu ko di wit bu wat ab saaku bam fess mu tak indi kenn ki ni man dal duma ci sétante man bu fuss ak bu fussut bu bax ak bu baxut man na saaku bu fess rek kenen ki ni man dal damay bolé xob yeek yu fuss yeek yu bax yépp wit rek duggal ci yob ah kenn ko ni ba nga indé sa saaku bour bi dal len di bolé tecc ci ben kasso dal ni ay ca kenn ku nek nak la nga witton moy sa sens bu jéxé fofu nga yam kana faatu rek ah bu kérogé ci witton lu bax ah dana am nga ñaan lu réré ci witton lu bax koko am sens yowmal khiyam non la yowmal khiyam non la wan laysal insan ila ma sha'a motax sayr bi ni baye bo nga gor gor lu ci def lo man ci aw yiw mu jitu la barsaqul muhammadiya muni ndax astam su mana don ñaara ngi ni diko xaar moy barsaq dana fa ñew wa barsaq gis ko ak melom waye adina bi mu bayiko nit ñi dañu waxtane lim fi nekk won innamal mar'u hadithun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman waha nit ñi dañu waxtane li nga nekk won de fala budde man ta ñak buñ la ragale bi ngay dund bu waxu ñukoy bo de dañu ko wax de ak ko mana doon muni kon nak nga fexé doon ku jup ko mandu ko rafetal sey jëf te yalla rek tax cheikh salih mbake da bokkon ñi nga xamni lim doon def lepp jëm yalla tax te dañu ni mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji nga tek ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla ji nga jëf ngir yalla ji ci gën moy ji nga selal ñett yoy yep dafa dajé ci cheikh salih mbake moy jëf ju yalla tax tem tege ci alal kitab wa sunna bu lepp mu selal ko ngir yalla rabbi sitti wa jalla jalaluhu lolu ñu xam serigne salih ñep xam nañ ko ci mom ba ci kër gogu mu jëndoon xam ngeen ko jëf ngir yalla rek moko waral wone jang riyadu salihin ci muqaddima bi da nga gis li sayr bi wax wax ju daw yaram la wax ani inna lillahi ibadan futana talqu dunya wa khafu al fitana sayr bi neena wallahi amna jam ñu yalla sak ñoo xamni bi ñewé adina xara bañ ne owé dañ ni teur melni ñu tirit yawo ci ay nelaw ni jakk alakhirah te xifuñu nangotu ñoo xif ni jakk alakhirah rek walbatiku wuñ wañ ko wuñ ndax lan ndax xam nañ ni aduna darul fana la ñu yag yag dañu fi joge dem alakhirah muni ta alakhirah keur gudul jeex la ba faaw guy sax la ba faaw muni loolu tax ñoom biñu dikke ñu fasé aduna wan gannaaw aduna jublu seen borom ngir ragal fitna yawmal khiyam ndax nima ko waxe sank sun borom bu ko nexé munila duma la def nangam nupp def la ko te tax waxam deñ motax mani señ touba ni fi alatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan la hasita dabara jefam ji dafa sewa sewa sewa sew ba nga xamni kenn munu ko lijeenti ba xam nun koy defé ak numuy rofé ak numuy roppé numuy duggal ak numuy genné ila akhirih alquran neena amna alul ladina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard tont la moy kala la wallahi la wallahi mbaram neena mang len di laaj man yalla mo ndax yowmal qiyam dana yamale ñi nga xamni dañ ma geemon di jëf lu bax ci guddii yalla yi
ak beccëg yalla yi ak suba yalla yi ba dé ñew ñu dé mu ndax ñoñu dana leen yamalé ñi nga xamni biñu nekké ci kaw suuf rambaaj fenn jaxassé soxor añaané ko yalla défal ngeenel mom rek lañ fi nekké won ba xey faatu ndax ñoñu man yalla dana leen yamalé ak maandu fekké wuko ak maandu fekké wuko lolu mën ta am suñu borom ni lolu du am mukk am nak alu lazina amanu wa amilu salihat kal mufsidina fil ard kala wallahi mën ta am muni batay ma ngi leen di laaj man yalla am najalul mutaqina kal fujar am najalul mutaqina kal fujar mu ndax man yalla dana yamale eulek kima ragalon ba bayyi lima tere top sama indigal ndax dana ko yamale katchor bi nga xamni bayyi wut limay tere topul sama indigal tontu la moy kala mandu fekke wuko de tontu la moy kala mandu fekke wuko ci top sa indigal bayyi say tere sun borom ni munu mako yamale ki nga xamni mom da dugg ci mboy gi jaar ci ñal wi am nak alul muttaqina kal fujar ni lol mën ta am duma leen yamale mukk ndax wolof njaay neena bu ñepp yame am ñu gedd seen cieur waye bu fekenteni jambar da yam ak yafus kon lu jambar di jariñati jambar bu yam ak yafus motax sun borom ni allasi khalaqal maut wal ayat waye nak lutax leblukum ayyukum ahsana amala huwa al-asil ghafur man yalla bu ngeen gisee ma bind dund bind de dama leena beugé liñu tuddé exterminer manam dama leen di def imtihan moy natou leen xol ba xam kan ño ci top sama indigal bayyi sama tere bu yowmal khiyamé ma fayé leen aljana ñi top sama tere nak ma yobul leen safara muni lolo tax ma bind dund bind de way bu fekkon yalla daf ñoo bayyi ci adina bi rek bala xal ma da ni ñi ba faaw ak kon lu neex way def di motax sayyidna umar dana tok ba yag rek mu set set bo ci jeus ci xol ko ba yag muni tay bul won ak de lu neex way def wallahi waxna deug bul won ak de kon adina neex de lay kon dom neex ndayam bul won ak de dom neex ndayam mboram neena allasi khalaqal maut wal ayat leblukum ayyukum ahsan amalan leblukum ayyukum ahsan amalan amay set ba xam rek ñan ci yeen ño ragal ni dañu dajé ak seen borom ba tax leen ni banding jël banding li fi yalla téré ta top lim diglé cheikh salim mbacké borom ci borom bokku ci borom itti yu kawé yi sahir bi néna inna lillahi daf ni inna la atahala sallallahu alayhi wasallam sax moko wax daf ni inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom ci bopam dafa bëgg borom itti yu kawé yi borom xalaat yu reey yi moy ñi nga xamni dañuy cheikhlu li yalla téré ni nga xeexlo mbott mu dé daw jëm ci li yalla bëgg ni nga itté wo naan bo maré ba mar xon joj inna la atahala yuhibbu ma'al umuri wa yakrafu safsafaha sun borom dafa bëgg borom jikko yu teddi borom makarimul akhlaqi borom itté yu kawé yi borom xalaat yu kawé yi waye dafa bañ lool borom xalaat yu soufé yi moy ñi nga xamni lo xamni yalla bari na yërmani nek ci lu naccio dik bo xamni señ Touba mul morom xam nga wax nga dëgg waye kalimatul haqq yuradu bihi al batil lan la sayyidina imam maliki sayyidina ali karamallahu ci waxon li nga wax deug la waye li tax nga wax ko ay fen la kalimatul haqq yuradu bihi al batil nek ci li naccio dik li gëna bon li yalla ko yonentam téré xoti salatul muhammadi bu nane señ Touba mul morom ñu ne li nga wax deug la señ Touba mom amul morom kene yonentu ko waye yow ab katch kat nga ndax defo li señ Touba diglé bay wo limuy téré kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil li nga wax deug la waye li nga def dara du ci deug moy li walaf njaay defal wax nan xolatako mané ko wax nga deug de walaf njaay day nek ci la gëna bon ci chaay chaay bo xamné xolatako mang ko wax barki dem rek bimu waxtane ci yar plateau télévision yi ay gis jigen joxani ma nga ni wat ak yaramu nenam fessal mesu tok ci plateau bi ñu jox ko émission 1 heure de temps 2 heures de temps nena moy jangal jigen ñi nek ci seeni kër di sey di mur seenu yaram di top ndigal yalla yi di top seen ndigal borom kër nena ñoy ñom ñoy leen di jangal sey te ko kat amna dom ju sokk bi jaw yow mëso dem kër mëso sey xamoo luy sey nan yaay jangal sey ci télévision bi kalimatul haqq yuradu bihi al batil kalimatul haqq yuradu bihi al batil anam yu bari boko ci sété non la nga gis oustad bu tok ci télé ñu jox ko 1 heure de temps lumuy wax lu soofel sunu mag ñi rek lumuy wax moy fexé ba goné yi dootu ñu gëm seeni waju dootu ñu leen top dootu ñu top seeni ndigal gëm lo goné yi ni leen
seen wajur yi buñ leen santé nangam loolu l'islam wax ko lank def leen ni def leen na ah sari ali santay wud loolu yow dal li la yalla sant man nga jane waye bum la teen négocier ak sa ñaari wajur de ndax alcorane ne wa qada rabbuka ala tahbudu illa iyyahu waye nak bil walidayni ihsana al ihsan lolu farata la ju yalla gal ci saw loox ak say wajur nang ko wara respecter donte sax ñom lañuy def mo xam bidala mo xam yow na nga nek ci la yalla sante bu nopp nak ngay maslahante ak ñom waye dog ak ñom l'islam waxul ko fenn dog ak ñom fenn la ko l'islam waxul nga gis oustaz buñ jox 1 heure de temps muy wax luy tax gone yi dog ak seeni wajur kalimatul haqq yuradu bihi al batil Cheikh Saliou Mbake nak radiyallahu ta'ala mom xam ngeen ko moy itteji ci defar ndaw ci yar len ci jubanti len waye fexé bañ mané ak seeni wajur waxon nako ci waxtan wo fek na boba yalla mi ma tim xam na ni khutba bo may wax tama defon ko tabaski te nit ñi dag ko aw tabaski la ko defon tabaski daw te nit ñi dag ko nan Mustafa Mbaye Sam neena kassa wa kassa fa am ben bis ñu ñaan ma ap conférence bobu ma doon ci wax jikko ji serigne saliou mbacke amé won nim laye won bir nim jubé won nim ragalé won yalla nim baxé won ma di ci wax bi nga xamné conférence bi jeexna ma jup waxu jëm ci sama auto genn goor daw dogalé ma ñu won day sama doom ngi ni cheikh saliou mbacke la ko joxon daari xel kom la nekkon non la mako waxé dé wallahi mune ha mune mo wayé suma nuyo rek dama romb ci buntu kër bi suma nuyo dama romb ci buntu kër bi wax may bari ñuko nakari ci mom mané baxna ma daldi delu ci daara ji ba ci ëlëk sa ma daldi wo ñaari dong and ak ñom ma dawalé bu jup fini def fima don defé conférence bi ma daldi yabal ñaari dong yoy ni len dem len ngeen lacc ci kër diiw bu ngeen démé laccal len ma diiw ngeen wol mako mu ñew ñuko wolé mu ñew fekk ma ci tratual bi ma nga amé won genn mbousu tangal mante fraise ma dañ ko man dey dama ñew ngir waxtaan ak yow ak layante ak yow bir ndax alquran yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena ad-dinu an-nasi'a muni waw mané ko dama lay yalwaan ngir jëmmi seigne touba nga sagalal ma cheikh saliou mbake muni man luma def bay sagal cheikh saliou mbake ñoko dama bëgg nga sagalal ma serigne saliou mbake nangul mako bonu ma door la wax mune man nangul na la mané ko sa wajur dala yob won xel kom ngir yaakar ni bo fa joggé yakoy gën mune waw mané ko serigne saliou mbake bam la yoré da bëggoon bo fa joggé gën sa ñaari wajur mune waw mané ko sa wajur nak lan moy nday boko nuyo dang ko romb ci buntu bi do dem taggu ko do def dara yëgal ko mu dal ni beurep ñima giñna ci cheikh saliou mbake lolu tay lay jeex dara di yëkëti mbutu tangal jox ko niko so démé nang ko tuubal wallahi ba diwon sa delu ci ma dem difa def conférence wa rabbul ka'ba ak waxtu wi bama démé di def conférence bama noppé ba jëmat sama auto bay ba dawat dogalé ma nima luma waron ci kër gi wacc na ma sama doomu ko gaddu légui kon buñ la joxé seigne saliou mbake da nga wara gor gor lu ci sagal seigne saliou mbake say wajur nañ xam sa ñub nañ xam sa bëggeel ci ñom sa nangu leena top ci ñom nangu leena liggeel nangu leena soofu seigne touba mi nga xani moy suñu yaakar fi dunya wal akhirah bi sey bi wajuram di dundu ñima wuta yëngal dara da nek ci suufam rek te ñun ñepp moy suñu référence seigne saliou mbake mi waxuma la seigne touba mam fekk jamonam waye magam yi dong sax musta jadd seen digal ci seen ron la nekkon di xey ci seeni waaw di ci gon malheureusement man defena ni seigne saliou mbake ni mako xamé bari na ko jaar xel kom te xamé wuko nonu malheureusement yi bari man nako netti sama digënté ak mom ci ay xew xew waye nak jëru ko sama is amna sama sœur yo xamni mo len duggal kër mo len yobbu kër donc yoyu du waxi dara su ko defé xamna seigne moudi waxtan wi jexul waye ñu yamalé ko fofu rek ba benen yoon inshallah rabbi liñ doon waxtane ci
al fadilatu cheikh salih mbake ah wax deug yalla jeexut waye dal nit won ko xamni la yonenti bi waxon ni wala kenn ci hukama wi sax moko wax muni wa amal li dunyaka ka annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka annaka tamut qada fofu la cheikh salih mbake nekkon moy boy bo nekk ci adina di dund na nga jëfël adina ba adina yaakar ni yow do fi jop fek yow kat adina bi moy rek la ni señ touba waxé ni akhastu min dunyahu sa'idil jinan lima jël ci adina moy nécessité moy pour yegg ci sama borom mune way nak boy jëfël sa al-akhirah na nga melni suba la suba suba dañ nan suba la bis penj señ salih mbake non la melone cheikh salih mbake wallahi non la melone xol le nim liggéey touba rek nim ko yokale señ touba rek effort yim ci def rek da nga nan ki xana jeufam yep nak non la lo ci laal rek non la mel lo ci laal rek non la mel waye and ak lolou buy jaamu yalla da nga nan ki mom xana amul soxla ci dara lul yalla rek wahbud rabbaka ata yatikal yaqin rek mu wutu señ touba ci sahir wutu ko ci batin donu ko ci khaside yi nak khaside yi mom dako ci donu lol lol lol lol wut ño xamni ni ñokay jang wuta len lim bu ñuy jang gis ngeen ko sax bu muy doga tok jang khaside gogu di rabbi bima yasru an asqana qad fajaha nonu mu nga xamni khaside gi bo sété wajurum ci bopam mo ci jëkka jaar ndax señ touba bi mu nekké darul manan té touba bi yabal fa mbaxaan mu ñew di visite ci kër ga kenn ku ne xam na ni neñu bi nga xamanteni ni touba bobu le mbaxaan jipsina bereb ba amna ben nar buñ wax Muhammad ibn Ali al-Yanqubi mom la señ touba wo niko ndax mokal nga khaside gi ñu wax ya rahman ya rahim muni waw muni ko jang ko mu ngi tambale ci rabbi bima yasrul as'ana qad fajaha bi jay afdal man la qad lajaha ila akhirih bim ko jange muni ko jam rek kay xew cheikh salih mbake kérok bim jikke nek al khalifatul muridiya kérok khaside gogu la jikke jang ñane ko yalla defal ko barke defal ko mucci defal ko tiranga defal ko njit lu sedd te barke wallahi yalla def nako ca mbolam lu seigne touba di ñaan ci bir khaside gogu rek yalla def nako ci bir khalifatu khilaf ak cheikh salih mbake kon dal seigne moudou waxtani wax deug mako topé du jeex bari na waye ñu yamale fofu waxtani dama xamul nak ndax amna ñu bëgg participer wala deet bu fekké ni amna té ñu mëna ubbi téléphone yi baxna bu fekké ni amul nak ñu taggo rek ba benen yoon di leen sante di leen gërëm di ndokkeli tamit nak mbolam ñi nga xamni ño nekk ci diaspora bi té yalla dogal ñuy nit ñu baaxa baaxa baax ci at mi nga xamni moy atum tuba bi jeex ñu koy waji genn ni deug deug duma deñ di leen ndokkel jamono bu nekk waye rawati na nak ci buñ tolé ci ay fin de année ñu déloti ndokkel leen ci ñiñ leen ko ndokkalé won ci atum julit ñe modi seen jëf ak seenu mbax ak seenu top émission bi and ko ñun di ak ñaan ñu leen ci ndokkel bu baaxa baax ñu waxon ben journaliste defena budul aljuma di alkhamis nima fin de année bi lu la ci gëna neex maneko lima ci gëna neex dal ku ñi wax ahmadou bass momako waxon mané ha mané waw maneko magaluk seigne mor jaara mbacke ga radjilanhu dama def ma don defal mam mor xam ci dina ben conférence nak bima defé conférence bam nopi nak mom mu wara top ci man waxtane jaar jaar seigne mor jaara bim ñëwé daf mané jabb loxo nima yang fi bëgg seigne touba rek kérok dama big ba songu sama poste way yalla dogal ma fekk ci lu bari ñaat témir la ci fekk ma sanni ko ko dox ko ko hadiya mané ko lolay lima gëna neex mom ci admi ci luñ ma wax yang fi gëna bëgg seigne touba mané kuñ wax ahmadou bass momako waxal mune ma légui nak lula gëna nakari ci admi mané ko japp giñ japp serigne daara ba khadim gey lolou moy lima gëna nakari ci admi mom lolou ma gëna nakari ci admi kon ñing leen di ndokkel bu baax ñingi nuyu ku ci melni Mohamed Diallo xam ngeen ko di wala rew daara ji di sunu xarit ndokkel nañ ko diko ñaanal yalla jambar di nuyu tamit ku ci melni serigne khular kasse am ngeen ne khular
wala fa koy wax waye sayidina khudar lañ ko tuddé ñam sayidina khadir lañ ko tuddé xam ngeen dafa am benen waye buñu wax khudar bokku tak khadir mi nga xamni moy serigne musa ba ali salatu wassalam khadir moy serigne musa ba mom lañ tuddé khular kasse momule ñing koy nuyu té diko gëreem diko ndokyal mom tamit fan yi lañu wo di feñal mbigam ak bëggam ak émission bi nim koy topé ak ndariñ nim ko jural muy manifesté wu lol tamit ñing ko ci sant bu baax diko ci gëreem ak taxawayam di nuyu tamit ku ci melni serigne musa dumbuya gën nañ ko dégg serigne mam tierno ndjay mu fele ci espagne way defena jamono mi ngi sénégal ñewon na fi ci daara ji ndaysan amna sax ay appareleur manam ay ki bafal yu ndaw yi ñi def ci juma yu jëndoon ñent andil ko juma ji ñi tabax ci daara ji ñu ko ci ndokkel diko ci gërem moy ki nga xane sa at mu ne bu ñew dana indalel daara ji café ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla di nuyu suñu xarit ba serigne ko safal momit ñibisi na sénégal barki dem rek ñew na fi ci daara ji ba indil ma fi ben jallay bu rafet bu ngeen gisee ma sol jallay bu rafet rek xam leen ni mom la ak serigne khadim jité momit mi ngi sénégal ñewugu ci daara ji ay wona ma téléphone mi ngi sénégal ni nañ ko diko ndokkel xarit daara ji la soxna daba jum mom tamit ni nañ ko fofu ci amérique soxna mam bousse nias mi ngi fofu ci italie ni nañ ko soxna mburi ka gey suñu jigen ba dekk fele ci louga ni nañ ko soxna awa ndjay mi ngi fofu amérique mok serigne cheikh mbake ñom ñep nuy na leen di leen ndokkel wax deug yalla fatu mu leen ben yoon day tolo ni leg leg émission bi rek day tolo mama bo xamni danaka rek damay xal bu may dikkel bo xamni duma dootuma xam lumay wax ak ku ci melni serigne khadi diouf nek fi ci suñu wet fi le keuram nek waye ma nga fele ci amérique waye keuram nga fi ci wetu daara ji mor mbeng mom tamit serigne mor mbeng ak rakam ji nek fi dakar momi ndaysan ren bim ñibisse senegal ñewna ba fi ci daara ji serigne ibrahima ndjay mom tamit fatte wuñu ko ñi ngi koy nuyu ibrahima khalil mom kenn la ci radio bi ñi ngi koy nuyu ku ci melni serigne cheikh diouf nek fele ci cote d'ivoire mom tamit ndaysan di nit ku baax kërëma ngi fi ci mbacké waye ma nga fele ci cote d'ivoire ñawlu ay yéere yu rafet jox ko rakam mu andil ma ñu ko ci ndokkel diko ñaanal yalla yéere da rafet bu ma rus ko sal yalla xam nako wa mbassa yu ris yoyal dafa rafet ba nga xam da ko rus sol sax nit ñi dima xol yu rafet rafet ma sha Allah jazakallahu khair jissah yalla la yalla fayt def ko ci sa téré jëf ci melni serigne cheikh jonne mu nga fele ci amérique ñom ñep ñi nañ leen ndokkel leen ci seen taxaway ak seenu top émission bi surtout top émission bi ndax wolof ndjay di wax ni manam nit ki bu sañon limuy wax ñeneen diko deglu diko jariño am ko yene tuyaaba yene gu ngeen ma yene tuyaaba rek la ni bo demé limuy wax ni yene mako gëna man gën mako xam waye yene ma tuyaaba motax ngeen diko top diko deglu kon nak ñu ngi leen ci sante di leen ci gëreem waye rawati na nak ngeen boole ca yek ni amna daara ju fi nek ñu ñu tuddi Cheikh Oulamuddin ay doomi julit di fi jang alquranul karim diko fi mokale diko fi jang fi sabilillah ken du fay dara ngien di ci duggal seen loxo ngir yalla and ko way juri do nga yi nga xane ñoo ne ci daara ji ñom tamit nga xane ñomit ñu jambaara lañ ci seen kemtu lay katan ñen nat ñom ñi nga xamni tamit ju seen loxo jotul seen gannaaw loolu taxon ñuy samp daara ji moy dañoo gisoon ni doomi julit ñi war nañu mokal alquran te dem nañ bama gis ni dal da melni ku sa bay amul alal sa dom dootu mokal alquran lolo taxone mani man dana samp daara alquran ligeyel ci seigne touba jangale fi alquran fi sabilillahi ta'ala lolo motax daara ji deug deug ngeen jappati bamu aksi fi mu aksi am resultat yi mu am ñu di len ci ndokkel di len ci ñaanal di gërem bu baax ak ñaanal cheikh mam tierno mbacke bu darul manan sun borom sam ko ar ko mom tamit xamna ni inshallah rabbi barki dim rek yonne na man daw ni da am juma jumi te xeer wa alarb bi di ñew te cheikh muntaha war ko tek yalla ag ak jamm te sote ak jamm tam fekke ko inshallah rabbi ba ubil ko bopam deug deug ñing koy ndokkel teranga joju mu ma lebalon muy solo dalam ñew ba fi ci daara ihya ulumuddin ngir set ci ma ngir seigne touba rek deug deug awma payam duma ko fatte de ñing koy ñaanal yalla bu baax ñing koy ñaanal yalla bu baax inshallah su ko defé kon seigne modou ñi wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana
وقنا عذاب النار ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وأيه لنا من أمرنا رصدا يا من أجاب من استجاب أبلي إجابة في سندا وصل

sun borom leen tan xam ngeen sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jaam def ko mu nekk orientation wu aw xéetam daf koy préparer mo xam jaam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala enti yalla isa sun borom ang ko tambale wajal ca mamam jaar ci ndayam maryam alayhi assalam xam ngeen ku ñi wax anata bint fakhud anata bint fakhud mo jur maryam alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam ngeen ni anata bokut nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla musa musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ko xam musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko taw ma alal yaay musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi juru fa ki maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru maryama alayhi salam muy anata nga xamni borom kërëm moy imran bi nga xamni yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wajal domam joji ne yow sun borom rabbi situ jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilité am dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jur bandi bu mel li firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wuna man sama responsabilité engagé wuna ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imraatu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim al imran yow sun borom yeg nani wonna lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digam ak boromam dama ko koy jox libertém digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadurrahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mouru ba ca tioncha la suko nexé na mouru ba ca ndebbu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jaamu yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jaamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jaamu yalla comme niko sun jigéen ni jamono di défé nga am so dom ju jigéen mu jang l'islam xam l'islam parce yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bu né duma tek grafas nga ne ko kon de do gawa am jëkkeur bu julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono budé goora budé jigéena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabarak wa taala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñun ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mu ne képp ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa seytane ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal njariñal xam xam dani képp ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bidda bu bon te koku mo représenter seytane ci yow nay nday
nay bay nay nijaay nay bajjan koka dox sa digal sa borom te moy sa shaytané koku mo représenter ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmm nako di anata binti fakhut mu xamal ko niko bu tiddo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa digal boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñ borom li nak pour ma atane ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagniko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma joomul bi may jangale ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal nakhdari rek dafa wacc alquran ma dalal ko alakhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alaihi wasallam di wax nan al mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenqiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral negate nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyatu or ak 500000 jarna diine lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xalé ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbé gis nga nak anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryama mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ca temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ngi ni da dem legi fété wo jumaaja ca jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan benn bis ndoxam jéx mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom bégalé nako ni yow maryama bisé nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam nga ne sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabil hasis malaka yi dañu ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam fa la ko malaka yi fekk niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bise ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fa yakunu kun rek fa yakunu mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikale turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xamni ni lu febar graw bu ko lalé mu wër nay silmaha nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku dé bu koy lal muy dékki koku moy masih bu koy lal rek muy dékki mune koku nak
bu ñëwé du yalla dé lutax mu né ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural doom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek mune ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wulay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye min al-muqarrabin ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lolu amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu nan bimu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusufa najar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisé yahoud yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadra allah wala saman yusufa najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bimu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi dafa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bimu solon bimu ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yont yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni wasin nako ba lewu dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lir rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yont yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ngiblang bi kharuna nga xamene yont yalla musa la jamonont yel te musa alayhi salatu wassalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téré lu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complot gassal ko pax wo genn jigen bi yo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko bu suba Musa dana ñew fi di waré di def ak mbaxanam mo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi niko tejeul sa gemign yow koy war li ma yor yaay bayam la qadarallahu wala saman ay wajile yent yalla isa ali salatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom niko laajal lire bi yent yalla musa dal di ñew door lire bi ne ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp nit tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray bay dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci la yent yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah da ko añane alal ji rek bëgg jël alal ji do nga tax muy na ko suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali kharona ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jepp ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal
jamono bo xani bour bo fa nek dafa deung gaskam bok safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mom rek mu sanni la ci kamb safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yore won dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kamb safara gi nan ko weddil ndaw si taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njurelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi ne ko sama nday ya ne ci deug bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeemam gëna dëgëraat ñett ñooñu ñoo ma sa wax ci bir so ki nga leen ñettal moy yonent yalla isa mi alayhi assalam yonent yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi assalam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu nu jaaxal goné gu juddogul numuy waxé yonent yalla ni jebet di wax isa alayhi assalam ci la waxé ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dundu li feek ma ngi dundu rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dundu may def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dundu yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajur wu jigen wo wa barbi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sita dabara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe bu noppi jam ya ko am kuko am ya ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mu neew sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulidtu bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono nay don bis bo xane jamm ñu ni bey lay don ci man ken duma ray ken duma fexel duma doye di musul ma rek wayawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xane bisu jamm lay don shaytan du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wayawma amatu bisa nga ñew wayo may hasu ayya bisu dekk ba nak ma fa yone jamm xolal yonent yalla isa alayhi salam ñet situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekk moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci agge man nak ma defal jamm ju ni bey yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ta tollo defal ma jamm juni bey
yal nañ ko yàlla defal subhanahu wa taala rabbi situba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Yonent yàlla ni suñ borom ni xanaa lii firnde la ci ni Isa du yàlla, bu doon yàlla lii du ko soxla nga di ko ñaan. Salika Isa ibn Maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun, mu ni dégg leen wax ju dëgg jim wax rek, yéen ñi werante ci naan Isa doomi yàlla laag du doomi yàlla, mu ni dégg leen ji wax rek, wax ji ku ko dégg xam ne ab jaamay wax. Yàlla daa soxlaal kenn dara bay ñaan mucc, yàlla daa soxlaal kenn dara bay wut ci kenn lenn. Kon li mo leen di tektal ni Isa jaamu yàlla la du doomi yàlla, jaamu yàlla li ab yonantam. Salika Isa ibn Maryama qawlul haqq, li mooy wax ji dëgg, li mooy li wér. Li ngeen di werante yépp mu ne li mooy li ci wér mooy Isa du doomi yàlla jaamu yàlla la, du doomi yàlla jaamu yàlla la. Isa moomu alayhi salaam nag suñ borom def ko mu nekk koo xam ni dafa ñëw ngir orienté aw xeetam, teg leen ci alal kitaab wa sunna. Waawaaw, suñ borom nee na li kulli xawmin haadin, mbooloo moo gis boole naa lee ku leen orienté. Dana am ñu nangu am ñu bañ, ñu nangu danañ dem àjjana, ñu bañ dem safara. Waaye li kulli xawmin haadin, génération boo gis boole naa leen a gidd, génération boo gis boole naa leen a ku leen di orienté. Benn nga nangu rek bokk ci way texe ñi, mbaa nga weddi bokk ci way texe di ñi. Génération yonante yi da ngay gis ñu taxaw lànkal leen, génération walliw yi nga gis ñu taxaw lànkal leen. Génération ndax walliw moom moo ci gën a garaaw, gis nga walliw, walliw lu mu am am daraja, lu mu jege jege yàlla, lu mu baax baax baax mënu laa xettali te gëmoo ko. Moom walliw mënu laa xettali te gëmoo ko. Ni nga xamee ni walliw lu mu naqari naqari dara, lu mu tàng tàng bopp mënu laa alag te tooñoo ko. Kasaalika it lu mu baax baax baax mënu laa jariñ te gëmoo ko. Same mënu laa jariñ te gëmoo ko moom walliw. Aïcha yàllante na ngay soxnaam, yàllante na ngay soxnaam, yàllante na ngay doomam, waaye gëmoo ko. Dam koo jàppe comme sa bopp rek. Al insanul basir, nitu kese rek la comme yow Aïcha, du la mas a jariñ. Moom la Sëñ Touba di junji ci Masalikul Jinan bi mu ne isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bitibahi. Cheikhul Bamba nee na ki yàlla dogal mu nekk orient, muy orienté ñi mu war a orienté, moo xam ay taalibeem la, moo xam mbooloo la, moo xam ñi mu jamononteel xam-xamam daal mi ngi koy orienté nit ñi. Mu ni du sa jariñu, ñu ne ko kan? Mu ni boromu kañaan, boromu kañaan du sa mas a jariñu. Am na koo xam ne naan ah ki nga xam ne barki démb la judd ci sa kanam, tey mu ne fii di ma xaali, ñoom xaali lañ koy wax. Barki démb doo nga la judd ci sa kanam kat, tey mu naan waa mooy xanaa du doomi diw ji mooy yéen kii man damaam. Aïcha doo ma sa jariñu de, ndax innal fadla biyadillahi yutihi man yasha. Amoo ki nga xam ne maa ngi moom ñoo bokk ndey ak baay, wala ki nga xam ne sama frère la, wala ki nga xam ne sama. Mu ne Aïcha lu mu ci mën a doon. Isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bitibahi. Yonent yàlla Isa nag suñu borom daf ko yónni ngir mu nekk orienté ñim jamononteel. Ni nga xamee ni saa boo jamononteek ay nit di leen orienté, ña lay weddi duñ yem ci weddi la, waaye dañ ci boole di la fexeel. Buñ la mënee rey rey la, buñ la mënee écrasé écrasé la, buñ mënee yàq sa adina yàq ko. Buñ yemoon rek ci bañ laa topp, yem rek ci bañ laa diglu, yem rek ci bañ laa. Waaye déedéet dañuy def loola bu nuppi nag wàññiku, kuñ xam kuñ xam danañ jéem a dox sa digg ak moom, yàqal la sa digg ak moom. Buñ mënul loola ñu weesu loolu jéem laa rey. Moo tax yonte yàlla Isa alayhi salatu wasalaam bi mu wootee ñam jamononteel ña ko ci weddi lañ daal di njël benn mooy fas ko yéenee rey rek, texe mu nekk ñu def ko pour rey ko. Ba benn bis ñu daal di koy tëj ci benn néeg
parce que yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk li fi ak geleem jaarul ci ban banu puso te yalla du yak li ban ban du wañi geleem aljana du ngeen ko mus li fi ak geleem jaarul ci ban banu puso ndax li len yalla sante ci sen alal yi defulen ko defulen ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñi ñi def ñi nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci ben nek ñu tej ko fa daldi wo ben way buñu wax sidat ñu wax ben way buñu wax sidat ñu woyé sidat fay ko alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yont yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni duggu na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xarkanam ba melni yont yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran bi misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu sidat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yonent yalla isa yubbu ko fako sopp sidat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonent yalla isa mu bëgg genn informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon raylo fekk mu ko ci biir mu genné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu pissalap ko moy lu nga gis ñu def ñom chrétien di ko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye difu ñu ko yont yalla isa sun borom wedd ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa nuro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp loolu la wolof jaay di wax xana naan yeene neeg la borom acay fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u llahu ilayhi wa kana llahu azizan hakima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi coobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana kon borom bobu tabaarak wa ta'ala imbinde isa def ko mudib jaamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienté li ma waxon legi ni kulli khawmin haadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal sayyidina maryama xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn rañu ko ci lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumasaki aw kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhul lahi mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom gi te moy isa alayhi salatu wassalam nik ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xeñ bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orient ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko awaw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sopp
rabbi si tuba jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yentu yalla isa kon dafa ñew ngir orienté ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci bani israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci bani israël isa it ci bani israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaané ni yonent yi seen mission nekké ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparé ndayam ji di maryama maryama non la préparé domum ji di isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw guddu tuti la yentu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yentu yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina loolu ni bam ne puttu rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xit bi ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sas fam yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool seytane koy def joy yoyu seytane ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu ak kay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dundu dara fekk shaytané moy xëtt xalel bi yuxu leena lele nga gis xalé bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo demé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sa fami dañ koy dal di xëtt pour mu joy di xëtt mu joy sen sa pa xuma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gané adina lulul ni shaytané dana ko xëtt mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yonnta yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang liqam xam nga jigen nodd waru ko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day daldi mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day daldi ñew dugg ci xol bi bo fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bis be delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa ak diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci waat lolu motax serigne si daan jox seeni talibé tour yalla yi ñuy sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimna bo dé noddu
shaytané bu ko déggé day samp xilu bakanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw wayé nak bu sa nodd gi daano xam nga julli mo gëna for nodd fop wayé gis nga bu sa nodd gi daano ba nga kabar di julli shaytané déli ci wat ni ba xañ ci sa biir xol bi tambalé di la jax jaxlo bo mo moytu sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la té bi ngay nodd kat dañi wëkk daw bala fi yaron ta sallallahu alaihi wasallam amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dañ ko xëd mune bam dess maryam ak dom ja motax seigne touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay nday koku moy ki nga xamni mune yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sar sam naka jek mahsum lay don waye amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fexel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis new ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xarañiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayasir minillahi inda jewali iblis isna deitu bi yawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané mum jamono bu nek danay fexal nit yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytané sét dugg ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel do adama niko waw no def ba xamni man ak tior bi muni ko gis nga duñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yaramu do adama yi degando son yep nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom bu ne ya abdi sa yaram wepp koy deggando yep tank yak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy deggando muniko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna muni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nobbi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muniko ah wallahi ponkal nga de bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faq li ñu daanu ma romb len jall yonent yalla musa ak isa alayhi salam kon yonent yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen nat ngo yonent yi xam ngeen ni leg bo gise yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mane yenen yonent yi alayhi wasallam ci mu'jisa yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonent bula yagge won lopp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisé isa alislam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel wali bi bula de won lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoram melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di bok ak ñom di naan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won leen ni man nit la comme yeen waye nak neké moy sangu sang yi de ali salatu wassalam yent yalla isa ali salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu doon dé sax dékk bu déwon sax dékk da fa dañu netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa
ki mi ngi don voyager te mu dab ben way du sante jaxate wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamne mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sise yek ñu sante jaxate mu nek ku bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam da yow de mak yow ño bokku fu ñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ni daal di boole suñu yobbal kon légui ñetti mburu la ñu xamé ne dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daal di rocc ko dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani daal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ku ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxata la sante ah esané ay ci ñu rër mu génné yatti mburu yi mu jël wén ak genn wal mu esa jël wén ak genn wal taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wén mburu wa comme yent yalla esa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubanti wul yar ko delosiko adina man nako fukk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenn yi lol taxna yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jote mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genn ñaari mburu yent yalla isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yent yalla isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum bañu xeye di dox di dox di dox suñu luñu lek xif nga xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba meunatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu sire nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour muni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi yoron niko kucci nak wi niko jogal bi ismillah nak wani ñokket jog dem waade ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam waajang koy yiem ci mu'jisa ñuma def waaji ngir mu delosiko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delosiko yalla isa ni ko wa yow yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wu de wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ni dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la fañ bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sidina esa jël yab yu ni kucc la fañ bi ni ko jogal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokket waaje ni kaw tief dox lo am la fañ bi ni do tuti won gannaaw la fañ bi isa alayhi salam ni waji parce dik ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way muni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni tuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waron gaal gi waccina manam gaal gi don roñ nit ñi di jallale waccina si na isaaniya li lay mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñu jallale waji sante jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo la fañ bi mu jéggiloñu ñent yalla isa ne ko kon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xépi nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw ñent yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banul yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won
mu ne ko way isa yow dal man wenn muru la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa mu dalal leen waji tudd ba guddii yatu yent yalla isa wi nga xamne ci lay defé mu jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddii gi bi isa yewo gisul yadd mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi kep ku ni man nako fajj bu la ëndé boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé febaram ah nga xamni waji ñewna duggu ci dëkk bi mom jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dëkk bi dal ñey wayeen ndax kene febaru fi mu fajj ko ñu ni ah sa way defal ndang dëkk bi da am bour bu fi febar de te bour bi kep ko way fajj te mëno ko fajj dalay ray de mu ñu leen dem ma fajj ko mu ni ko sa way te nga bañu duggu ci loolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ni way bu ñi ag makoy fajj ñu dal di waxu dem kër bour bi ñu diko alal ji bari mu ni ay ci nañu andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja juk mu dal di jël yat wi ni kucci bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray ñu xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yoon bu len ko ray ñu na ki ka doon jema fajj bour bi te mënu ko te bour bi kep ko way fajj te mënu ko fajj dañ lay ray mu na waye buma fajje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wir rek lañ bëgg boko fajje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallatu salam niko waaw yow yim ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narna de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man naxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biriji or isa moko jëk gis tan ni ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ent yalla isa ni ko bako fi te ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek kay am or waye daf ko bëgg jangal rek ak yar ko muniko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muniko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mën ta dindi mu dal di dem isa mo ma ngay waxu dem rek bëggu ta tekkale ko yont yalla isa ndax isa musul nako ci deegu wex tal tay kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu dal di daw dabi isa bayyi fa alal ja bimu dawe sempu xelam dem ci isa rek nes tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni a li de alal la dal di tambali diko gas nes tuti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettele ñi gas ba yagg ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëw mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox waajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñoo fekk nu fi donc légui nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett birigi or yi muni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett birigi ora fa nek limay def moy damay pochéné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi ta dem momit dal di pochéné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay dal di biñ daal lek ñam wi ñu profiter mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal ni waaw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukku nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon newon na la li ku nara al ku rek koy amé waji ni waaw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga
kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax ma yobaliko ben rek esané ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett birig esané ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yaw bi man bi ci dess ka lekkon mburu waaji nit teul ni ko way ma lekkon mburu man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburu wan nañ ko nak buñu dekkal musu ko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musu ko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musu ko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal tewé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wallibit alal man na leena geuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi walli lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal ja nak kër lay doon auto buñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko buñu tollo fofu nak adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni daño bokk ci nga xamni dañ ma itel lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la wër ni boko lekket lek jarasim defena microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor li won ba dara xasse ndab bañu set bala ñu ci def ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eumbu an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji bax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp hul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha waxal ma jigen ne leen ku ci bëgg am domi walli ku ci bëgg am doomi borom xam xam muni nañ dam seenu gis khul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt bula adina fekk bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gui la tak dacc yow lu nek wutal la kayit finance ci xaalif bu nek lu ni mu dacc ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko eppele subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi walli foy jaar lu ni dacc nako ci yow lu ne alal juni jox na la ko bu fekkone tani jafay aduna yu dox sen digeunte ngeen dem ba ñaka meuna def yaronu sallallahu alaihi wasallam neena li yalla daganal lepp tem gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digeunte nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek defo li alquran wax alquran dani sajjileen seeni xif ci bëgg alal sajjilen seeni xif ci bëgg alal yow say morom yi jek bo demé ñom bassar dinañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu di la lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul ka'ba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopp bi yagna ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu
waye bako waji degge falako ba falako ba de falako ba ab sey def ci duggé bëgg dem état mba france mba amérique mba angleterre dedet ab sey dañ ci duggu ngir yalla fastiyina am jabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yank rek xep ko lo dir yank rek xep ko di batere rek di batere rek gor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah muni way xasna furo joxuna neelen nañ tak seen kumbasi bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen

alayhi salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamoni nek goor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba mako raw ndax goor mom man na bon te duté ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nopi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xamna ñu responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la goor lum bax bax xana baxa ngi don ci do yem ci don yonent yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu niko yowmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam mune chay chayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko chay chayuk sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alaihi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyasu bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah montay xef rof wé yu tal ni wéy gayné fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax légui tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal mënta sen mënta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba buné funi mu téléphoné fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu subtar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala dina sinatuhunna daayira bu fa yobbu subtar muné ila ma sa'ara minha nur li nga xamni yalla lako bindé mom mënta ñak da nga netal non lako yalla bindé loolu mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ciy dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ciy dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanami do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sañewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadis bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awalin aw awali muni ko lutax muni kerek bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yalna len yalla yeureum ñune ko lutax mune gis nga kérok bi alquran di wacc nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len mune aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mune waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne sa mel fa nga xoti muro ko ñu ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa sasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir daldi muru fi sasa

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إذاعتي خسير أون لاين نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميتام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة، to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek. Ginaaw buñu sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam, ñu ndokke len wenen yoon, ñaanal len sakku ci yeen ñaan. Xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala. Mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale, te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan. Mandar gam gem yalla du dara ni bayyi yu negatif yi te top yu positif yi. Lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayyi ko, boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla. Mo waxone ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla. العدل من التقوى، برمني احدلو واقرب للتقوى. ما نولين سي لپ لو نين دي ديف لي نين اكيليبري لپ لو نين دي ديف نانيكلو اكيليبر مي نداخ اكيليبري دا بوكو سي راغال يالا. اكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga اكيليبري ديغنتيك ساي سخنا، اكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi. Équilibrer sa digënteek say travailleur ak say employeur, équilibrer ila akhiri. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana. Nga équilibrer ci lu mëna doon, ba ci lek, ba ci naan, ba ci wax. Boy wax nga baña ëppal, boy naan nga baña ëppal, lu mëna doon rek nga équilibrer ci. Sun borom ni équilibrer dafa bokku ci ragal yalla. Ahdilu fa huwa aqrab li taqwa. Ngayen equilibre ndax equilibre da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla, moy mo gëna jegé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala. Mo xon ba aksi ci al afu min taqwa, jekku say non jegal len da bok ci ragal yalla. Jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko. Sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok, rabbi situ wa jalla jalaluhu. Sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa, bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko, lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla. Bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci dat bi, ñew nga ba ci dat bi. Ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamne moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam, ñu nan ko sayyidul abidin, donte ñen ñi tuddu nañ hasan, ñen ñi tuddu husayn. Def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamne mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin, da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi, waye dedet lolu ñu jumtela
manam ki bind téré bi moy sayyidina imam al-khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al-khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin dañ wax ni dafa massa tok di japp ab jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi rëcc dal ko mu dal di xol beuti jëppité beuti mer té jaam bi mu def jaam la talibé bi bu féké ab talibé la surga bi bu féké ab surga la jang na alquran ñu dégg rek mu sét sét ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais walafin anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin qais sayidina sayyidul abidin niko kasamtu qaisi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj doko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ño xamni munu ñoom muñ mer lu tol ni dedew we lu tol ni dedew we wal kasimin al qais won nakati mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamne meunta wonal bat ji keureum waye amna jikeur jo xamne meunta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamne du wonal bat ji keureum waye amna jikeur jo xamne momit du won mer muk wal kasimin al qais muniko kasamtu khaysi wonna sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamne fuñu jekko seenum non jegal len muniko afawtu anka jegal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay nga xamni dañu rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ni ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla liñu tuddi al amana sincérité wor yi dama koy baamu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité woor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem la mu denk la compte bankam wala mu won la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow goor gi la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayena ubi compte bagn na ubi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci Senegal ngeen bal ma de dama xawa gi ba mujj mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci Senegal fajj ci ay soxlaam dox ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ca compte ba dafa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyattaqillaha rabba ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba woru la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa terey borom yi nga moy ci ndiko trahir
ci ragal yalla la bok al ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastamuna bi ayati la yastamanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma len sant ñu def luma len tele ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlok deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg legi ñu leen di wax naan khasside gën alquran ak ñi nga xamni leg legi bëgg li ci sa poste taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxe won ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la net li bayit bi ki la wax bayit bi ba nga daanu ab yel yakali ci sa poste jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daarey ni waw masalikul jinan mom do khasside man dama gis gaay sonu lol ci durus masalik nonu daarey ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daarey ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasida ni nuru daray ni nekk khasida non la tasawudu sikhar nekk khasida ni nga xamne non la maway bu nafi nekk khasida non la tasawudu suba nekk khasida non la jawaru nafis nekk khasida wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tont xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ni la mawayi bu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawayibu diw mawayibu diw mawayibu waye diw tasawudu sikhar ndax la nda taxok tasawudu sikhar diko nafar bu deg beccëk mo ne ci khasside yi la bok de señ touba ko bindi nim bindé mawayibu nafihu de mini diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mam kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafihu mom mo bind jasbatu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisaguma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seen ñi non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xudje sindidi may mor xudje sindidi wa lula tewal na tuddé mor xudje mawayi bu ndal ki mor xudje masalikul jinan nak wala mor xudje tasawudu sikhar way mor xudje sindidi da nga degi ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga degi kon yow yalla taxatul cheikhun bamane na fa kullu man badara waqta ash-shaykhari ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta shikhari ila al-huda mina muni astara
waxtal kibar ku fexé ba sax ndaw sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko diglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetan football théâtre comédie balo mariage damye ci ndaw gep ñu basar de ci ndaw gep dem ci ay manifestation toj alali jambour man nga yakale alali waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw nga yakale alali waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faw Seigne Touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppalu bu ngeen magate noppalu man de geejju mulotani gi deg gu mu mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mulotani mulotani ya deggaguma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñuy wuti ñu ni xana xaliss xaliss alal alal waye yoonu Madina ci mëna wara nga fess del ak ndaw ah wa ndaw ñoo ñu luñ fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxaju moy len taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess jall ñay jigi dex ga ros bej lu len taxaju xam xam a dedet Seigne Touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al-huda munamuni astara waqta al-kibar sa ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo munamuni bis bo magate noppulu bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal khiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفونو بوروم كير غا يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي موي يدو تليفونو سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégé ragal yalla ngi nonu wal khiba jëw bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax demu amna demu bu fekkoni amna ñeukteef jukatu guddii bu fekkoni amna moy ab jew kat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekke ni demu amna moy ab jew kat rek modik demu neena bu fekke ni demu amna ab jew kat moy dem waye li ñi xana diw dañ koy togn waaw ya ko togn ya ko togn ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu guddi amna moy ab jew kat sun borom neena ya ayyul lazina amanu ittanibu kasiran min as-sanni inna ba'da sanni ismun
ولا تجسسوا ولا يقدب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يحكل لحم أخي ميتا فكرهتموه وتقوا الله إن الله تواب رحيم من سورة الحجرات sun borom neena bu fekke ni gëm ngeen yalla ta ragal seen borom ittani bo kasiran minna san moy ci lu leen ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bokk yalla niko bind rek bu ragalul yalla bay terere ni bayal ak yalla mi ko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone am bi dani tegg telephone am ni daga ci wañ wi ye ni daga ci telephone am da nga ci degg lu la sof da nga ci degg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min adhan kon bokk na ci mandargam ragal yalla moytuniku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ndort dañ koy ñawle waye di suko ñawle ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëss ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gëstuwo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga andako ñaw andak réflexion bëse bë tégué ca su boba da nga ñew ndort waye ñaaw ndort del tel rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ mune wala tajassu bu len di yeddu wante igal yaakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nekk ci nit di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal telephoneam mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn telephoneam mom la concerné momum téléphoneam bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné na nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé am la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sa ñuko jël xana lu nga jox ko ndigal lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu telephone bi sene nga jël ni na faatu na legi ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax telephone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax deedey bette de bis nga ni xey rek ni xeret sa telephone sene ñu jël ko deg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wal yas billah lol dara jëru dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolu muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux dugal ci frigidaire bi chaque heure mu guenné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmi ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui réseaux sociaux ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokon tok du xippi xol ko buñ jakarlo won du xippi xol ko tax nga deg wala wax di wax nan ku mus
ku musu jëw xuma num ko waxeti ku musu jakar lo xamni jëw daq mané jëw bon kay ngay wax da nga nan ku musu jakar lo xamni jëw bon ni jëw daq jëw kay neexut lo xamni lay yëmb safara kay neexut kay neexut alquran neena jëw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga teur rendi ni ñi def ab gatt dagaté duggal ci félicitaire bi sax heure ngay génné di lak di lek mu ni non la jëw mel non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy sindi ko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taagnu jëw moy tuddu nit fum nekkul rek dedet man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lan lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fum nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jëwna la jëw bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet loolu du jëw loolu du jëw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jëw muni jëw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jëwo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yonentu neena jëwo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ku dem fekk ko ca waye nak bing koy wax nekku fi bu fi nekkon boko waxe dana ci jotté ak yow yonentu neena boko waxe gannaawam jëwo ngok mini quoi bu fekke ni nak waji mom limi wax nekul ci mom nak muni lol kay du jew aw nar la aw jongolong la muni lol mom tudul jew lol mom aw fenu katchi wu maga mag la ginaaw li nga wax nekul ci mom muni lol mom aw katchi la aw nar la wu reey reey baat bi mu jefandiko sax mo geuna graw katchi baat bi yonent jefandiko mo geuna graw katchi muni lol moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ku dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga baye bam dem nga wax ko gannaawam yonent neena jew ngo ya nga melni ko ko rendi duggal sa felicidaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fek boba dafa def aw dogalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ne yaronte sallallahu alayhi wasallam def na aw njombe de won njombe nga def mu ni jaddu yoon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga and ak sama safra te bayina soxna ci kër yaronte ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yaronte wal gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mo setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lappi do ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defoon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalong ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde na yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lolal la mu ni sentu ñang ni fess del ak deret bay tok mar xuje mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñom ñep ñu buusu subhanallah ya yonent yow yonent yalla subhanallah muni gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédélé ko wa madinatu munawwara mu doy len yowmal khiyam ñoom ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek
bokk yi alamatul khawf min arrahman tarkul maharimi bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bokk ci mandar gam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhirah gënal ko adina am ko ragal yalla ngo motax mini al hasaratu al akhirah al asaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jox mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken waru ko jënde luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jënde luy jeex luy jeex waré su ko jënde luddul jeex wala bok luddul jeex waré su ko jënde luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayat ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpp lew bu len jël adina jëndé ko seen alakhirah muy nak alakhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu cheikh mohamed bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba'a nuran bi du jaaf sa yëndam sun tuba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digël bu ko adina nakari walé mbamu neexalé ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy ndax boko defé da nga reccu muy ndax jënde sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jënde ko lëndëm da nga jël or jënde ko përeum té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah من التقوى ما تحسن برب أختي الأخران لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنصر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تحملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برب نينا يين ñu wax ni gëm ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant xep len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lu mu doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé bank lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retiré dé ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposé kasso rek ci top te ba nuppi nak do récolter dé wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposé yalla wursugal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourir ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verse ci banque bi ay faux billets nga verse ci banque bi ay faux billets nga verse ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposé ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom
bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de niñ leena fatte añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batare portable yi di filmer donc ngay wacce kaymil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacce kati kaymilia dañ leena fatte añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay yi di batare te kat bi muy jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy woyef ya ngay doori poj borom tankuy woyef ya len yalla yeurum ni ngay doori poj fek li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek aliyas billah sun borom ragal lim sin borom da ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañoo gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñooñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bimu ne fa ansaw anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax mu ne fa ansaw anfusuhum sun borom ni ulaiika yoyu gay mina mu ne al fasikhun bu yutub say jappal mu ne mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul and ak ko yore programme safara la yastiwi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara munta yam ak ko yore programme aljana kon bulen and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nankatu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamni bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamni ni jaamukatu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna muni du jaxaso ko xamni programme safara la yore la yasti ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñooñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun neena kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna maulana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolu du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi muy jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfum rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolu tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nop geuleuma li beut
ndax wax ju reey reey la ñu doy waar ñu mata bayyi xel yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag mu ni ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag mu ni ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew mu ni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mu ni yeneen juroom ya ci seuss nga xamni ñoo

fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bopp yalla fatte len juroom la yonante bi wax sallallahu alayhi wasallam ya'ti samanun alla ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonante sallallahu alayhi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xel wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelu len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngok yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono yi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alayhi wasallam sama xéddu dañay egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téy seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé biñ ko amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxé ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko néna amul ben djégo boy djégo lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nan koy yoll nga ray ba ray ko lool la jang ba mokal ko legi nak ñew jël mi ciam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fay rek da la fay motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na'uzu billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition demisire yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye da fi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti keer gi bum ko fekke nañ ko suli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni duñ ay maman de buñ mënon defal seen bop na ma torox ye kay wala manara dem sawara ya lañ sedallah manara dem safara kay waye man maman maman kenn kep la ni Allah rabbi situ wa jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak katch la di jox bok wallahi xana maman ak katch kon lay doon waye nak nga yegg ko wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj al istiraj yalla jey la nga khatim ko mudé nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani ëlëk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko no mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu legi ci bëgg al

0: alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigéen joo xam ni góor góorul na ba am alal wala borom këram faatu na bàyyee ko fi alal nga ñëw tàmbalee ko dugg ko ci wewu tànk ba ca kawaru bopp lekk alal ji lépp bàyyi doomam yàlla ni baax na baax na wayan sawnal isaab da ngaa fàtt ni bis penc ngi ñëw wayan sawnal isaab da ngaa fàtt ni bis penc ngi ñëw mu ne beneen bi ci des mooy yuhibuna almakhluq wa yansawna alqaliq neena jamono ngi nii ma jàkkaarool bi ñëw joo xam ni man Mohammed sama xeet danañ yegg ci doomu aadama yi danañ yegg ci nit gënal leen yàlla doomu aadama ni ñoom gënal leen yàlla mi leen bind yuhibuna almakhluq wa yansawna alqaliq dañuy bëgg nit ki ba nit ko gënal leen yàlla bokk yi xool leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay dégg ñu wax naan diw yàlla ma diw ma gënal yàlla yàlla ma gënal diw moom léegi daanaka déggatu ko diw ma gënal yàlla rek nga xam ne même bu ko waxul directement ci làmmiñ yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi mi ngi koy jëf indirect ci cër yi nga dem ba nit gënal la yàlla subhanallah subhanallah yuhibuna almakhluq wa yansawna alkhaliq doomu aadama yi yegg nañ ci léegi nit a leen gënal yàlla dabbaneexu nit moo leen gënal dabbaneexu yàlla dabbaneexu nit moo leen gënal dabbaneexu yàlla subhanahu wa taala yonent nee na danañ ci àgg agsi nañ ci kay yow yow yaa rasulullah agsi nañ ci de wallaay yow ki yàlla yónni woon agsi nañ ci li nga doon wax ñoo ngi nii di ci teg suñuy bët ñoo ngi nii di ci teg suñuy bët doomu aadama at na taxaw publiquement subhanallah kenn mësu ko dégg kenn mësu ko dégg mu ne beneen bi ci des mooy yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur mu ne jamono ngi nii ma jàkkaar lool muy ñëw sama xeet danañ ci mas àgg sama xeet yi daañu dem ba r plus 4 moo leen di gënal seen bàmmeel yi yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur r plus 4 moo leen gënal seen bàmmeel te pourtant day r plus 4 pire et dire mooy alxubur mooy bàmmeel ndax boobu r plus 4 doo ngay dëkk boo fa dëkkee dootoo tux abadan abadan abadan abadan abadan beneen r plus 4 bu dul moom danañ la mas a génne benn nga génn ci sa coobare mbaa ñu génne la ci sludu sa coobare rek r plus 4 boo mën a dugg bis dana ñëw ñu génne la nga génn ci sa coobare mbaa ñu génne la ci ludul sa coobare waaye r plus 4 ba la ñuy wax bàmmeel alxubur moom boo fa xasee dugg jeex na xanaa sax yi sax yi de mën nañ la faa fekk di la génne ñoom waaye nit ni yow yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur seen r plus 4 yi addina yi moo leen di gënal bañ fàtte seen r plus 4 bële ca alaxira yuhibuna alqusur wa yansawna alqubur seen r plus 4 yi ci addina moom lañ topp ba mu fàttaloo leen seen r plus 4 ba ci àllaaxira r plus 4 bi ci àddina at mu nekk yaa ngi péntir yaa ngi raax yaa ngi naayis naayisal yaa ngi jekk jekkal yaa ngi jubbanti yaa ngi yokk yaa ngi yaa ngi yaa ngi waaw bële nag bële nag sa xel du ci dem sax ba nga ne xaaral ma xëy péntir yi ko bis benn bis rek nga duy sa nafa bam fees dem banque retirer ay million waxu ba ca daari alquran ja nga ni daara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam nga ni am pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhirah pentire naa ko sama r plus 4 ba ca àllaaxira wala tabaxe naa ko ko wala yokke naa ko ko wala def naa ko entretien ci sama r plus 4 ba ca àllaaxira ndaw lu néew ndaw lu néew liñ man kay mooy ñu tudde la aw ndaw rabbin ndaw rabbin ndaw rabbin nga dem banque retirer lu duun def ci sa poste
1: andak say ma mana wax andak say ma mana wax bo demé ngén di batare rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yanan sallallahu alayhi wasallam moko wax muni sama xéb yi danañ massa aksi fi muni bokku na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéer dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy faté tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dotu mako def te muy deug yalla ni mayit bal na la te muy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xéet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya wayen sawna tawba ñu faté tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja deewu mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koku mak mom wax nañ téléphone dembudi mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré mawtul faja deew mbettel wa bil khala tawdu ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foie, cancer de nopp wala cancer de bakkan. Taw du ken dutul mëna fajj. Mbokk yi hadith bi, yalla xamna yi da melni actualité la ci suñu jamono bi. Wallahi al-hasib. Hadith bi. Actualité la ci suñu jamono bi. Yalla xamna ni ngen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken mën amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par asar ni rek la par asar alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar gay ragal yalla baye yu negatif yi naw baye yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day baye yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik safar bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bayyi yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye seuf nangami bakkan ni la auto bi fessna nga joge fo le lagar lagari ñun bal ma ci baat bi dam saw los ñank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagne wala tatulin mourir auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setan ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal autom tiye ko ñaari loxo bandub qasidi ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli a koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di dina law ñu feugal ni la auto bi fessna ngay jog di wogante ku ni jigen ju takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronata sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako way yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamm ak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warata moy baye na yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defal joxuñ penku sowu gannar salum kaw souf domp souf du seyam de du seyam de budé ñu top ada day julli néna ñaar rakkay yey xam nga ñaar rakkay num doona ben rakka lay door selmal ni bi ci dess bu mo ñëwé yeggaliko yow waya ndaw du ma sa gis li door ñaar rakka la wara julli tayé selmal de moy julli tukki wayé xam nga numuy def ben rakka lay door selmal ni bu mo ñëwé yeggali bi dess manam dal delu ci dal fimné pour mom néna ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa peul ba le ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yomb ko daara mu jang alcorane fek nekate boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñëw yegalé bi ci dess ay jof alamatul khawf min arrahman tarkul maharib bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolou moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñi jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni nodu takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandar gam ragal yalla Seigne Touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li tax don waliw moy mandar gam ragal yalla bok na ci li tax don waliw nga amé mandar gay ragal yalla wali wi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñoo ñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu ti du dootu ñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahsunun allazina amanu wa kanu yattaquna lasun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim jërul ñi ti jërul ñu ragal ñu ni ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allasiina aamanu wa kaanu yattaqoon boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay walli man yalla walli moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy walli kum mëna doon rek walli la moy ko yalla mengo mbir moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokkuñu nak bokkuñu gi nga juddiwale mom lolou ciobare sun borom la yow defo ci dara ciobare sun borom la rek nga juddiwale wilaya ji lolu yalla la soob ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit walli bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen walli bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñet ba sun borom def ku muy walli mune gis nga sama walli yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la amul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ mudu bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexeta lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njabot yi jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk suurale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom len bindit mom len sun borom ngay jëk suurale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nekk ci sa loxo sour leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ko ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw munamuni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alayhim kon nak fal yataqula ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye suñu borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari munamun ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dihim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dihim khalfun lañ duñu dara mune bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambo fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko doon wax xalé yi dem rek nimay jangalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ luy barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mourid yi bi fi seigne touba di doga joggé mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu défar ko fomp ko top to ko jaral na leen talax ko jakka way legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi bu jëkkon ga ñooñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnati sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beddu buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal port ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu leen bu top yonnate sallallahu alaihi wasallam ah waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusu ak alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gona yi da ngay nan ñu ne jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysaan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationante bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di jog ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko wala nga am barke xam wala nga deg barke xam motax waxna ko batay borom maqamatul harir bamu ne al fadl lil mutaqaddimina seigne touba ni ko uppuna wax sourayel ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala jum nga sourale ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am neenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni wallu laa de xaratu sun borom bu deggé tankam xam nga tank bi dafa am fumu dalé fumu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu deug feppi souf yi mu laal ñangay titeru bu fekkone yalla mayna la batine nga mëna dégg li feppi souf yi di wax ñangay titeru ci seen morom feppi souf yi nga xani tank wallu bi laalu len lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnate bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa newon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fu ëkk ga yonnate bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañu dégg ëkk gay xaatu di yuuxu di yëkkat ba dañu tukhal ëkk ga indi ko fi yonnate bi di khutba pour mu tégaat ci loxom ndem jamaa daal yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoluy barkelu bëgg yamale ñepp ñu internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañaté am dara dara dara ci lu bax waye nak muju jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safane rek nga ni deug la fofu la yakuti xoli doom adamay yegg fimné nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safane ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena du ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëruko nit waru la gënal yalla serigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopami serigne ma samba modou roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mu ni way yeen da xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gëna luñu mëna am mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw anna ahlul qura amanu wa taqu la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb souf lu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la loolul yalla walaw anna ahlul qura moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaawlax wa dakar muni buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga ñu ragalal yalla barké batin ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lu wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yaani won manila bo mo neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qura amanu wa taqu amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada ومن أراد الرزق فأله بتقوى لولو الشاعر بماك واخ ومن أراد الرزق فأله بتقوى سن برام نينا بو بغي ورسك بو بغي ورسك منا من رغال مرك جوخ ما سما حق رك ما جوخ لو ورسك ليغي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن برام نينا سو ما رغالي داما لاي ورسغال با ديلا ورسغال فو ما فوغي وول fa xani musu fa fok sa wërseuk man yalla mu andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dugg lum compliqué compliqué dina la ci génné fa man yattaqillaha jalla makhrajan fa man yattaqillaha yajalla hu makhrajan problème bo man am lum compliqué compliqué dina la ci génné man yalla lutax parce que dang ma ragal yajalla hu makhrajan lu problème compliqué compliqué yalla dina la ci génné yow bisub kéro du ci yam wa yasqu min ays la yahtasib ma dila bet ak wursuk fo tollu nak ma dila bet ak wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allazina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma len garanti ñu ne ko ñan mu ne allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gëm nañu ma bu luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah fa alihi bi taqwa ومن أراد معي الله فأله بتقوى كبغ يالا نيك سا كومبانيون من راغال يالا داغا بغ فوني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا من راغال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنو جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمندي تي ييغي كو سي برساق المحمديه ku bax ku yaatu ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen dekk bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax voiture man ma yoron faso ni dem yendu jël ko ñu ko yandulé xam nga ñun suñu waju def no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dé mu ganalé ko ma ngoy fatali ko xam ngeen dëkk Allah yoy cébu ganar la boba mën nga wax ni mo daqum sos cébu ganar la ndab li ñetti ganar ci ni ñun ñett ci né ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla seigne touba fatima té man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lay lég mu dag sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukku di waxtane yalla ak seigne touba fatima kenn ci ñom deggalu man may lék ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno ser rek yëngal babba dan ni la ilaha illallah way way barki borom touba bi yar ëppuna way way sayyidina ali bi yar ëppuna way dan ni suxé poju genar ni nganam nganam ni ta teuf ni ma addiyé señ touba ku bëggoon señ touba la señ cerno juuf yalla xam nako addiyé señ touba ma jël bo poj lek ba séñu yax ba tek fé mune xana ko xeyel seigne touba da wara gontul cheikh ibrahim da ni su xet benen point ni nganam nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci ginar gi mom seigne cherno diouf yalla dogal na téréw bi fi son wajur jogé lélek ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko le gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba joge na Touba dem ci kërëm gele ci castor ma fekk ko fa ma joge fi dem fekk ko fa boba tay sax yaram bi taxuko ki lol ma ñewé nuyo mu ni koku mané manam Moustapha Mbaye sax mu ni way way sama dom way way mbay yaram dal di mi fatali bari mané waaw juuf man dama ñew dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan man ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma it safara nak ñu waay mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara waay mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jituma fa nigma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man goné gi doom ba juddu ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla défé yalla nako yalla doli ñeegal ak yërmandé mom Seigne Thierno Diouf Lambay mom Seigne Thierno Diouf Lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun walasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax walasinhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam waman arada al fawza fa alihi bi taqwa ku beug taxe beug mucc ragalal sa borom al qur'an la borom neena waman yuti allah aw ar rasula wa yakhsha allah wa yataqihi ulaika humul faisun ko xamni dañi ciowu ci li yalla ko yonentam digle toftal ci ak ragal yalla di moytu diku lepp lu yalla tere wa yataqihi sun borom neena yoy gaay ulaika humul faisun ken man leena tetexe ken man leena tetexe naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am jol mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mani faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet farata yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defulun bo jindi won julli rakka million yi rakka dundu téméré at lutax mu bax mujju rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujju rafet ragal ma ku bëgg am mujju rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañuy am mujju rafet kuma ragal rek am mujju rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujju rafet yalla nañ yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujju rafet yalla nañ yalla defal mujju rafet ak am solo usnu al mahab usnul mahab ak am solo yalla nañ ko yalla defal mujj rafet waman arada al janna fa alihi bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla alquran la sun borom neena tilkal jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muni sama jam ñiko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay féla du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waji julli ba selmal ñew di tanget lo yonent ni ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam mu ne ko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam ne ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji alayhi salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wa jo xamni bo waxe mu ne gëno ma ragal yalla nangam waxa wax waye bu jëf iblis lay doon wa nan nga mané jëf iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol kenn dula ko nangul jëf iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nagn ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al-iman fi qulubikum alquran la nga suratu hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye yonantu sallallahu alayhi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalat al-ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonantou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit ko walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir di mbambaxi ba 1 sur 20 rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhulu al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñu waxe nga di len critiquer fekk ouf ya xamul dara nga balma la tufu veke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong ha dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé aya bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di len ngagne ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam doon def amna ci sunu jamono ji ñu xamne ñing koy def musulumu te kazab lu mu wote won ak yonent ñaata nga deg ñi wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci addition yonentini yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla du yeen ñepp yeena deg fi ben way muni muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan ngi da ngay xex ak yalla deg ngeen fi keneen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka doori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man ma yob ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla té nang ko top defal na tawfiq yi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagg waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbina wa babu lay lam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam am yalla ni yalla musul ci non yek pexay yi ci bëgg jumlo buñ bëgg jumlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julit dañe fi baram diko def nga di len ñaawal ak sayyite tax sax ma tayé ci wax yow lo xam ni yonent neena yonent musufé ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu lahi ma al jamaa fokay tek yadu lahi ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëppé julli ki bëru fé mennum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaayu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ngeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñakki teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa kër gu seddu gu yi yor say félicitaire yu sedd guuy di ca naan sa xol di sedd guuy nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci kër gi rek dem ca toolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gay da ko mar mom mbox ngott mu munu ko te naan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ joge ni dañuy jema fagaagal Mustafa Mbay Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la legi fenn fu ñu wote fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mu na mani man buma len ko dey misal ci sama bop ma ngi bar ci jamono bobu bu don legi sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamne ngoxi mbott munuma te nan ci deg bima beug nan man Mustafa Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma beug nan yalla xam nako lol la len waxon waye suska present ba legi dara dindi wuko kon nak ay wo bayi len mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tol yi bay gaay yi jeeru ñu deglu batu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajje diko def lañ def dara nikku ci day yok tuyaba ji rek ndax hadis ba neena yaddu lahi ma'al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ak net ci loxoy Serigne Touba nit ko mo li yar man non la ko gisse jël sa dom jox Serigne Touba mu la yaral te moy alcorane te moy Serigne Dara bi mu dilako yaral ba am ci mom yaakar nga xey ne ko pan net nit ko mo li yar wala Victor Hugo man non la ko gisse man mom la Serigne Touba wax fi neena bari na ño xamni ñi ngi becc nga alcorane ak gëna alcorane nga gis ko xamni domam ndaysan day jang ba wacc ben ñaan do nga lay wacc kat bo xeydul sax mu ne ko acca kay jangi metti ñu ko pang net jang lo ji ko metti waram ko fe bayyi mu jang alcorane waxna ko ba tay ci ñi nga xamni ci ñu dom la ñu ci daara ji mel leen alcorane wu to jut la ana lu koy na man fi do nga bo xamni bayam bi ci rew gogu la daan demati ñu jang alcorane ba wacc fek boba wallahi bayam ben yu la ko mësa gis do nga bi neena ci daara ji ba jang ba wacc ben yu la ko mësa gis ndayam dal mo fi daan faral di ñew bu wacce ben yoon rek mu ñu ma dama ko bëgg yobbu ci samay kayit bitim rew te kat Serigne Touba lañ ko tudde de mané ko ay waji tan ko fa baye mu jang xam xam bekk boole ko bi jang xam xam ñu dede fi nekk ni magal na te xam na ni sama ko baye bu ëllëgë dootuma ko mëna yobbu ndax adini adina mané ko waaw yow da xam nga ni sa baye lijeentul ba nga dem bitim rew taxa ya nga def ba lijeentil sa bop dem bitim rew mom ni bu noppé man nako def bu bëgge dem bitim rew mu ni asal woné gi day dem rek mané bismillah fadal yobul ah mu da dem defari kayitam ba yob bitim rew wésul aéroport Dakar kay ni lañ japp fañéré ko xottité sanni fël aéroport Dakar gi wésul ko légui ngor sa nga ca Dakar bi jaay fuk jaay aéroport Dakar gi wésul ko Serigne Touba ni laqad qarala inun nas iblis rek leen war iblis rek leen war wastakhlud ma yjuru bahsa mu di len xir ngeen soxla wala xamni ëlëk mugalu bammel dong la lay jural mugalu bammel rek wastakhlud bi ilmu ma la yanfa mu di la xir ngay sakku xam xam bo xamni adina kep la yam adina rek xam xam bo xamni la yanfa fil qabr wal asr wa ma la yadfa mu la jariñ dara ci mugalu bammel ba fegal lako mu la jariñ dara ci pangu bis pench ba waye mu la jariñ dara bu aw ay jëme jëm ci yow dara dara dara sayyidina imam bukhari neena ci hadith ba yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena al ilmu qabla al khawl wal amal al ilmu qabla al khawl wal amal xam xam moy jitu wax bala nga wax xamal li ngay wax xam xam moy jitu jëf bala nga jëf xamal ba nopi lool na ku jangul do ko man lool ku jangul do ko man bo gisee sunu autorité yi ko jox mu nan jarna dara xam nga jën dara la jara daraay koñ bi jang ñippi jang ñibbi ba mokal am ak suuf bu fa joge dem fele ci ben école noy seen école arabe yi nga xamni jëm ñu fa dara lu ñu daxala kharaja kalbun khirdun arnabun ila akhirih yoy rek lañ fay jang bo waxe ñu nan jaar na dara amna discours yo xamni kuko def da ngay xamni ci du doomi dara de amna discours yo xamni kuko def xam nga ni do doomi dara amna ño xamni mom def ñun discours yu négatif xamna leen deug la jaar nañ ci dara xam nañ ko jaar nañ sax ci majalis majlis yi ñuy jange jaar nañ ci waye seen discours yo yu négatif la moy ñu ko xawon comparaison n'est pas raison bëgg ñu comparer ak ñoo xamni bokku ñu ñom amna ci kuma dégg mu naan dëgg dëgg daara yi war nañu wéssu fi ñu né ndax amna réew yo xamni ñinga fay jang alcorane ba mokal te kenn jimbu leen réew yo ngay comparer ak suñu yoss réew yo ya fi ci Sénégal ñaata doomi julit ñoo fi mokal alcorane te mësu ñoo jaar ci jëng mo ëpp fuuf ñu mokal ci yeneen réew yo ya te jëngu ñu leen Sénégal 90% yo gis mokal nañ alcorane te jëngu ñu leen kon diis yi nga xamni indi na jeng lu tax ñu jeng leen manki de moye rek tax ñu jeng leen waye 90% jang na alcorane ba wacc fen jeng leen te ñoñu moye yañ am ba waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naaw ak alcorane moye yañ ñoñu am di waxtu alcorane ñun buñ ko amon dañuy naan alcorane far ben yoon ndax ñun amuñu moye yi te ñoo leen ko gëna man gën leen ko dégg gën leen ko xam

digënté jëf ak jaamu yalla, jaamu yalla ak jëf, jaamu yalla ak jëf. Non la lekkeli aw turam ak turu Muhammad mi wax ni moy seen roy way lu way def te jëlé woko ci Muhammad man yalla soxlawuma lu way mëna def loola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopie woko ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam awma ci soxla motax fu mu waxé ni ati Allah rek wa ati rasulullah la tay tek ba alquran jeex fu mu ni ati Allah rek wa ati rasulullah la tay tek alayhi salatu wassalam bu ñu né nak jëlé ci Muhammad sallallahu alayhi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu Muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na Muhammad nako Muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci Muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci Muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mu rafet rafet te jëge wul ci yent yalla Muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci Muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmmam ji nga selal ko ngir jëmmam ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maluhu riya anas rikway ko ci bañ sa jëf sanku muna muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bur won ak man moy bil manni wal asa moy waxoko sax bur won ak man bing ko koy jox neewoko sax bur won ak man nga torox wala malati torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxe ni ko ko jeppi la wala ada bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ñu ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko meunta ñaka bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal riya mi ngistal ehlu ngistal sun borom neena yomb na ñoo xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna Allah ila khalila suratu nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ nekkay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mënta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré malgré ñak pexé rek ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye jox ko joxe wu ko ngir yalla joxe wu ko ngir yalla de daarus rek wa daayira bi ni diw lutax joxe wut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji duggé taxaw ni ay ci way lu way man ci daara Seyd Abdou Rahman Mbacké Diop muni del xol rek bo sanni sa beut léga gis ngistal kat yi léga nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxé ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab junné fane ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ako fukku ako jurom ma ngay kot koti di kot koti ba daj jurom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témer yi wessu na fi témer bi wessu na fi ñaar fukki yi wessu na fi fukku wi dem ba ca jurom bo isa khamu ila salati khamu kusala cala yam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una an-nas yura'una an-nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp

seen ko yora on annas ba ñepp xamni ki 1000 euro la joxe wala 100 euro la joxe wala 100 dollars la joxe yora on annas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ de jang khasida muna amuni muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ de jang alquran muna amuni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muna amuni tuti rek tuti tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie cancer de foie cancer de foie cancer de foie legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wër ñetti wër fukki wër wala at mune sax mu yonne yenn 50000 wala yenn 100000 wala yenn 25000 muna mun waye gis nga ba doom ja démé ba mokal alquran ba joggé daara ji muna muni lam doon joxe falayam kérok ba doom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dama lay jangal sa doom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa doom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga daan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut la nga daan yonné yalla taxut lolou serigne daara ye makoy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yura ona nas dom jatax dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati ati at ña nga yëkkeer seen alal diko yonne ca daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ca daara ja ñoña xam nga bu fa seen dom nekkoon nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura ona nas yura ona nas waaw ya dan fay kuraw jumaa'i quartier bi jumaa'i quartier bi ya dan fay kuraw bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lolo tax nga ni wa jakka ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nang moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele xani legi meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba defato kérok la yalla di tambalé bindu sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato xani bi ngay bayyi di ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggula taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemu la taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu manadi sun borom ni bo deme ba manadi nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga manadé ba tax la nga dan def defoto ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñu tuddé retraite retraite ndem tubab bi moy fay retraite numeta yalla
dem tubab bi moy fay retraitement wut mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja do nga tax nga don def bu dom di joge nga arité yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté ak mom contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti loola jox la ngir da nga signenté ak mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arité waaw am nga droit arité dara neeku ci am nga droit arité wi sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arité am nga droit arité jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma dig ci sama nop yaramtu sallallahu alaihi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu wasallam rawahu muslim sina abi urayra neena yaramtu sallallahu alaihi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolale ak dara man yalla epp na ñi dima bolale ak dara muni kepp ko xamni jëfna ay jëfëm te jëf ye bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma baye ko jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolel jëf ja na bolé len baye ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jëf jenn jëf neena man yalla ma xippi sama beut xol jëf ja bama ko xolé gis ni jëf ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jëf ji muna muni jëf jaag waaji mako bokal yépp lay baye ak waaji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jëf ba nopi yalla xol jëf ji nekete jëf ji biko waaji jëf yalla ak mor xu jaata yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jeuf ji ak ibra degen lo jeuf ji ak ibra degen lo yeb bayena lin ahlu ngistal moy ñi nga xamni alquran de ñun di wone seeni mandarga di len découvrir neena ahlu ngistal da ca bok wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wahum kusala wala yunfiquna ila wahum kari'un lolu alquran wax neena ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wahum kusala mono fexe ba bo wote ak jaamu yalla kay len ñu defal yalla muna munu lu seeni tank dana damu ñu doga jox ila wahum kusala kay len ñu defal yalla muni bala ñoo jog rek danañ diital ba dernière minute ñu nan ah mo ne degg na baye ibra mom joxe nañ fukki jooni de amor penda de nañ joxe na ñaar fukki jooni muni ak kon da baye bo mayin ma joxe ñu xamna bu ma joxe wuti sun borom ni mbass mala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkon tane ibra degen lo joxe wul baye mor penda joxe wul kon yow do joxe kon yow ndeke bi ngay joxe li baye mor joxe ak ibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilahuhum kusala sun borom ni duñ tay am kat wala yunfiquna ilahuhum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ayca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xelkom yonne ko ko daldi lamb posam ni bismillah gaaya di joxe ba aksi ci mom sun borom ni wala yunfiquna ilahuhum kari'un mune bu laaj kat bi di laaj lamuy jëk wax waje sof moy mom lu yonam ci Bassirou Mbacke xelkom ki mo sof ne lol lay jëk wax muna muni bu ñepp joxe mënta ñaka baña joxe buy joxe day gañ ni muy joxe
manam ne xol ba ngay ñur ñuri ay wa juma dañuy tabax suñu dekk lu ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jemeral ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi mi joxe xol ba ngay ñur ñuri xol ba ngay ñur ñuri wala yunfiquna ilahuhum kari'un buñ mën ta ñak baña joxet buñu joxe seen xol nga ñur ñuri wal yas billah seen xol nga ñur ñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamni moy joxe cancer de foie foko fek rek ci lay seug di lek kala barana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñom ño créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg leg mu dal nit fek nit ki ci bopam moko créerel bopam bu fekke nit daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam leg nit ki judduwale ko ngistal lele nit ki jiddiwale ko lele nak da koy def rek amna ko xamni dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax muk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayta bismillah sama ñaari jooni ngi ni muna mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de ngamni bo demé xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témer lañu joxe yalla ni bu la wóoré ni bo genné ñaari jooni ba seen ba ñepp seen ko muna mu ne amna ko la ëpp alal ci mbolo mi koko dana russa genné ñaari jooni ndax li nga genné ñaari jooni te xamna ni mo la ëppalé taxna dana russa genné ñaari jooni ba tax mu genné lu bari ngir sa ñaari jooni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu genné lu tolli ñaari jooni ya mu ne akay yow li nga def baxna mom kay mo ngestal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen mu ne waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yéré xol bi gis ni amna kuma ko bokk rek ma bayé la man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci ng ko wara jox bu kenn xam mu na mu ne bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yéré sa xol gis na ni man yalla dong ma tax nga joxe mu na mu ni noté nako siran wa alaniya lu la ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yanan tu sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu mu ni deg na ci sama nop yanantu alayhi salatu wassalam muni inna awwalan nas yuqda yawm alqiyamati alayhi rajulun astudhida fa atiya bihi fa arrafahu ni'matuhu aw kama khala hadis bu gudda la ngeen balma ma xawa sa tout muni mom yanantu alayhi salatu wassalam ci hadis bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni ñël benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xni moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam muni ko muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseug lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseug neena sun borom niko waw yow diw sangam
wala sax ni hadith ba teudde moy waji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yëkëti batu sun borom tabarak wa ta'ala dina yowmal xiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxon xewal gi mala joxon muy xewalu katan ana loma ci defal yene jambi ci bopam moy tontu niko katan gogu de khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxon dana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiya al-hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ne sun borom niko waxo deug da ngay xex te xuma da nga beggon nit ñi ni diw gëriye la diw jambar la mu ni lool rek nga beggon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga bëggoon rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriyé la diw ko am fit la muna mu ni nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta kasabta neena bu noppé ci jam yoñu nga xamni ñoo doon jaat yoñu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa atiya bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñooñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye xam xam bima leen joxoon lu ngeen ma ci defal neena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du Australie du Amérique du France du Espagne du Angleterre fune basal nañ ma fa ma daan wax yalla neena yonent neena di war nit ñi bañi mbëk miir yi te sa jëm ji do nga taxal yow yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug kasabta waxo deug taxuma won la nga doon wax mu na mu ne dara yalla taxutoon dara yalla da nga bëggoon rek sa poste 10 da nga bëggoon ay R plus 4 da nga bëggoon ñu médiatiser la motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yeur sa xol di gis sa xol xamna ni taxuma kasabta waxo deug waye man sampon na daara di jangale ngir yalla sun borom ni ko kasabta waxo deug daara ja taxuma won daara ja taxuma won xam nga lu taxona muna mu ni li fessel sa poste dong lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man lima jangale lepp ak ñi nga xamni jangal na len ci xam xam mu ne ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp ne nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jihad ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp lako ci sa kanam nila ayta ishab ila an-nari la qadara allah wala asman awal yawm safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñooñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek
ahlu ngistal ñom dal bam noppé ci ñom ñoñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa Allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal wa jo xamni yalla jox nako xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wu wërseugu jinne rek yalla jox nako ko bam yeg ni yalla jox nako wërseug wërseug wu dul wërseugu jinne rek yalla jox nako ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug wama la joxon ci adina ta daq liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexe taxul ma jox la ko de wërseug mala joxon ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yow wërseug mala joxon nga xamne wërseug wudul wërseugu jinne joxna la ko wa legi fama amilta fiha loma ci defal neena gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ne ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mëni gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn fenn benn buntu benn barab bo xamne bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lu ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lu ñu daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lu ñu fayal na len quran amul alal ji ma joxon muna mëni fa nga gënon na bëgg ko ko fa dépasser fa la ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah wa borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan ibra degen lo tabe way aka tabe yalla neena lo rek taxon nga don dépasser bëgg ñu ni waje tabe rek muna muni fa khad khila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa khad khila da nga bëggon ñu ni ya tabe muna muni gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqalu wa huwa jawad da nga bëggon gaay ni way diwa tabe bay muna muni gaay wax nañ ko gaay wax nañ bokki ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadra allah wala asman yalla nañ ci yalla mussal li ñi def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp lu ñi def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mu ne ngistal nak baxul ga mu ne way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal de ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal ba mu jere mu xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muy nit dana ngistal di ngistal ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé deugut da jafé waye gis nga deug limuy jafé deugal ko gëna jafé masna deg ku ñuy wax Seigne Mustapha Fall mbar bu Cheikh Mohamedou Moud Aminata Fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax deug yom na li jafé moy jëf deug wax mané ko wax nga deug de wallahi wax deug mom yom na waye nak jëf deug moy jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram tésal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alquran bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciet do nga fay fekk mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñi téré ci dëkk bi liñi té li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xex genn ci mbéd mi xex mi dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way bala nga balé buntu keur bi kay nak barel bir keur gi ba nopi sol lu xarda aram
soluñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa kër mesu ba ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lekk ba suur bu rër joté ñolay koy taajal té mëso leen joxon baram kon bu joxuñ wa mbéd mi motax señ moudou mustapha fall momi ni wax dëgg yomb na waye jëf dëgg jafé mané ko wax nga dëgg wax nga dëgg wax dëgg yomb na waye jëf dëgg mo jafé jëf dëgg mo jafé cheikhon bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dañi haqiqatu riya ladal aqyas yiqa au qurbati li qasdi nash lu simple ñena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul son ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ni mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nas nit ñe tax li qasdi nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax nit ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla gum def dépassé alalam mo xam nafila guddila mo xam mo xam waye neena lu mëna def ci lu bax dal li qasdi nas nit ñi do nga la ci jublu yalla nañ yalla mussel ci lolu li qasdi nas yalla nañ ci yalla mussel iya muni iqa au qurbi waye nak li qasdi nas au iqa qurbati li qasdi nas haqiqatu riya ladal aqyas iqa au qurbati li qasdi nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasdi nas li qasdi nas waaw dang koy gis ben way bo xam day tok ba yag muni waaw wa Touba ca kanam gi man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi mi sun koñ ba sun quartier ba par ci par la ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxe ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit critiqué lu jaarul yoon lolou l'islam may nako ku nek man ra am minkum munkaran falyuqayyir bi yaddi lolou mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxone nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu mbadaxunam yow su yoniko ci yalla taxone yalla dencal na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencal na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lolou l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone ñun waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnentou sallallahu alaihi wasallam ci hadith ba xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba andak jek yanu wa jekku di dem ba xam yalla neena awma soxla ci sa tar bobu awma ci soxla inna la la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ni wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considere ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit do ko yéné lu bon
xol bo xamne ag na ci al khalbu salim borom day mucc jeuf yalla tax borom daldi mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentuma lolu de lolu nit ñe koy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla muna muni xol ak jeuf rek lolo taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana beug jeuf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jeuf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolo yent yalla ibrahim da ñaan yalla muna muni ma ngi lay ñaan inna salati bu ma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jamu yalla nuna muy wirde ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dund ak sama fatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lillahi rabbil alamin lu jafé la lu jafé la motax julit bi sax warna buy julli rek sax barkelo ko bok ñaan yalla barkelo ci ñaanu ibrahima inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax lool rek la eum moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëm ji tax yow yalla rek lool la eum wax bi nga ne inna salati xéti jaamu yalla yépp duggu na ci bi nga ne wa nusuki mbolam xéti def yi ngay def ta yalla tax yépp duggu na ci yalla ma ngi lay ñaan sama dund gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax bi may dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax loolu la ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan loolu la daan ñaan loolu la daan ñaan def ta yalla tax moy al ikhlas ulama wa haqiqa dañuy faral di wax naan qa'idatun naja fil akhirah salasa asiya ulama wa haqiqa nenañu luwaw mucc yow mal xiyam bu fekke mucc yow mal xiyam amna loi bu fekke amna loi muné ñetti loi la ci ñetti was la comme ni ma len ko yag waxe ñetti loi la luwaw mucc yow mal xiyam dem aljana muna bu fekke ni amna ñetti loi rek la ni len waw ñetti loi yi lan la ñune al ilm wal amal wal ikhlas al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben bing koy def na yalla tax muy ñaar nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucc yowmal khiyam ulama wa haqiqa mi ni ñetti loi yoy rek ay musul doom adama ëlëk yowmal khiyamati akbar mi ni fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'ul ilmu bidoni amal wala al amal bidoni al ikhlas wallahi akano wax deug fala al ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mën ta nek dañ ko faral di netti ñenn ñi dañ ni al khalima jahata kalala moko mom la dalon ñenn ñi ni dede señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy baye bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bëss ab talibem di bëss ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa buy bëss ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñut lu moy
mu daldi dal melni ko dital tuti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolou da jor ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus señ ba gëna ñootlu rek mu gëna beus te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek daldi beus señ bi ñootlu rek mu gëna beus bimu aksi waté wenen yoon beus rek taab gëni puff daldi toj deret ja soti tayli bi ba daw serigne bi jog tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi woko mu ñew mu ni ko dedet wallahi li ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy mu ni ko dama xamul ndax li ñi defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni li ñi def neexna yalla ndekete wo li ñi def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama taab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga bëgg luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu li ñi defal yalla non la mel mbaadu li ñi defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidun al ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am jariñ muna muni te teggo ko ci ak xam fala ibada bidon al ilmi jamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la kenn ki jamu katu yalla la kenen ki ci dess alim la ay borom xam xam ñu deme ba dox ba guddii ñu dalal leen ci genn kër ñu bokk benn nekk fanan bi guddi joté jaamu katu yalla bi jog dina fi le borom xam xam bi mi ngi nelaw yu reuy waliw bi mom mi ngi tok di def liñu tuddé fikru tafakkur méditation muy médité di gëm ak boromam mom waliw bi jaamu katu yalla bi mom japp na ci ndox mu sedd mi kabar ñew di julli ñaar raka yu jeex mo du kabarat iblis joge fele ngir diko yakal ci waye bu ñewé bu jukko rek borom xam xam bi ni xar di xaran fekk borom xam xam bi xaran kat la bimu ne xar di xaran rek iblis dafa tiit dal di daw yak tubayam di faraxal di dem waliw bi di def keng di re iblis bu demé du nago lélé mu délu ci wat bëgg yakal waji waye sa bu jubé waji rek bu borom xam xam bi né xër xaran rek mu sampati xilam ni asman sété jaamu katu yalla bi ni sama ñaari gaay dama bëggu ñu waxtaan waw mu ñu yow señ ablaye yow bi wali bi lay waxal yow bi da nga fanané ré rek ma ngi julli nga fanané ré rek wa luko sabab walu bi ni ko sallaw rewuma la sax mune gis nga bi ngay julli iblis say bi dafa joge fele ñew bëgg la yakal li nga don def mune waw mune ko waye bu la jubé waji bu xarané rek musam pexilu bakanam ngir lan ngir xam xamam bu bari bi ngir xam xamam bu bari bi motax ñu ni nawmul alim ibada nelay borom xam xam jaamu yalla la nelay borom xam xam rek jaamu yalla la nawmul alim ibada nelawi borom xam xam jaamu yalla la muniko sa bu ñe bëgg la yaqal rek borom xam xam bi xarané rek mu daw foroxal muni daw yim doon daw ak di foroxal mom la doon ré wali bi loolu la leen wax muné wala yan faul ilmu bi dooni amal xam xamit lu bari te borom jëfé wuko muna muni du def effet amul effet xam xam lu bari te borom jëfewuko muna mu ne amul njariñ wala yanfa ilmu bidoni amal xam xam bu borom jëfewul amul njariñ tok ci bas bi warate jox loxo jigen bi lu sa soxna da aram bas bi tas jigen ñi wër la kenn ku nekk naan dama la sopu dila jox loxo nga di len jox loxo ñu wokale ni la a li nak nga ni li sama mbirum boppa du sa mbirum bop kat da nga jëfewul xam xam dong xam xam nga jëfewul rek
tak ñaari jaaro di borom xam xam di waarate ci internet be fune nga waarate fa te kula xol gis nga tak ñaari jaaro ñu wokkale ni la sa ñaari jaaro yi du sunna nga ni wa way lolou sama mbirum bop la du sama mbirum bop da nga jëfewul xam xam da nga jëfewul xam xam bu lay mukk naan sama mbirum bop la ñoko daan misale serigne bi naan bani dur ñu naan serigne bi day mand ñu naan dede new lay nan mu soppi ko sangara mané xaju ta soppi ko sangara sangara mum sangara dong la mandi mandi dong la lu haram la seigne bi def na lu haram rek dan def na lu haram rek nak taw nako reconnaître def na lu haram rek waye bu mu jema téwéri nan day soppi ko mew soppi wul mew de sa beut yi dong la couleur bam nu ron mew waye sangara dong lay nan bu noor won sangara do jayi jayi ci mbeddi mi wala muy badjantu seen nit ki ñu mu nan yalla ngi ñu sangara dong la nan kon wala yanfa ilm bidoni amal xam xam bu ko borom jefewul amul njariñ wala al amal bidoni al ikhlas bu ko jefete selaluko amul njariñ du def effet wala al amal bidoni al ikhlas boko jefete selul muna muni du def effet du am ben effet sa dig ak sa borom tabarak wa taala day sel rek motax sa'ir bi waxon na neena wal amal bila ikhlas aba'an mansur wal amal bila ikhlas aba'an mansur neena jëf jëf ju selul muna muni poussière buñu tassaré la poussière ngani ko euf mu naw ba nepp ñun la dajalé wat ko ning koy télé ning koy ñaka mané muna muni jëf bi selul non la mel mono def bi selu non la mel ngena def ju selu non la mel ngene balma mbok yi nga xamni mbok yi nga xamni ño nek ci ligne bi ñu mayma rek bama waxtaan ba nopi inshallah taala muni kon nak wal amal bila ikhlas aba'an mansur lolo sayr bi wax neena def bu selul fu ser buñu tassare dong la ngen balma lolu tax ali sallatu wassalam waxon hadith bu daw yaram bobu yaronu sallallahu alayhi wasallam da tok ba yag munit annasu kulluhum hulka ila al alimun wal alimuna kulluhum hulka ila al amilun wal amiluna kulluhum hulka ila al mukhlisun wal mukhlisun ala qatrin azim mo depp ak ay alquran bi sun borom wax ni wal asr innal insana lafi qusr illa allatheena amanu wa amilu salihat sallallahu alaihi wasallam da tok ba yag munit anasu kulluhum halka nit ñepp alku nañ alquran ni wal asr innal insana lafi qusr dom adama yepp pert nañ yonentuni anasu kulluhum halka mun ilal amilun bam dess borom xam xam yi jëfé seen xam xam mune borom xam xam yi jëfé seen xam xam perte nañu mune bam dess ña sellal borom xam xam yépp perte nañu doom adama yépp perte nañu bam dess borom xam xam ya ña muni waaw muni borom xam xam yoyu ñu sété ni ñom perte guñ muna muni ñom perte nañ ñi ni deer way muna bam dess ni ci jëfé seen xam xam xam nga yalla bi mu sété doom adama yi borom xam xam yi la lekkeli ak turam ginaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni dana yëkëti seen daraja muni doom adama yépp perte bam dess nak waram xam xam ya xam li yalla wax waram xam xam yoyu xam li yalla wax ñom ñepp perte nañu muni bam dess ñatay jëfé la yalla wax muni ñatay jëfé la yalla wax ñom ñepp perte nañu bamu dess ñatay sellal muni ñatay sellal ñi ngi ci buntu volcan wa fu doom adama di muccé ñatay sellal muna muni ñi ngi ci buntu volcan de buñu gest de buñu gest rek barast ko daanu ci bir ñi ngi ci buntu volcan wal mukhlisun ala qatrin azim ñi ngi ci buntu volcan bi
buñu gessu di daanu ci biir kon buñu gessu mukk lolla yonnentou sallallahu alayhi wasallam wax sun borom ni wal asri innal insana lafi qusri dom adama yep pert nañ mu sété ca illa alladhina amanu wa amilu salihat al ikhlas moy li gëna jafé ak jafé ak jafé motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam sax waxna ci ben hadith neena anal ikhlas sirrun min asrari la yastawdihu ghalba man ahaba min ibadihi ser neena selal sekere la bu yalla yoral bopam yor ko ci loxal bopam diko jox jam bu ko sop ndax jafé gum jafé rek sekere selal muna muni sekere la bo xamni mi ngi ci loxal sun borom day set jamam bu mu sop diko ko jox jam bu yalla sop rek la yalla di xir ci limuy def yalla tax man ahaba min ibadihi jam bi mu sop ci ay jamam buñu ne selal nak moy jëf ju yalla tax rek ñettri won na len ko ci benn waliw bimu ande ak ab talibem mutasawif bi bimu ande ak talib bi romb benn bassin jitt daanu ca bi ci jitt ji daano bëgg genn mënta genn sa bu yégué bay jet ki mi gi rek daanu wat ci ndox mi mu ñew diko xettali ñe mu japp ci fett gi jitt ji fett ko mu wi tax loxom jappat jitt ji fett ko mu wi tax loxom tay li baangi taxaw diko xol rek jitt ji di fett ba dangaram jeex meunatu la fett sufi bi dal di doga japp jitt ji genné ko tek fe tay li bimu andal ne ko wa waye lor nga sa bop yow yang koy xettali mu di la lor ba li nga bayiko ta dem muniko waw mom lim amone rek lamay jox man lima am la koy jox mom lim am rek lama jox waye may lima am la koy jox mom lim am moy lan moy yalla ko bind mu meuna fet and ak dangar man yalla daf ma bind ngir may dimbele di xettale jami yalla yi ya malikal mulki ya man jalla an qawdi irham jami al wara ya hadiyan radaha aw kama khala li sayqina wa wasilatina shaykh mud bamba radiyallahu ta'ala an al ikhlas الإخلاص موي سر بين الله وبين العبادة موي جامبي لي ديف ديغم اك بوروم ريك لا يونو كين نيكو سي ديغم اك بوروم ريك لا مو ديف كو غير يالا ريك دونت نا من نكو ديف علانيان كو سين غيس كو كو خول سين كو واي بوم تاخ غاني داي غيستال دي bul gis mukk rek ben way jëf te lim jëf mu jëf ko ci njëmmer nga yëkëti sawlan ñu toftal ca ni diw day ngistal te yalla xamul lo batin gis nga sufyanu sawri jang ngeen ko señ tuba misal nako ci masalikul jinan sufyanu sawri radiyallahu ta'ala anhu dafa massa dox borom bu ben way bu julli di joy mu diko xol ba yag mu ni ah ki day ngistal rek joyam yi hasa mura ki day ngistal dong neena gis nga baat bobu xam en tant que nitu yalla baat bobu mako wax rek yalla natou na ma ci 6 mois meunatuma julli goudi 6 mois meunatuma jamu yalla dara 6 mois lamako yalla natto ci wax jima wax dong ci sam xel te kat mom ci xelam dong la ko wax da gis waji julli di joy rek mu rom ko ci xelam dong da nimu ngistal kat bi neena yalla natou na ma ci finir ma ci 6 mois meunatuma jamu yalla goudi 6 mois kon nak bul gaawa wax diw ngistal kat la bul ko gaawa wax man nga wax nak ni melo yi ku ko amé ngistal kat nga rek wa ngistal kat nga ndax sayyidina abubakar sadiq neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena ashirku akhfa fiikum min dabibin naml neena ngistal mo gëna lebbutu gëna laqatu tank xorondom ci leundum wax set tank xorondom ci bir doj wu teux ci lende mu wax set sayyidina abubakar sadiq neena yaronata sallallahu alaihi wasallam neena ngistal gëna neub lolu ngistal mo gëna neub lolu kon danaka mën nga xani ngistal yalla rek ko xam wala akub yonantam ali sallatu wasalam ngistal xam ngeen ni ahlu ngistal dañuy dimbalante ci seen ngistal ni nga xamé ni
ahlu taqwa wala ahlu al amru bil ma'ruf ni ñi dimbalante non la ngistal kat yi di dimbalante ba alquran di ñuko misal ndax ngistal da bok ci buntu nifaq da bok ci mandar gay nafiq wal iyas billah motax suñu borom wax ci alquran ni al munafiquna wal munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna anil ma'ruf sun borom neena musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif musa ngistal ak madam ngistal muna muni kif kif ni wa mun wa ñom dañuy jappalante de dañuy jappalante dañuy dimbalante ñu solidari lañu ñu solidarité lañu al munafiquna wal munafiqat ba'dhum min ba'd neena musse ngistal ak madam ngistal mana mune dañuy solidarité ñuy solidarité moy sun borom ni ya'muruna bil munkar wa yan'awna 'anil ma'ruf fo len fek fuñ fek fuñ fek waju nay dañ koy encourager ci nayam gi fuñ fek ku nay dañ koy encourager ci nayam gi yow juroom ñent wala kan ku leen bëgg defar ya leen di fukkel de yow mo serigne daara yi kenn da leen mëna lijeenti mo jaaka ji dang ko da nga man at mu ne wër wu ne nga fayal ko facture han ñoom nga xamni bu dañuy yak courant rek mu ne fofu lañuy solidarité ñoom ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf muy musse ngistal ak madam ngistal neena ñom ñaar dañuy coaliser buñu coaliser buñu pe nak dañuy dimbulante dañuy jappalante dañuy jappalante nga gis serigne bo xamni waajo xamni day bëgg yëkëti alalam def ko ci yoonu yalla soxna may taxaw tiyé ci loxo bi niko du fi amé soxnam moy tiyé ci loxo bi niko do fi amé ñoom ñent wala kan ku leen bëgg défar ya leen di fukkel nga gis soxna so xamni day taxaw bëgg yëkëti alalam jox yalla borom kërëm niko do fi amé do fi amé musse ngistal ak madam ngistal borom kërëm niko do fi amé dé suñ borom ni nonu la amé it kat والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر سن برام ني نون لا امي سي ديغنتي موسي راغال يالا اك مادام راغال يالا موسي بغ لو باخ اك مادام بغ لو باخ موني ني لاج مل نيوميت داني كواليسي داني سوليداريتي سي سين ديغنتي musse beug lu bax ak madam beug lu bax sun borom neena ñoomi dañuy solidarité madam beug lu bax day ñew ci musse beug lu bax ah diw de xamna neema gisé soxnaam ci dal da melni bañ dajé marché xamna wërna mëni rek ndax dal gisna fum waxale rek bayiko fa dem fenen wërna mëni xamna da yor lu matut xamna boko mënon na dimbalé ci dara de dana bax su ko défé madam musse beug lu bax dal di defar ben enveloppe jox ko niko joxal mako soxnam wala joxal mako ko ah mang mom dañu bokku saret waye xamna ni siwom be nima ko gisse day mom da melni xamna ni dal kulen dimbele won de dana bax waw madam beug lu bax moy wax musse beug lu bax lolou wan ko lim gis ci ay moromi jigenam yo xamni ni ay gor lañu rus nañu laaji seen loxo jotul seen gannaaw madam beug lu bax gis ko ñew netliko musse beug lu bax wala bok madam la yalla wursugal musse beug lu bax ñew ci madam ne ko quartier bi lay gis na fa ño xamni bo len xëccu lon rebine mu dugg seen biir kër da nga am tiyaba de ndax day xamna ni say morom yi jigen lañ waye lema gis ñu diko dacc ci yamuy pan quartier ba quartier bo ci bo len dimbali won ci ak robinet de aha sun borom ni waw kay musse beug lu bax ak madam beug lu bax ngok ñom fo len fek
بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تلين جام ديد ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة فولين فك نيغي جوخ يالا لي موم واي نيغي جيل سين علال ديكو جوخ غير يالا ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة نبرام ني يوي غاي ويطيعون الله ورسوله يالا كوب يونانتم دونغ لا نغم نيوم رك لا ني توب سي نديغال ويطيعون الله ورسوله sun borom ni deglul ñooñu bu ëllëgé yowmal xiyam fan lay mujjé ak ñoom moy ulaika yarhamuhumullah inna allaha hasisun akim yowmal xiyam dana leen

jabar man may passeport amul lu mu munta fajj dana ko wax ci sa télé nang ma fénal lolu ba ñepp jot ci nang na ko wax ci sa radio nang ma ko fénal ba ñepp jot ci ñu ni ko d'accord ñu borom xam xam bu tok di def aw waxtanam ba yagg ñu dag waxtanam wowo tek feni wajjo ji waaje fen ba jeexal ñu continue wat ap émission mom té duñu waaji day fen da waron bala ko ni émission bi ni li ngeen dégg mu jall fi dara du ci dëgg dara du ci dëgg loolu la war na wax soba jall li ngeen dégg waaji wax ko fi dara du ci dëgg man de bañ ko bëggé def ci sab émission ci radio dama ni leen na dak émission bi dak mu ngeen ci bëgg ci ñaar yi rek li mom day dak mbaay émission bi dak man sab émission kenn du ci fenn ma xamni da ngay fenn ma nopi walé moko may kenn wata nak muni bokk na ci bu kérogé xam xam day niw moy jëfé xam xam way suru jahl riir nak dal di tasaro daj tap jamono way suru sina nak légui ndialo melni tulé ak malé légui ndialo mom mok nanum doxayam melni tulé ak malé bo fuyé nañ ko ba amatu ben gravité bëgg saxal ndialo taxna sax nit ñi nga xamni kenn ku ne xam nañ ni ay nit lañu yu sel yu ragal yalla yu bëgg yalla yu jëm ci yalla ay kilifa dañuy xey rek tuuma leen ndialo ndax lan bëgg ba fuyé ndialo rek bëgg mu wayef ci xol nit ñi rek kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo kilifa gu nekk ñu tuumal ko ndialo te bo démé tekk wu ci laalé wu ci kat tekk wu ci laalé wu ci waxuma nak kilifa guy dem fo xani manes na fa ndialo lolou waxuma ko de yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo nu téré lolou yonnentou ñeena kilifa wër ta dem fuñ mëna ndialo fo xamni dañ lay fay sipsoné ci ndialo yonnentou ñeena bu fa dem yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay wax ni bu fekkon tani mudu mbay cham day sama xarit mu dëkk ci ben wetu bar sangara fa la kërëm dëkk te bar sangara bi amna autorisation ci mom mënta jaay kërëm tuxu kon fofu do nga lay mëna dëkk ci wetu bar bi muy nak yow Mustafa Mbaye Sam mi xaritam di séti mudu mbay cham bo démé mu dawal sa auto ba buntu kër mudu mbay cham nga garé fa ndax boko fa défé boko défé légui tay am yibra digën lo jaar fa ni romb na auto Mustafa Mbaye Sam buntu baru sangara ba te fekk bobu buntu kër mudu mbay cham la ko garé fofu la ñew waye mom dootu gis ni buntu kër mudu mbay cham la jëm lu ñu gis moy baru sangara bi lay gis mu ñen pour nga dawal nit ñi ñaaw ndort gogu ci yow garel sa auto ca all ba dox ak sa tank waxu dugg kër mudu mbay cham wax ak mom li ngay wax ak mom te gi dem ay limay wax moy da ngay gis kilifa go xamni kërëm la nekk gennul demul dikul fa lañ koy fekk tuumal ko ndialo reis rusina ndia legui du dara nit ñi mom ndox mu neex danaka lañ ko def ma yalla baal am ñu xamne sax am nañ carte def ko te dara du leen ci fekk dañ leen di jox aw carte ni la señ nga jaay sa bop yow señ nga ndialo ci señ nga ndialo ci mu ne da ngeen ag ci ni ngeen di xamene bis penc ngi waji ñew moy atakziru niza wa yaqulu rijal goor ña ñoy upp manam jigen ña ñoy upp goor ñep bis bu ngeen yegge ci jigen ñep goor ña rek manam ni tak leen seeni bagage bis penc ñew na ha lol do mu yegg nañ ci mom legi day ñep d'accord nañ ci ni jigen ñep goor ñi ni bu karoge nak bu ngeen ci yegge ba jigen ñep goor ñi dina mu ni da ngeen gis juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko soxna woma kenn ku nek nan ko jabaroma juroom fukki jigen sam genn goor kenn ku nek nan ko jabaroma yonent ñana fofa ngeen di yegg ha legui day mom benn way ngay gis mu am juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm juroom ñaar fukki maîtresse ak juroom ñaar ak ay soxnam ci kërëm fi nga koy gisee mal asaw la ci gëna metti sax nak ab julit lay doon julit bo xamni legui day am maîtresse niko tuba bi di amé

0: la khadra la khola sa julit bo xamni legui day am maîtresse niko tuba bi di amé té mi ngi bayyi soxnam ci kërëm dirum ñaar fukki maîtresse ngay gis julit bu ka yonentu waxon nako dé yonentu waxon nako dé néna won muñu jamono da nga gis ko xamni ni jurom fukki jigéen akoy sam jurom fukki jigéen ñokoy tong tongal sam ko kenn ku nekk nako jabaro ag nañ ca dé wa rakhum baram ne ko innahum yarawna ba'idan wa narahu qarib ni def lolu dañu yaakar ni bis penc di ñew mukk mu wa mu ni bis penc man yalla mi ngi mel ni suba la ga ñi def lolu yaakar nañ ni bis penc di massa ñew sun borom neena mi ngi mel ni ci man suba la wa narahu qariban amel ni ci man suba la da mel ni ci man suba la wa ko ci mandal gi bis penc alquran jinji ko ata isa futat ya jujewa ma juj wa hum min kulli adabin yansilun alquran surat anbiya ngoram neena bok na ci ni nga xamni bis pe ñewna te yonent bi waxna sank te fukk ñim doon tuddu mu tuddu ni nga xamni moy ya juj ak ma juj alquran ni bok na ci ni nga xamni bis pe ci ngi waji ñew moy bis bo xamni ni yalla neena dajjit dajji ni nga xamni ñoy ya juj ak ma juj fa nga xamni fofa la len sayidina sil kharnayni 40 tanon bu baam neena bis bu mané dajjit fofa bañ ni mel le genn fofu li nga xamni fa lañ len 40 tanon xam len ni bis ci waji ñum min kulli adabi ñu gaaw ba melni yorox laan neena ya juuj ak ma juuj dañuy gaaw ba melni yorox laan mom baadu moy seen waye di seen lepp day defa rapidité seen lepp day defa rapidité ñom seen lepp nak al mufsiduna fil ard ko xamni lo liggey du garante ñetti fan mu lak bari na mangase yo deg muy lak ak place yi lak dara lu ko luddul ci ci nan circuit courant yi ñoko lak du dara lu seen purici yi nga xane ci lañu rof courant yi rek yoy yi ki nga xane mom fum tangay day fi lak dal di tak talale topi du fekke ci neeg nga ko def seen puris yooyu day dal di tak legi ruy talale topi bi neeg bi ni jeppe tak ñu nan kenn xamul lu ko lak fekk boba moma kat al mufsiduna fil ard seen telephone yi ngay jël rof ci courant ba yag nga deg mu ni mbaw melni bombu bu tak al mufsiduna fil ard nonel alquran tudde inna ya juuj wa ma juuj mufsiduna fil ard la yalla wax neena ñom fo len fekk yaq rek bu xolé virus bi nga xani mo dajal jamono kep neenañ fofu la jëk démarré ci manan yalla bu ci moy duhan bi yonent bi doon wax sahar susu nga xani neena bu ñewé day japp ab dulut mu sukam moy soj bu dé yéfer ba ay nopam ak beutam lay japp bu dé nafiq ba nonu mbaadu fofu lañ tollu la alquran di jinji sahar susu borom neena artaqib yawma ta'ti samahu bidukhanin mubin alquran la de suratu dukhan sun borom bañ nako basaru sax dukhan lako tudde moy saru sahar dukhan moy sahar suratu dukhan ni wax sank ni bo gisee alquran lum bind ci titeuram rek bo duggé ci bir fekk ko fa par rapport ak journaliste yi ñom titeur biñ lay jox bo démé do fekk dara titeur biñ lay jox bëgg nga jënd seen journal rek budé ca kay partage yi bëgg nga lire vocalam rek ba mëna gagné ay 1 million de vues rek pour posam mu woor ko ni yow bu won ak li nga titeuré ci sa vocal bi wallahi waji diko lire day pass jall ci lenen waye li nga tiseré ci vocal bi nak té lolu intéressé ko moy fexé nga ba touché sentiment bu fekkone nak bi nga touché sentiment lim ko wax li tax nga touché sentiment fekk nga ko ci bir ma muskelo fi du am problème waye nak mom da ngay touché sentiment mu dugg ci sa bir sit bobu ba nopi du ta fekk dara waye da nga sacc alalam té alcorane néna waylun lil mutaffifina sawara nga xaar ñi babu alali doom adamay ويل للمتخفين yow ni nga joté format vidéo bi partagé ko non rek bu féké vidéo Moustapha Mbaye Sam la bindal ci kaw rek ni Moustapha Mbaye Sam c'est tout ni ko bëgg déglu mom faawu dañ ko déglu té do ci am bakkar té di nga gagner say vie ay nak
1: ma muskilé fi du am problème waye ñu ñu dañu pousser sentiment
0: gawar grawal ci titre bi ñu ubbi xol fekk ñu fa dara sacc la dé wala ko wax sacc la ko lu ko wax sacc la ndax alcorane nako wax waylun lil mutaffifin waylun lil mutaffifin alcorane la ci mbaram ñi artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin artaqib yawma ta'ti as-samaa fi dukhan mubin
1: sahar soos nga xamni bu ñëwé day daj top jamono sahar soos nga xamni bu ñëwé day daj top jamono
0: bu kërogé dañu mur doom adama yi biir ak bitti ya khsanasa hadha hasabun alimun rabbana aksif anna rabbana aksif anna alhasaba wa kama khala tabarak wa ta'ala fi kitabil mubin
1: mune bu kërogé da nga gis
0: mu mur doom adama yi mbugal mo xani mbugal mu tar lay don te metti bu ko defé ñi ñaan naan rabbana aksif anna al'azab inna mu'minun yow yalla dindil ni musibe bi ak bala bi ana xamuni ñun ay gëm yalla lañ wala bu ay way gëm yalla lañ ci doxaan in bal ko ci doxaan bu kéro ge kon nga gis ni lolu alquran bi ngi to yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wax ko muy sahar si nga xamni day def mul fess del ñun wa jamono te virus corona bi di coronavirus bi xam ngeen ko daj top jamono di sataxlu ci bakkani nit ñi ak seeni gemmiñ di fat seeni noy wa kay do ñu mëna noy yi mu jël seen bakkan mandarga la wax yonnati nak dañ koy tangi
1: بام ديال وقت القران ني
0: ليس وقع الخول عليهم اخرجنا لهم دابه من الارض تكلمهم ان الناس كانوا باياتنا يوقنون سوره النمل اتم ديال سوات دابا جي يونت بيون واخ برام نينا بس بو واخ جي خوي بس بو واخ جي ني تل تي سين كاو كرهجي نانيو جيني تي يين ين دابا جو خني تي سوف لاي بايكو di waxante li yeen mani mbaru moy internet mbaru moy internet internet de mo xey ni mel ci sun kaw tasari adina bi yeb jaaxal adina bi yeb ci al fasad yaq yaq rek donte bien vrai que nak amna ay positif yu ci nek amna ay positif yu ci nek
1: ndax lepp lo gis amna ay salbiyat ay amna nak ay ijabiyat moy lo gis lu ne amna positif amna negatif amna ay salbiyat amna ay ijabiyat deug la ijabiyat yi ñi ko bëgg jariño ñi ngi koy jariño waye nak dañ ko continuer ba nga xamni nak legi salbiyat yi mo gëna bari mo gëna lor nit ñi ba ñi nga xamni sax ñom ijabiyat yi rek mo leen intéressé won dem nañ ba mënatuñ ko jariño nañ ko wara jariño ndax salbiyat yi dafa dem ba dominer ijabiyat yi manam lu negatif li dafa dem ba dominer lu positif li parce que ñu jëkkoon da nga daan jox ay information yu pire et dire information yu pire et dire nga ci daan jot mais légui information bo ci jotati da ngay douter même bu fekké ni bu pire et dire la faaw nga douter di vérifier temps bi ngay def pour vérifier ndax est-ce que li est pire et dire rek lim lay jëlal kenn xamul num toll té budul won ak salbiyat yoy muy négatif yoy le kon lolu du la ci fekk gis ngeen trompeur bele ci amérique gaay yaangi ni xey rek biri ko le ko ni ko amoto doto am fo waxe parce que mom côté salbiyat rek la doon jël moy côté négatif bi rek yak rek mais lolu du rew yepp ko man parce que serveur bi nga xamni moy serveur
0: comment dire serveur bi nga xamni mom moy moy yoré internet bi ak whatsapp bi ak serveur ba nga amérique ñom mën nañ lolu parce que na wax ben kilifa mané ko loy wax ci whatsapp ak fudul whatsapp ak mané ko na def nga def très attention mané ko nga serveur bi ma nga amérique ñom ñoy contrôler adina bi bo doon wax sax bay féliciter ben way bo xamni dañ ko jéñ terrorisme terrorisme su baba dañu dal yonne fi ci sam rew legi ni len diw kat mi ngay wax ak ko xamni ab terrorisme la ndax ñun vérifier nañ ba xamni ab terrorisme la te diw mom mi ngi wax ak mom te ci seen rew mom la nek ñu ñew ni la nusu japp fekk yow xamoo ci dara waji bo demé sa xarit la wala da ngeena xamni par circonstance ngeen di sotante ci walu xam xam wala nangam ak nangam xam ngeen ni gis ngeen li fi dalon al oustaz aline badra ndaw yalla allah wa nasara gis ngeen ko ci mel non rek la juddo ci mel non rek la juddo moy ñi nga xamne serveur ba fa la nek nga xamne information yépp ci ñom lay dajé luñ bëgg mu jall mu jall luñ bëggul mu jall ñu supprimer ko donc ñom té ñom ñoo yili fi adina bi yépp lepp réew mu ñu wo ñi la diw sangam ci sa réew mom terrorisme la dang koy gëm kala di koy gëm japp ni rawu ci kasso bi te fekk mom xamul luy terrorisme du tay du suba nak xamuko xamuko yaron tou sallallahu alayhi wasallam nenon bok na ci mandar gam sa moy li ñi tuddé fatu baytul muqaddas baytul muqaddas ni Palestine xam ngeen ni ci loxal yahud yi la nekkon waye bi sayyidina umar ñewé ci ak khilafam la dem ubbi ji baytul muqaddas ba delo ci wat ko ci loxal julit ñi fekk nak premier temps julit ñi ko momon yahud yi nang won ko ci ñom yonent xamni dañuy demat ba julit ñi nang wat ko ci ñom ba julit ñi nang wat ko ci ñom mun nak bokku na ci nak jamono ba julit ñi di nang wat baytul muqaddas bu kérogé neen wër ni bis penc ci dess bari wut fatu baytul muqaddas da bok ci mandar gay sa bi taxaway bis penc ci la bok legi nak gis ngeen américain niñ jappelé israël ba legi danaka ñinga len di ray niñ ray ay ci ndax di dal ci seen kaw ila akhirihi mo bok yanantu sallallahu alayhi wasallam wa hatun ma ci benen hadith neena inna min asrati sha an yarfa al ilm wa yuthbit al jahl wa yashrib al khamr wa yas'ul as-sina dina bok na ci mandar gay sa serewut ak hadith balema jek wax bok na ci mandar gay sa modi is biñu demé ba ñëk ci xam xam nga xamni légui té ndootu atté wo ci loi sharia waye loi Machiavel loi Victor Hugo yoy ci lañuy atté wo kéro ge yarfaul ilm yëkati nañ xam xamu sharia yegg nañ fa sax li gis ngeen sax ciowli am ci suñu réew mi ji tuddu l'islam mané toy ngeen l'islam dé yoonu l'islam ni ku ci ndax réew mi atté wo l'islam yoonu l'islam ñenti sédé lay laaj bu gisé ñenti sédé ci lay doga réagir bu féké né gisul ñenti sédé yow ñu tuuma laata yow ñu duma waye comme réew mi réew l'islam réew mu stars bus la réew mi du réew l'islam waye réew mi ñu fi nak ay julit nak mo fi nak ay julit nga fi mom ga waye nak taxut réew mi di atté wo ci l'islam ci lu muy atté wo moy constitution France mom lañu photocopie indil ñu ñu di ci atté wo té constitution bobu mom lay wax ni liñu tuddé viol ci walu digënté goor ak jigen mom sax e ka manam encadré wu ko ci nit day yam dong sax nga ci jambru jigen beulé waye sa soxna sa bop sax féké dang ko pénétrer té neexuko mu né dang ko violé la khadara allah wala sam tam ngeen li du dara yi diiné dé honna ci ben waxtan ni bokku na ci lima gëna soof ci loi réew mi nama yalla baal moy sun kilifay diiné yi nga xamni ño gën sax sun président yi sun kilifay diiné yi nga xamni ño gën suñu ministre yi ño gën suñu député yi té ñoom muy président yi muy député yi kenn ko nek am nga mbalanum kiray mo xamni yoon mën ta waxu jaar sak ci yow sun kilifay diiné yaangi ni muy khalifa général di mouride muy khalifa général di tidiane tay ku ci pleukele soxla won amna droit waxu sak ñu jël la bo regalul xana kuri baye fall nga ragal kuri baye fall xana kuri baye fall moy mbalanum kirlayam
1: kuri baye fali de man na doon baral waye bo regalul kuri baye fali mom da ngay waxu rek ñew japp yob ndax amul dara la koy protéger ci walu loi dara dara dara fekke ni tidiane yala xana nga ragal sen salatu fatiha nga ragal xana mo waaw waye bu lool da ngay waxu rek japp yob de amul dara la ko protéger ci walu loi dara dara té député mom bo waxo japp légui tay awu kay juk taxaw ni la procédure bi amul yoon kon dañ koy annuler ba taxna bala nga ko japp da ngay tok ay fani fan ba nga xane dana mëna wajjaxndiku nga doore dindi mbulalum kir layam fekk préparer na mbollem terrain bi ba nga xamanteni ni boko jappé tawlu ni sawu ci sa kaw bu melni weñ do mu dulun bayiko rek ngay def lutax defo luñ ko sun kilifa yi diine yi lutax atax man amna lu man metti munuma sof sax la ko bëgg wax luma ko wara waxe ndax man dama gis ni alquran mi nga xamni kilifa yi diine yi alquran leen fal place biñ amé alquran leen ko jox té ma gis buñu jappé ab serigne dara do dégg ben kilifa yi diine bu intervenir bu réagir génn ci télémba ci radio wax ku ci réagir dang koy nubbu ke ci souf ngay wax rek ci souf rek ni téléphoné ki wa légui lan motax ñu laal ben politicien serigne sepp ni mel ci vidéo yek ak télévision yek internet yi ben politicien rek lañ laal té fi lañ japp ab serigne dara fi ci ndiarém ni raw ci kasso bi kan la gis ci ñom mu def vidéo ngir serigne dara bi danaka ku ci réagir ci souf rek waye wax ci vidéo serigne dara bi dong ko jaron nak serigne dara bi dong mo jaron genn ni mel ci biti ni nañ ko bamba nangam xew serigne dara bi kep ko jar ak serigne dara dong jar lool politicien yi ñom ñepp yam wallahi wa rabbul ka'ba la wax ñom ñepp kep ku ci ni système bi fi nek d'accord nga ci it dako wax rek waye yow système bé la jangal système bé la yar ci nga judd mag ci namp ci système bobu dang ci mëna genn damay wax ni ku bëgg genn ci système bi da ngay def na si ahmadou gaynde fatma defoon wané ni man parti bi ma taxawal parti bi l'islam la buma ci jotté l'islam lay doxal buñ la woté lé nga xamni wotél nañ la buñ la woté lu nga xamni wa rew ma lank bo légué saw lay wacc la yow waye parti bo xamni ñi ñu ko tuddé parti de l'islam ñi ñu feñal sax l'islam ci rew mi bis boy jema fessal feñal l'islam ñun la yow intégriste nga terrorisme nga deltu gannaaw di mima ka wat nan waw man kay sap sikim da sax dong waye duma intégriste duma ibadur rahman yow lo ci daw ibadur rahman da aram lolu ibadur rahman da aram lo ci daw bu fekke ni yow deug nga ci li nga ne waxon nako fi ci election ye passé ñi nga xamni ño sant Seigne Touba te andu nak Idrissa Seck di bëgg ray seen bokk mani len ñom ñepp yam doy wëre li len Seigne Touba jox te japp seen jambo waye kenn ku nekk rek feñal te lañ te feñal ana tay Idrissa ma taxon mi doon xass président ma ci sall ana Idrissa ma taxon ñu doon saga ma ci sall tay ma nga ca gannaawam du sul gam bu ko yonne mu dem bu ko woyé mu wuy ci waye yeen ñi nga xamni nak dañ gën ci lu nekk bañ xam leen ci légui lu seen bir nak légui yeen kenn ci ñom jëru ko wallahi al hasim kenn ci ñom man de ko du ba jëru lo mu tous ngeen bal bu da Seigne Touba ma jaral sa bakkan bi ndax waaji nga xamni mo la jaral sa bakkan bi nga nek maire de famille baye ko sa keur ni man diu jaral na ma sama bakkan bi mom ma nga teud ci lalam lal bu noy nepp bu rafet bo xani ay millions la jar ci la yayam jaxan mom ah yow nga bayyi sa yayi mu ne fele mom de rayante pour ben way bo xamni ele bu ngoro bo muytu sa ndey sax dutu ko meuna gis ñak fulle ngeen bal ñak fulle ba demé baye ma nga tok ta lal ba gëna neex di gundandat yow nga bayyi sa baye mu ne ci mbedd mi di dorante police yi nga xamni ñokay ar di len di xañante ak ñoom ñu diko xep ndox mu tang ko jar man de ko ñu Seigne Touba jëralo mo kudul yonent bi do Seigne Touba jëralo mel ni wallahi al hasib yonent bi nga wax yonent bi yalla wax nak ni an nabiyyu awla min anfusihim mom jaral nako yonent bi mo leen wara gënal seen bakkan wala ko wutu yonent bi bok yonent bi dong mo jar joxe bakkan ba ko fi wutu yonent bi kudul yonent bi du ko wutu yonent bi jëru joxe bakkan jëru ko bo joxe sa bakkan ni da ngay perte rek kudul yonent bi la wax wala ko fi wutu yonent bi jëru joxe bakkan ñaar ñooñu rek ñoo jara jox bakkan ñaar ñooñu rek ñoko jar ci adina
0: waye système bi mom ku ci mag yaru ci jang ci dara rewum Sénégal wallahi alhasim li feek sansé wuñu système bi ku leen mëna présenter wu ci seen kanam ni leen bu mo fi togé dana def nangam day wax lu ko neex rek da duggul palais waye bis bu duggé palais neex nakari doxalinu France lay doxal suko deful du fa fanan neex nakari doxalinu France boko deful do fa fanan 90% yépp doxalinu France lay doon wala do fa nan palais lolu bu ngeen ko bëggé système bi ngeen di dindi ngeen sansé constitution bi def ban Sénégal nek ardul islam comme ni mouratu ni nek ardul islam te téwul liñuy tuddé laïcité ma nga fa ardul islam moy yahoud bi na nek ci yahoudiyam nasran bi nek ci nasraniyam julit bi nek ci ak julitam lolu Sénégal mën nako am Sénégal mën nako am buñ defon Sénégal mu nek ardul islam ndax julit ñi fi ëpp té du té chrétien bi kenn du touché sentiment wala bok kenn du bafuyé dinem wala ñu fell ay haxam ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam ba mu taxawalé constitution wu madinatul munawwara yahoud ya nga fa doon dundu chrétien ya nga fa doon dundu kenn ku nek ñu jox la sa haq wa ma salik ala layyi asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in qadir wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh

yàkk yoo xam ni tas nañ diggante nday ak baay, jabar ak doom, Serigne Yakub Talibé, ay jàkk fii ci Sénégal yoo xam ni xutbakat ya fa nekk di xutba ñoo dispersé nit ñi. Nga gis imam bu toog di xutba di wax li yàlla wax ci jàmm, li yàlla wax ci salaam, li yàlla wax ci sincérité, li yàlla wax ci mbaax, li yàlla wax ci bañ a yàq alali jàmbur. Nga gis ay membre yu jóg lem seeni sajaada dem, la hawla wala quwwata, ay wajile. Yow kii lim lay wax ni la baal yàq alali jàmbur, baal toj alali jàmbur, baal taal alali jàmbur, yàlla la ko njëkk a wax, moom dala koy rappelé dong, mu jarala lem sa sajaada bañ faa julee. Lu tax? Parce que danga en imam bi ci wax jooju muy wax. Danga en imam bi. Dana ñëw ci en, dana ci ñëw ci kanam tuuti. Résultat bi lu ci yonante sallallahu alayhi wa sallam ma wax en. Abu Amir. Ñu tabax benn permanence, yàlla tudde permanence ba al masjidu dirar. Seen permanence boobu noonu la ko yàlla tudde ci alquran, al masjidu dirar. Ñu coalise jël ci membre yonante sallallahu alayhi wa sallam di fa am ay information. Mu daal di lalal yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ndëgg si rox. Ñu ko damay woote jolog national ba nga fekke si ko, yàlla ni ko bul dem. Bul dem jolog bi sincèreut, bul dem, bul dem. Bi yàlla nettali yonante bi sallallahu alayhi wa sallam exhaustif bi nga xam ni moo créé moom la daayira boobu bëgg, yàlla nettali yonante sallallahu alayhi wa sallam exhaustif bi nga xam ni moom la parti bi bëgg a atteindre ak fu mu jëm. Bi ko yàlla informé yonante bi sallallahu alayhi wa sallam, yonante bi sallallahu alayhi wa sallam xam ni lii jëmul kër, mu ni kon nag nu muy def mooy day desuudur parti boobu, da koy desuudur sallallahu alayhi wa sallam. Daal di wut ay ndaw, wut ay ndaw ni leen dem leen ngeen desuudurul ma parti boobu. Wut ay ndaw ñu dem mabbu permanence ba tojate ko bam tojaatoo rajax. Moo tax bi ñuy toj ay juma fii ci mbeddi Touba yi am ñu bëgg a commencé xutba naan waaw néegub yàlla nga di ko toj, ma ni masjidu dirar dagan na nga toj ko. Masjidu dirar jàkka ju ne ci kaw yoon di lor nit ñi ba doo xam fooy jaar, yàlla da koo santaane. Bama leen ko waxee la gaa yi soog a dal. Masjidu dirar yonent bi yab la ñu toj permanence ba mu desuudur parti ba, ma ni aka nuroog suñ jamono ji. Du xam ngeen waa ji wax Poutine, Poutine xam nga man observateur la. Poutine xam ngeen ko de, yéen a ngi koy siiwër. Parti bañ tuddee masjidu dirar ci seenum réew xam nga nu ko def, da koo desuudur. Yemul ci desuudur ko mboole membre ya bokk ca parti ba yépp da leen a masakare, ñëpp la dégaase. Jógeel ci Poutine nga dem fii ci Erdogan, Erdogan du xam ngeen ko de Erdogan bi nga xamee ne am na benn mbooloo benn parti bu sosu ci am réewam, mu gis ni masjidu dirar lañ da leen a desuudur. Yemul ci desuudur leen, waaye daf ni mboolem parti yi nga mboolem réew yi nga xam ni dama am ak ñoom, dama am ak ñoom li ñuy tuddee rapport diplomatie. Mu naa mu ni parti bii réew yooyu dañ faa ubbi ay école di fa formé ay membre, membre yooyee dara du seen xalaat bu ñu màggee lu dul disperse peuple bi. Mboolem réew yooye école yooye nañ leen tëj, wala ma dagg sama diplomatie ak yéen. École yi yëpp tëj, ba ci Sénégal gi école bi fi newoon dañ koo tëj. Ba ci parce que jàmm gën ay waaw, xam na ni bu ko deful aw ay rek lay jur, aw ay rek lay jur. Mboolem association boobu may wax Erdogan, mboolem école buñ ubbi woon ci àddina bi dafa dem tëj école ba. Waxuma desuudur parti ba doo nga de jàpp membre ya, mais école yi créé woon sax da leen a desuuduraale. Yonante bi sallallahu alayhi wa sallam yabal ay ndaw ñu dem desuudur fi nga xam ni Abu Amir ak partisan bu ñuy réunion fa lañ koy defee mu desuudur ko alayhi salatu wa salaam. Ma ne ak nu roog suñu jamono bi ngeen baal ma, ak nu roog suñu jamono bi.
ak nuroo suñu jamono bi ngeen baal ma. Waaw, ndax bu nu demee ba yàlla dogal ñu yegg foo xam ni doom dafa indayam, ndax lan? Ndax maa ngi yow bokkutu ñu xalaat. Ay waa ji de yàlla danoo indi àddina pour ñu bokk xalaat. Annaasu muxtalifoon, bokku nu maa ngi yow fu ñu féete. Ay waaye ndaw yàlla daf noo indi pour ñu bokk fu ñu féete. Yow ngay bokk ci benn famille, kii di jullit, kii di yéefar. Xanaa looloo gën a garaawati, waxumaa ñàkk a bokk parti rek, waxumaa ñàkk a bokk daayira, waxumaa ñàkk a bokk sëriñ. Ñàkk a bokk sëriñ jar na dispersé wu, jar na noonu nit ba di ko yónnee ay agression verbale àgg ci agression physique. Nga xam ne boo ko deful direct yaa ngi koy def indirect. Boo ko deful direct yaa ngi koy def indirect. Agression verbale boo bëggee xas nit ki te ñemewoo koo xas. Nga daal di wut benn waay fële ni ko xasal ma ko, xasal ma ko. Te yow xam nga ni ki ngay xas karaw boppam képp la gën àddina ak àllaaxira. Nga ne xasal ma ko, saagaal ma ko. Boo xamee ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddee sax TikTok deli la fii, man lañ la cee topp. Nga daal di koy yónnee ku nekk bitim réew nga xam ne fa mu nekk du fa deli, fay ko xaalis mu defal la ko. Lan lañ yàlla waxoon ci alxuraan? Suñ borom daa waxoon ni wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bisil qurba wal yatama wal masakin wal jari sil qurba wa jari al junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum. Ma nga suratul nisa aymanukum, ma nga suratul nisa wa ma malakat aymanukum, ma nga suratul nisa. Yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle lenn la leen sant seen ñaari wajur, seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en leen. Waaye yow parti bi yow yaa ko tànnal sa bopp, jënd ci carte membre. Est ce que sa waajur yaa ko tànnal sa bopp? Yow li nga tànnalul sa bopp, li nga tànnal sa bopp tax nga noonoo ko ba dootoo ko tudd boo xëyee doo ko nuyu. Mas naa ci dégg ku ni moom buñ ko ni indi woon sa indil sa nijaay ñu def ko, ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi. Subhanallah, wa bisil qurbango yàlla nee na sa mbokkum jege ñaale mi nga xam ne tànnaloo ko sa bopp, man yàlla maa la ko tànnal. Est ce que ab parti wala daayira jar na nga noonoo ko? Question la bu yàlla di laaj, question la bu yàlla di laaj. Sa mbokkum jege ñaale ñu ne la ma nga ca kaso ba. Lu tax ñu yóbbu ko ca kaso ba? Parce que dañoo ay dañoo fekk ay vidéo ci moom wala bokk ay audio ci moom. Sa mbokkum jege ñaale de nga xam ni yow tànnoo ko, yàlla la ko tànnal. Nga ni nag dee ca kasaba parce que ba mu ci dugg waxoon naa ko ko, ndax bokku leen fu ngeen féete. Moom tamit noonu la ak bañ la tax na mu ngoog, mu ngoog. Moo tax ma bëggoon bokki jullit ñu dellu si waat jàngaat alquran, nafaraat ko te delloo si suñuy xel, te delloo si suñuy xel. Boo demee ca aaya ba lum ca teg bi mu ne wal yatama wal masakin, xam nga lum ca teg? Wal jaari sil qurba. Xoolal sa mbokkum dëkkandoo, sa mbokkum dëkkandoo moo xam ni da ngeen a bokk dëkk ba nuppi, bokk deret, yàlla boole leen deret. Bokku leen fu ngeen far, bokku leen fu ngeen far. Tax na yaa ngi joxe, yaa ngi tegtal ay nit, yaa ngi orienté ay nit, yaa ngi koy jaay ci suuf. Ni leen barab sàngam la dëkk, nii la fa dëkkee maa ngi moom a dend, bu ngeen ñëwee fii la këram féete. Pour lan? Pour ay noonam ñëw taal këram. La ilaha anta subhanak, la ilaha illa anta subhanak. Ay waji lii noo koy layee la yowmal xiyam. Dégg naa am na ñu weesu loolu, dégg naa am na ñoo xam léegi dañ leen di fay ñuy wër di photo kër nit ñi di envoyé pour buñ bëggee taal man faa def direct. Allahumma salli ala Muhammad, allahumma salli ala Muhammad. La hawla wala quwwata wal jaris al qurba.
sa mbokk dëkkandoo bu nupi ngeen bokk dara de waaye yaa ngi koy jaay ci suuf wal jaaril junub dëkkandoo wax ni bokku leen dara ci deret xanaa lul aadama ak awa waaye yéen a dëkk aqi dëkkandoo nga ameel ko ko waroon ko protéger yow mi ko waroon a protéger léegi yow yaa koy jaay yow mi ko waroon a protéger yow léegi yaa koy jaay wal jaaril junub dëkkandoo bii yaa ko waroon a protéger léegi yow yaa koy jaay yow da ngay gis léegi ku partagé diw laa bëgg a xam fu mu dëkk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woo ko ni ko maa ngi moom a dëkk ah baax na wal jaaril junib wa saahibul jann bi sa compagnon ki nga àndal di wayaase ki nga àndal di wayaase yàlla boole leen ngeen bokk oto bu ngeen dugg di wayaase nga xam ko ci réseaux sociaux yi mbaa nga xam ko ci nangam nga daal di woote téléphone benn waay diw mi ngay dégg tam noonu diw ah di kariel diw di wax nangam ci diw mi ngi ni maa ngi moom a bokk oto la xawla wala xuwat baax na mi ngi ni ñoo bokk oto wa saaibu bil jan bi noonu ko alquran waxe wa dhaib bil jan bi ki nga àndal di wayaase moom ngay jaay ki nga àndal di wayaase bu ko defee ñu naan ubbi nañ enquête ak xamuñu woon ki fekk booba kim àndala ko jaay kim àndala ko jaay ndax lii parti jar na ko ndax lii ab daayira jar na ko ndax lii ab daayira jar na ko daayira bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko parti bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko tariixe bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko association bi yaa ko tànnal sa bopp kenn tànnulawula ko waaye bokk gi yàlla la ko tànnal dëkkandoo gi yàlla la ko tànnal li lépp lu ko indi al asad al asadu en en en rek ko indi sun borom neena tabaaraku taala ki yonent bi alayhi salatu wasalam ñun balma astaghfirullah alazim yonent bi alayhi salatu wasalam neena li ñuy tuddee en wal iyaasu billah day yóbbu nit ci mu dem ba nga xam ni jëfam ju baax yàlla dootu ko considéré yàlla dootu ko considéré moo tax mu ni moom yonent alayhi salatu wasalam wa yaakum al asadu fa inna al asada yaxkulu athanaat kama taxkulu naar al atab maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en en nit ki ba dootoo xool lu baaxam en nit ki ba dootoo ko yéene lu baax en nit ki ba dootoo mu ni maa ngi leen koy mooy ci ndikuloo muy ndax bañ nit ak añaane nit mu naa mu ne gis nga ni safara di def matt ba def ko doom noonu lay def sa jëf ju baax sa jaamu yàlla sa jaamu yàlla lay lekk ba mu jeex moom bañ nit te tegoo ko fenn lu ko waral taxasu parparloo rek en gis koo xam ni membre daayira bii en na daayira bële daayira bii en na daayira bële parti bii en parti bële citoyen bii en na citoyen bële ni sa jaamu yàlla rek lay lakk de ni safara di lakke matt ba mu def ko doom sa jaamu yàlla rek yonent bi alayhi salatu wasalam neena rikwaay wala tabaxadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqata'u wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasalam neena maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en maa ngi leen di mooy ci ndikuloo en mu ni ndax en li muy indi mooy bañante lay indi mu ni rikk bu leen bañante bu leen añaanante mu ne ndax en day tax nga du mooyu nit ki bàyyi ko addina ak àllaaxira day tax nga bàyyi nit addina ak àllaaxira
mu ne bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mu ne xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jam ak salam chrétien bi don chrétien lim don mourid lim don khadir lim don tidiane lim don te du tay jam dox suñu digënté akuna ibadan lillahi ikhwana lolou la yonentou wax ali sallatu wassalam lolou la yonentou wax waye diw banako adina ak alakhirah ñi la lutax muni parce que mak mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xam boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yemon ci lolou mu doy waye legui sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko wallahi nga sosal ko waliyu yalla yep sosal nañ len waliyu yalla yep gaay sosal nañ len mo xam waliyu dundu la mo xam yi de sosal nañ len yi dundu sosal nañ len ñom seigne muntaha ñom cheikh baye may ñassak ñom cheikh abou bakkar attijani attiwawani ila akhiri ñep sosal nañ len xol liñ yalla waxon yalla da waxon ni wa khulu linas usna bo mën ta wax ci seigne muntaha mbake lu rafet seigne muntaha mbake bo ci mën ta wax lu rafet mina mën tejeul sa gemign wa khulu linas usna boy wax ci seigne muntaha waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci cheikh baye ñass wax ci cheikh maye ñass waxal lu rafet wa khulu linas usna boy wax ci abubakar cheikh abubakar attijani waxal lu rafet wa khulu linas usna wa khulu linas usna li la de la yalla santone wa yalla mom li la santone wa khulu linas husna wa khulu linas husna waxal ci cheikh maye ñess lu rafet muni kon na ngeen moytindiku boddu konté moytindiku añaanante moy tindiko ndax ba ci da ngay gis nang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam lako gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng ndax ndom ba tank gi mu yoré rek sosal ko lu ni weng amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng am ko xamni menacer ay intérêt gaay ci ay waxam ak jëfëm ci yu muy def te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia ci lay ko gaay sosal lu ni weng gaay sosal ko lu ni weng waaw xam ngeen ni dañoo toll ci jamono bu bes ni ma koy faral di waxe jamono bu ne day changer day dox ñu tuddé ay rabbani yona muy yare kat yi arifuna billahi ñom dañoo xam ni jamono di soppi ko waxna ko bataayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku dana am lumuy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju amna lumuy bayyi ci kaw suuf ci jawuji muy transformerou ngelaw li diko transférer rew ak rew dekk ak dekk keur ak keur da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi benn slogan bo xamul fuñu joge fek lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu ngelawul jam lay doon lepp jam lay doon ngelawu yar ngelawu teggin ngelawu njub mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadra allah wala saman ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala ku yob moytu rek mu yobale la lol nak sun borom la sop tabaarak wa ta'ala ni nga xam non la jamono di doxé non lañ war di créer nak ay atta yu bess
waye atay 1960 ba legi parce que chay gu bes dafa feñ chay gu bes bu feñe atay bes da wara feñ lolou Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atay bes yu depok chay ga ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu Omar neena Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atay yu bes comme ni chay gu bes di amé chay gu bes xolal ma rek seigne modou mbey jam ben way bo xani han ben buhaba ci internet bi ben maman li gay wax maman manut waxut deug bu meun tambalé ci bopam waye non lay tudde bopam maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nuppi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolou xel mënu ko nangou ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel mënu ko nangou waye gis nga chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atay yu bes chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te do am trace chay gu bes la nañ sos atay bes yo xamni moy résoudre problème bobu sino rayante rek dina xolal sun rew mi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tournée internationale bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté tournée internationale tubal mag ñi billahi magi Senegal kulen yab da nga leena xamul rek magu Senegal billahi kulen yab da nga leena xamul rek ño xamni seen deret jep dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yep dañ ko ngissal ci yalla magi Senegal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Senegal kulen ko wax di leen di nax man Mustafa Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi kulen ko wax di leen di nax magi Senegal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf noñu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ko loko wax dalay nax catastrophique yu dul jeex moy esma bi may wax tane moy crise asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama crise total ñaar fukki dërëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dërëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabax ak Tiwaawuni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba neenay suñu borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri hatta nasira muslimina khasiina lool la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté mu ni kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënti non la ko Cheikh Abdou Assi Dabaxi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënti ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccu bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi
bayyi añaanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añaané jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruqfa ci ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil namako moy responsabilité membre daayira yu toll ni ma nekk seen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'yatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako téggilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul ko ko waye yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul ko ko pourquoi xëccio bila tanasuhi señ touba ni bu len xëccio bila tanasuhi bu len xëccio alcorane ñuko jëk téré alcorane néna sa bu ngeen xëccio échec waaw xëccio mom ñaar rek wala dañ nek buñ xëccio ñaar buñ xëccio buum ku jëk bayyi ya am ndam lutax ndax bo ne wacc ciatu buum gi rek ka jëss da nan ngalañ ci suuf lay def ñaar buñ xëccio ku jëk bayyi rek ya am ndam ndax bo bayyi rek ka ci day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall na jaar ci kawam jall señ touba ni bu len xëccu mune bu len fi nekkit di wérante wala takhasumi ba len wérante bi ci plateau yi xassante bi xulo bi rayante bi ci plateau yi télévision yi señ touba ne na balen ko wala takhasumi señ touba ne na balen ko rayante wulen pour l'islam rayante wulen pour dorak bi yak banay rayante pour politique rek farnama ak diw farut ak diw rek wala takhasumi te lolou yegu fi kat phénomène bu bes la ñaar da nañ tok ci plateau wax ba jéxal dem jamm dongu jëk fa jamm mujj fa waye légui plateau bo gis bo muytu bala ñoo tékkalé ko ay corpagn tak pourquoi lan luka fi jar lan wala takhasumi señ touba néna balen ko wala tadaburi bu len wanante gannaaw bu émission bi jéxé muna mu ne ku ni jox loxo moromam te dugg ci autom ñibi jamm ni ñoy wala tadaburi wala tabaqudi señ touba néna ma ngi len di laaj lu fi jar bañante lan yow fan yu neew ñu lem la ci benn morceau bu ñu tuddé percale yobul la baqiya kon légui lu fi jar bañante lan sa bañal gi mom nga yobale bammel wala tanafuri pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ci dess du fa dem ken wolotul sa morom ngeen di tibante tank opération tibbi tank mana amna ño xani ken du lal sen tank de amna ño xani day ko tibbi sen tank doto tibbi de seigne touba neena bu len tibante tank wala tanafuri bu len tibante tank neena bu ngeen ko day def bu ngeen defee li ma len wax da ngeen di xey rek ndimbalal yalla dikkel len atta nasira muslimina qasirin seigne touba ni yen ben oxystif do ngeen wara am moy seen oxystif wurtu don len lul dimbele ñu gëm yalla ñi teragal dimbele ñu gëm yalla ñi teragal ko legi ñu gëm yalla ñi teragal ko ñoñu lañuy imilé ñu gëm yalla ñi teragal ko ñoñu lañuy imilé legi ndax neena ñom dañoo far ay complexe lañ non lañ leen tuddé ay complexe lañ deglu li yalla wax ci ko complexe ak état ko xamni yow ya ak état da ngayena complo deglu li ci yalla wax wa li ko ragal yalla dana ko xam bu nu pri ko def cheikhon bamba neena wa man yusharikuhum huna fi istihim yakunu sharikuhum qadan fi sulhim kep ko xamni yaangi complo ak état est ce xam nañ lan moy complo ak état seigne touba neena ko def yowmal khiyam fu yalla duma état mi don def ak aw jongalom dana la fa duma yow muni tagat toroxta ngay seen bispen ci ba yaak ñoma koy bok yow mi kompolok ñom kon nak fajtani bu khulta ta haula ma ngi len di moytu ndikulo ngeen jaxaso ak ñu melni
ma ngi len di moytu ndikolo ngeen jaxaso ngi melni wa ban état lañ seigne touba di wax état bo xamni yow ab julit la ni yow da ko ko julli da ko ko wor gëno ko ragal yalla gëno ko juk est ce que état bobu la seigne touba di wax est ce que état bobu la seigne touba di wax question la dama len ko laaj état bo xamni yow mi wax ni yow ab serigne nga ginaaw yalla juma ju bax jo am état bobu mo la ko tabaxal mbedd mu bax mo am état bobu mo la ko telil te fo kabaré mu kabar fo woré mu wor fa ginaaw yalla parce que ya ko jox moyen yi hôpital bu bax moma ya ko jox moyen yi de hôpital bu bax moma ci moyen yi la ko defare est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta tahaula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël seigne touba ni état yi li ñi bañ moy nga jaxaso ak ñom niti leug la jëral mu waye mu daranté ak ñom jologanté ak ñom maslaha ak ñom kën téré wuko loolu la seigne touba wax loolu la seigne touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn téré wuko lakin mudaratuhum khatnu dibat kama bi nas fi al abisi khat sabat seigne touba ni état yi nga xamni ñoy défar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mina muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé muna muni mudaratuhum masla len ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko de muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alaihi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni muni mom seigne touba masla ak état bi may wax kenn kep ko man borom xam xam bu xam xam am mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xam am matna bu nupi mo manu te du jeng koko kep mo mana masla etat yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te manu te xam xam am maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li deugenul nga mandu ca ndax yonentuma waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq deugenul yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay koneri yo xamni bu ko état beugé def akay serign bi don maslaha ak mom sañna teye loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax de te mandu day teye loxom hadis bobu yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyatil khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadis bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukhti rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadis yunus sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo bop auditeur yi waxtaan yu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munumako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi manena ci waxtaan jikuuma ko torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi
motax ngeen bal mako inshallah taala ni sant sun borom tabaaraku taala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaanu def nañ ko fi wati lahi taala ñun sun yoon ci parparlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla mi ma tim xamna ni l'islam budé état l'islam budé état ent yalla muhammad di président bi ent yalla muhammad di président bi yilif rew mi jël ay ndombay tank partager ko jox ministère kenn ku nek mu am ministère bu ñu tuddé cheikh ahmadoul bamba man koku la faral waye farfar lo wu ma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil nako saw carte te dootuma ko sanil kenen yalla xam nako kon man sama yoon ci parparlo waye deug wax ko ngir yalla lama ci xalat kenn mënuma ko tewax yalla bindegul jamm bobu kuma tewax lima xalat man lima jangi won lama degge ci lama jangi won a dedet kenn mënuma ko tewax inshallah taala ak bor bu meuna fete nak ak bor bu meuna fete nak dana ko wax ngir yalla liw ci lahi taala liw ci lahi taala yene na ñepp jam yene na ñepp tirang lu way am buma yalla ni won ndax ma yok ko ci sa kaddu wala ci sa barke mané bismillah yokal bu baax ya rabbi ndax du wañi dara ci lima wara am man sun borom sédé nako du wañi dara ci lima wara am nit ñi kenn mën leena té wax seenu gisine ak seenu déggine ak seen ak seen ak seen ndax abu amir mi may waxtane loolu la bëggona installer ci kaw suuf moy saw déggine man dong mo wala bal ku andut ak man sama adversaire nga wala sam non nga ñaar yi la la japp adversaire mbam non ko andut ak man rek lol nak du adina yent yalla muhammad la yalla yoni mo gën ci yalla bind ñi andut ak mom daf leena baye ak seen sago xolal li ma wax legi ci poutine ak li ma wax legi ci erdogan bo gisé école yi nek ci adina bi erdogan ni nañ ko tejj lolou sharia da wax ni sharia da wax ni ba l'islam di l'islam bu fekkenteni noni l'islam yi dañoo dekk ak yeen wër leen ben dañuy ñew nek ci seen soufuron di dund ak yeen ngeen xam ci luñu ne di leen contrôler bala ñu leena bet ngeen di leen contrôler wayla bu fekkenteni mënu leen leena contrôler nanguñ ngeen contrôler leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exiler li l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lumuy xey xamoo ci lumuy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler monoko contrôler mon exiler ko exiler ko nala abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Mustafa Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yek deggil yu ci am ak nangam ay ngeen bal mako rek wa ngeen bal mako kon señ modou ni wax suñu borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

wayjur ke dem sey mbacke ke dem sey mbacke am fa soxna astawalo manam binte dalo mo dem sey mbacke am fa astawalo midjul soxna jaar lay maria ambusu mom ndumbe dalo la bëgg wax ndumbe dalo mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawalo binte dalo dem sey mbeyen am fa ñi ni Muhammad Mbaye wala Mor Mbaye mi nga xamni mo meññi dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci men mam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu sunu bi mu jange xam xam droit droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf lijeunte ba tek ko jurom ñaari nufus la jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa la'amaruk bisu' ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan bakkan ban nasul amaruk bisu' ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ño bokk benn borom kër te duñ xajonté duñ xajonté dé ñu gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaar lay maryam bousso soxna jaar lay maryam bousso di mom bam ñëwé kër seigne mourant tali ñam fa fekk bu muy ñëw andaliwul défanté waye défalanté la indi défalanté lan al amal al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewoo du xaar wu jëm ci moo war a duy ndaaleek moo war a duy bërigo bi booba ay bërigo ki ndaa moo am bu yewoo rek root ndaa yépp seetu saa wu ja aya tey seetu saa wu ja ayewul bu yewoo bale ëttu kër gi yépp seetu saa wu ja aya seetu saa wu ja lu tax ndaa xeex ak bakkan bii may wax muy an nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu moo lay digal wujje moo lay digal defante nafsul amaratu bisu moom defante rek la lay digal waaw mu sa borom kër ayé fele nafsul amaratu bisu moo lay digal saa boo xam ne sa borom kër dem na fele ba ñëw mu dee lu si waatee nga laaj ko dara rek mbaa nga sant dara rek mbaa nga ni ko nangam jeex na ci kër gi rek mun la xaaral ba ma lijjantiku nga ni aha lu dund doon jariñati waaw man la ko bañ a defal waaye wóor na mu ni ma ngi koy def fam demoon par ci par là yow noppeegoo ci nafsul amaratu bisu de yow sa bakkan boobu mën a goo ko de nota goo ko de baay ba nga xam yow defaroo goo de yow defaroo goo sa borom kër ni la defal ma nangam mu ne xanaa moom man lii man rek la koy sant man rek la koy sant xanaa defaroo goo defaroo goo demal nga jàngi soxna jaar lay maryama bousso keroog ba ko borom këram ne dama ami gan te bëgg ñu teral leen léegi yàlla ji taw na ba simit matt yépp tooy na te xam ngeen ni booba mattay togg mu xalaat xalaat nu mu war a def bu doon sun jamono jii dañ naan armuwaalam ba nga xam ni moom lañ ko wutaloon wala armuwaal ba ko ay wayjuroom wutaloon
arme wal bobu la jël toyaté ko def ko mat xambe ko ñam wa xambe ko ñam wa légui gaasa am gaas gaasa am ngani sa soxna baye bam bam naaj wala bam guddii wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café donc muy bëgga toj tangalal ma café donc xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaru bi soudé yow defarogo yow defarogo de yow defarogo bo defaron ba melni soxna jaara bu don minwi ci guddii xaju guddii nga nelaw bu yurt sa lekh ñu la pëkk pëkk ñu la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul mu sax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amaru bisu mom ngay xexal beuteur ko rendi beuteur ko rendi waye ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ca xew wa ñay defante yen ko ni ya ngay wone lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anasul amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaar de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi mi ngi ci yeen ba legi lay nak bu xexex ak nafsu bobu muy nafsu amatu bisu ba nat ko nak ba mom ko ba nga xam legui dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dutu wane mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxuma samba bayima demba legui defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leleg soxna sax xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko souffel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réagir nafsul lawama moy ñew niko ah yow do jomb li yow do jomb li xana xamoo li man amila salihan fali nafsi lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salih fali nafsi yow do jomb li do jomb defante ak sa borom keur ah do jomb top sa njort yi nan bo demé par ci par là do ko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujjii yow doto am dara dara lula déranger dara doto la naqré ci dara dara dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawa ma ngo mo la édiquer ba nga yegg ci daraja joju mo la édiquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yannabi sallallahu alayhi wasallam so xamni yeggon na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto agna ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alaihi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam niko demal joxal mako muhammad ma nga nek aisha bi mbindan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad aisha tu nafsul amaru bisu digal ko mu dal di fil ñam bi mu don kafé la nga ni kaasi toj yanantu bi sallallahu alaihi wasallam waxu dara ni ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindane bi ñewé ba net liko soxna sele ko ah ay sa tudde day gone rek lolou di dara ay sa day gone rek ya ay sa day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul mu don keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deng lim ko tontu ah ay sa day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci mandutem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi
mu tok negam ayafa aïssa def la même chose mom tamit nak tangal kafem ñew jox mindanam pour mu andil ko yaronte sallallahu alayhi wasallam fek ko nek soxna sos bim ñewé yaronte bi ne ko ah aïssa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal petkas bi tour café ji soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi aïssa di goné ah aïssa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafs lawama ngok an-nafs lawama ah aïssa di goné ah aïssa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamné nafs lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lele jigen lolou dana ko def ci firangem du ko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow do ko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñu tudde nafsul lawama nafsul amaratu bisu moko yobbu ci lolou legi boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ca ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsil lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsul lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané édiquer nit ba bayyi loko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsul lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken geñatu ko xam yalla motax yaronte sallallahu alaihi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop ku xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xamné da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé muni wayé jombuna ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay fréram la mo xam ay digë waw kay muni jombuna ko jombuna ko bo joggé ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xamni bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da la yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ju bax di teud guddi lég lég muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi walliw lélé mu gënt am doomi borom xam xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonante yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigeen ñu bax ña lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amatu bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla dafa leena bind ci ben bakkan bo xamni nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bu ko amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jamaadadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp xob yi jonjante nga deg li xob yi wax nga deg li xob yi ni sabbalé seen borom nga diko deg nafsul mulhima budé bayima yi nature la lo tax ngay gis bayima niki saw fas wala mbam mi wala xarmi wala bëñ ni seen borom rek xamé ko dal di ñixal xarmi seen boromum rek xamé ko dal di mem dañu wéssu fofu ñom ci seen nafsul mulhima ñom bayima yi lélé xarmi du gis sax jëm ji waye kaddu gi lay dégg rek xamni kaddu gi may dégg kaddu muunu may ci am la nga dégg mu commencé joy nga dégg fas yu mu dégg kaddu borom rek dal di ñi xal luko ko wan
luko ko xamal kuko xamal ni koku mor khudja moy nafsul mulhima moko xamal nafsul mulhima ci la baye may di xame ni jang nafsu ilmu ilmu nafsu ni ko jang buñu deme ci all bi dañuy setantal hayawan yi amna reaction bo xamni bu ko hayawan defé rek te nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam reaction bi lum ci djublu joxe won na ci misal bu fekente ni da nga dem ci all bi nawet asaman si di taw di xiin di deñu leg nga daw laqtu ci tatu garab mo xam guuy la bo xam garab bu meena don nga laqtu ci del bayyi xel tatu garab bi de ko xol gis nga bu fekkene deñu da nara daanu ci garab gi bu ci sindax nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab bu ci jaan nekkon da ngay gis mu wacc daw dem ci geneen garab yek fa bu ci picci nekkon da ngay gis mu dal deni furnaaw même bu fekkene picci mu don nen la mba mu don am fa ay dom da ngay gis mu ni furnaaw dem lolu boko gisé te xam li ñi tuddé ilmu nafs jang bakkan bi ñi tuddé nafsul mulhima baye bo nga daw sori garab ga ndax bala mat ay quelques minutes rek deñu deñu daanu ci garab gi wa luko xamal ci ndax bi bam wacc lan mo xamal ci ndax bi ni ko avant 22 minutes 25 minutes deñu deñu daanu ci garab bi luko xamal nafsul mulhima moko xamal lool nak bu ci nit ki tollo rawati na budé jigen yoy muy gënt diko gis day jéxital ci mom day jéxital ci mom lo tax sun borom tabaaraku ta'ala bu namme indi xetti la ko no binde fi ci kaw suuf da koy tanal jigen ji muy jaar walli wi yonante yi bala ñu ñew jamono dañuy sepp jigen ñun wa jamono xol ba xam jan jigen mo leen wara jur jan jigen leen wara jur du n'importe quel jigen rek de dedet bu don lolo kay kon gor gor lu du am njariñ kon gor gor lu du am njariñ waye walli wi yonante yi bala ñu dik jamono dañuy sét jan jigéena leen di jur ba paré yalla mayna leen lool yalla day teub seen ru katan ñu ñew sepp jigéen ñi amna nak lu ñuy vérifier ci mom dañu vérifier ci mom ndax jigéen ji amna tawhid moy doylo na yalla te woluko ben ci ñi jëk sét ci la bok dañu bok la ci yeen sét dañu xol ba xam ndax jigéen ji mom ku mur awram la imam khassali gis na fu bind wax ni jigen bu sagane sagan ba ciagantem yobbu ko ci muy xol ba aw weñ dal ci wenam rek ndax ciagantem neena bo muytuul dootu jur waliw weñ la weñ yi di naw rek nga baña mur sa wen ba bi genn ci biti ba weñ yi di ci tong bu xole ci mom mur awram xol ci mom tawhid doylo boromam wakirlu amna benen bu muy set moy mbadu fat waxtu ci tayef ak bopam nga xani ni amul dara lu ko impacé te mu fat waxtu ci tayefam gis nga ñett yi bu ko walli bi xolé ci jigen ji ba gis ko ci day jaar ci mom ñew jamono ci mom lay jaar ñew jamono gis nga bu ñewé jamono lepp lu mu fi travailler lepp lu mu fi liggéey ci lu baax yowmal khiyam bu ci ëppalé tiyaba lu toll ni dédéwu soxna ci ko ëmbon ba imbi ko du ko ci ëppalé dara luko yalla fay yow ma xam dana ko fay soxna ci ko ëmbon bu imbi sun borom dana ko fay rabbi subhanahu wa ta'ala motax alquran ni dom adama man yalla mako defal ñaari bakkan bakkan yo xamni da fay xamé lu bax fu bax jëm fu bax ak bakkan bo xamni contraire bi la mom safan rek sun borom neena wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha del waxane qad afla man sakaha ñaari bakkan yu ko fexé ba defar benn bi muna mun yow taxé nga sa affaire baxna qad afla man sakaha mbaram neena kuma bindu ko ne xamal na la lu bax xamal na la lu lusik xamal na la lu baxut mun yaay tan wa nafsin wa ma sawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha xamal na la ñun wa gauche xamal na la ñun wa droite xamal na ko bakkan bi tan rek ashabu simal wa ashabu yamin ashabu yamin wa ashabu simal yalla ñene lolu mom bi fi juk nday jor ak chamal ñu rek fi ne isbullahi wa isbu shaytan yalla neena lolu bi fi juk
kurelub yalla bi tan jan and ak yalla ak kurelub shaytané bi tan and ak shaytané xessal ba mel nit tubab mesu ba ci diginaaw defante ndayalante etc etc yalla ni ay ci ya tan wo yon mun way na qad afla man sakaha te xagnel na jigen ji yar bakanam bani ndayele da aram bokuma bay donte nama ñepp mere waye man duma ndayele man waxuma nak jeer sa dom ndayele ko nit ndayele bi xew la moy bajjen xujja wala bajjen aminta kenn ci am dom ñu andil dom waru gar mu jël jooni jox bajjen xujja te nan ko yow la ndayele sama dom ji legi jooni bi ma la jox nak boy ñew fukki jooni nga ma indal haram ba yowmal khiyam haram jooni bi ma la jox boy ñew fukki jooni nga ma indil mune haram ngani man bokuma lutax mune qad afla man sakaha yarna sama bakkan bam terema yarna sama bakkan bam terema natal sa television gis ndaw sa tek gra face bu guddu bop ba ci nit ginaaw rafet jek nga dak ko ko jind fop upp ko moye fop li way man jomb na ko nak ñu waaw lutax nga ni khad afla man sakaha dama yar sama bakkan ba yalla tere mako ndax man maangi bok ci isbulahi bokuma ci isbu shaytan kon duma tek gra face duma mesu duma tek grafas ñi ni lutax pourtant am nga moyen bi de muni wa waye nak yalla ma gënal moyen yi lutax qad afla man sakaha dama yar sa bakkan bam tere ma mes yarna sa bakkan bam tere ma tek grafas yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen yarna sa bakkan bam tere ma bopum nen wa dige ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmainna ngok legi da ngay am da ngay equilibre legi da ngay am equilibre wa dige ci nafsul mulhima dal di dem ci nafsul mutmainna moy nak legi bakkan bi terbiye ngoko ci nangulum warona bañ terbiye ngoko ba dotu defante terbiye ngoko ba dotu fayonte terbiye ngoko ba dotu wujjek sa borom keur terbiye ngoko ba legi lepp lu neex yalla neex nako nafsul mutmainna ngok legi da ngay am da ngay equilibre legi da ngay am equilibre dara mënutu la déranger boko moy nafsul mutmainna da nga dem ba dara mënu la déranger sa wujj bu la daban xep la ndox sax do gestu ag nga ci sa borom keur bu la don xagn sax ay sax diko jox sa wujj dula déranger ya nga tok diko xaar ag nga ci nafsul mutmainna kérok bam la xagne la nga bëgg kérok nga ko gëna téral kérok nga ko gëna nangul kérok nga gëna and ak mom ag nga ci nafsul mutmainna gis nga nafsu bo ci éggé bu asaman ak suuf jaxaso won sun borom soppi lepp pétrole tal ko muy tak du wañ dara ci sa ngëm ak fa nga tek yalla ak ni nga wolo sa borom tabaaraku ta'ala dara du ci wañi ko nafsul mutmainna ngok motax alquran ni ya ayatu an nafsul mutmainna irjihi ila rabbika radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yow bakkan bi yaron yow mi yaron sa bakkan ba yegg ci nafsul mutmainna muna muni bis niki tay yonu aljana ngi ni demal and ak sama yonent yi tabbi aljana ni lutax muy ndax ka yow geureum na la sant na la irjihi ila rabbiki radiyatan mardiya delul ci sa borom d'accord na ak yow sa borom geureum na la bis bo fanane baqiya di nga xamni wallahi nafsul mutmainna lu jara sakula kero biñ la dugale baqiya rek yow ngay tambale jot sa aljana yow di wetliko yonent yi bañ ñu suba lañuy dem sa aljana sun borom ni fadkhulu fi ibadi demal nga duggu ci sama jam ñi nga xamni ma leen tanon yoni leen mi di ay yonent di ay waliw demal nga duggu ci ñom wa bu mu fa duggé nak ba nopi muni wadkhuli jannati nga dem and ak ñom dem sama aljana ja koku moy nafsul mutmainna
joge ci bakkan bobu batay ma ngi waxtane soxna jaara de bakkan yi yep daf ci jaar

ki nek mom soxna jaara daf ko dundu mom soxna jaara da agon ci nafsul mutmainna ba dara deranceetu ko dara naqreetu ko lolo tax bako borom keureum ne takal say bagage ci xare bala jëm te yow lay andal teggu ci baat mu takki bagasam lolo ko bayyi poroxan tay deg ndigalal borom keur moko yobbu poroxan motax ma faral di wax ni yeen jigen ñi dem poroxan bay bo ngeen bayyi xel lol de fi dem poroxan nga yobale sa ndigalal borom keur de ndax soxna jaara de yobbu ndigalugo fa ba yobbu ndigalugo fa ba de borom keurit na fexé melni señ mo antu seli bul téré lo wër ta téré del diglé lo wara diglé loy téré lu ni nang ko tek ci alal kitab wa sunna ndax sa bo téré sa soxna lo xamni wouté nak alal kitab wa sunna da bëggona def lu bax nga dox digëm ak def lu bax lolu té dara tar dara taxul nga def ko lul par parlo wala top sa bakkan wala bëgg lu la neex yowmal xiyam lam ci warna am ci tuyaaba ci sa jaamu yalla ci say tuyaaba lako yalla di dindi fay ko ko kon nak yeey batay buñ la taggo lo xamni lu am jariñ la lu bax la hakay hakay ma son na fi tontu mbokk mu don laaj as soxna la nekkon fofu bitim rew invité na ma ci émission batay xam ngeen ko yoron na émission ci radio bi mas nama laaj ni waaw ndax jigen señ na am borom keur bu nopi am señ wala sax bo amagul borom keur señ na am jigen wa señ na am borom ak señ maneko waaw dedet lolou moy tontu bi waaw dedet moy amna ay condition yo xamni bu revenire akay dagan ni jigen wuti ab señ dagan na bu fekke ni condition yi dajewul nak dañ ko wax ni ko dedet waye nak nangam moy jigen bu amé borom keur te borom keur bi meuneluko dara yowmal khiyam amna droit taguko niko dama beggon nga may mandigal ma djebbulu ci diw moma doy borom keur ba bu ko koko doye ci lim ko wax muniko may na len digal yow borom keur bi saxit nak da nga warna and ak mom outil serigne ni mom ginaaw yow meuneluko dara yowmal khiyam da ngay na wara and outil serigne su lolu amul bu la taggo te fam djem diko doy akay jox ko ndigal mu dem mi nak jigen ji bu fekke ni sa borom keur joxolo ndigal amulo sañ sañu dem jebuli ci koko waye nak l'islam mayna la sa alal buñ ko defé ñetti xaj ben ba sañ nga ja def lula neex te do taggu sa borom keur ñaar ye nak sañu ta def dara ta taggu sa borom keur don tiya ko mom yow jigen sa alal ak nu meuna toll buñ ko xajoon ñetti xaj ñaari xaj ya sañu ca def dara te taggu wu sa borom keur parce que fimu nek ni jigen bu faatu won te bayiwul dom genn walu alalam borom keur mako mom su baye dom rubu rek la ci am mo xam dom ji nak jëkkeer ji nekkal moko jur wala jeneen jëkkeer ko jur su boba nak day tuxu ci nisful ci nisful mal muy genn walu alal ñew ci rubu lo tax l'islam niko sa soxna amul droit ci alalam buñ ko xajoon ñetti parti ñaari parti señu ci def dara te tagula benen parti bi nak lu ko ci neex señ nako def ñu nak bu baba yow ndaw si nga xamni sa borom keur daf la téré ni dama bëgguna jébulu ci señ jiw mën la dédé légui señ nga kon sa alal joju nga xamni señ nga ca def loolu benn parti bi nga di ca jël di yonne señ bobu addiya te diko xamal niko ah addiya ji ma lay jox de dama la yaakar ëlëk yow mal xiyam ngaramuma nga xett lima kam na nak buma fuqaw yi digeete lu ni lañ mako wax waye wallahi lu am la nit do xaar ba yowmal xiyam nga diko xettali nit boko beugé xettali fi nga koy tambalé ci adina yalla jéggalal diw ba yalla ni la jéggal nako yalla balal diw bam ni la bal nako way do xaar ba yowmal xiyam ngay doga kër kër nan maram mu ji diw foy jaar da ngay tal sa bop sax waji nga andal départ fi ngay jëndal ko billet avion jox ko réservation de hôtelam koku bu la jito France wala Amérique ndax dana tum ranké bu la fa jitté dana tum ranké dédé parce que préparé war nga ko ba paré day dem rek duggu joxé numéro rek ñu jox ko hôtel mu duggu tok tra nga ji di ñew do xaar ba ñew France nak do nga dem di lijeenti ay hôtel dédé du démé non lolu taxuma djub wa lolu taxuma djub nañ bayyi joj wax mané kon soxna jaara radiyallahu ta'ala anha
nafsul mutmainna bob bim ci tolo ci la yegg ci daraaje dara dootu ko nakareti luko seigne mor ant sali def lo rek mu def ko tangalal ma kafe xaju gudi mu jop dama ami gan mu jop jalal ko yett armwalam xambuko armwal xambuko ndax lan yegg na ci nafsul mutmainna ngirimal yalla ak ngirimal borom kërëm moko gënal adina ak li ci biram motax bimu yeggé fofu lako yalla yégué ci daraaje nafsuradiya moy bakkan bo xamni légui yalla gëreem nuko gëreem ba xolatul daram leppam yalla nangou nako ay julleem ay woram ay sarxem ay nangam lepp yalla nangou nako motax sun borom ni radiyallahu anhu waradu anhu salika liman khashiya rabba boba nak ci ngay yegg nak ci nafsu bi ñu tuddé nafsul kamil ku ci ak ci foy tollu nafsul kamil ki tollu ci marhala bobu moy ko xamni dootu jaamu yalla ngir bëgg aljana dootu def lu baax ngir bëgg aljana dootu jaamu yalla ngir ragal safara dootu def lu baax ngir ragal safara lu muy defatu yalla tax yoonam ci safara yoonam ci aljana egg nga ci nafsul kamil amna jigen ju baax ju ñu wax rabi'atul adawiyya tollu won na ci Rabi'atul Adawiyya ab jam la won sangam biko mom daf ko dan waylo kole dara mu nek senteur di way mu récupérer khalis bi di faj ay soxlam Rabi'a ben bis mu dem kole dara way bay ñibbi traverse ben juma wala ben jakka deg noddu kat ba nodd ba aksi ci di daniel la ilaha illa allah son bobu dal di koy frapper mu capté ko dem kërëm bamuy tangal dekk ma nga nan la ilaha illa allah radiyallahu ta'ala anha bat bobu saf ko sap ndox mu neex mom rabi'atul adawiyya bat bi saf ko sap ndox mu neex mu diko répéter ba ngon jot sanga bi ne ko ayja defaru ñu dem kole dara ba mu ne ko dé kole dara bis ñu tay jeexna sanga bi ne xana da ngay kaf mu ne kafilan kole dara jeexna bat bi dootu dañ ci salam minuy soxlatuma tuddu dara lu bat bi way yalla téré sanga bi dur rabi'a ge dootu way mom dul batu la ilaha illa allah rek moy genn ci lamiñam bi radiyallahu ta'ala anha sangi bi sonu bayiko mujji mu jaay ko kam ko jaay libéré ko gorel ko mom rabia delu ci boromam gis nga 4 ans rek lañ def rabia yegg ci yalla 4 ans ñenti at en tant que jigen ni goor ñi nga xamni seenu goor dañ leen yobbu ci yalla ci ñenti at jigen ngi ni kon batay day delu wat ci équité ak égalité ci lu bax goor ak jigen ci yam ko def yalla fay la rabi'atul adawiyya ñu gorel ko même pas ñenti at mu yegg ci yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana gis nga bi mu jaare ci nufus yoy ma doon tuddu te soxna jaar ci muy bakkan yoy bim ci jaare ba jalla ba ak sa nafsul kamil ci la doon wax waxam ju siw ji ni yow sun borom in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa aramani biha ay deggal ma ji wax ji ku tollu ci nafsul kamil rek ku ag ci nafsul mutmainna rek moko man mun yow sun borom man rabi'atul adawiyya bu fekke ni jaamu gi malay jaamu ragal sa wara do nga tax yowmal khiyam lak ma ca man jaamotuma la pour ragal safara de ñu bari fi ne dañuy jaam pour ragal safara am ñu xani bu ñewon yalla farna safara la kon da ay di buri sara lu len neex def malako wax munu ko yow yalla bu fekke ni da nga yakarne ragal safara dong motax ma dila jam dotuma nelaw guddi duma denci lu def lu bax yowmal kham nak ma lak ci safara bu fekke da nga yakarne beug aljana tax may sonu ni di nafile guddi di wor samay beccëk di saraxé di nangam yowmal kham xagnma aljana buma ko mus man beug la rek beug la dong nga tax ma dila jam yow yalla la beug mahabbatul ilahi ngo beug yalla ba doto def dara lu ni yalla tax dara mahabbatul ilahi ngok lol la rabi wax boromam tabarak wa taala sayyidna maryama fofu la tollu won
motax asufi yone yi mutasayif wala yi nim amé ci goor ñi non la amé ci jigen ñi asufi moy lan tasawuf moy lan moy def lu bax faqat moy al ikhlas faqat jeexna gis nga mutasayif wala yi ak seen loi yu bari yoy ñi tuddu ci tasawuf yoy yep seigne touba daf ko resumé ci lu gatt cheikh bambara dina no daf ni wal asil asufi عالم العمل بإلمه حقيقة ولم يمل فصار شافيا من الأكدار ممتلئ القلب من الأفكار سنت باني تصوف دق دق دق دق وخما تصوف انت ده واينينا تصوف دق دق دق من امون نيسود لي مالي بغا واخ موي كو خام بروما تا جيفه خام جيفه خامغا ويسول كو خام بروما تا جيفه خامغا سنت باني لي موي تصوف borom xam xam bu jeffe xam xamam te du jeng nday jor ma ca moñ seigne touba ne li moy tasawuf kat mo xam goora ci ne mo xam jigen xam nga yalla jëm ci sa borom te diko jeffe lu yalla digle ya nga ci lum tere doko jege muni tasawuf ak bok deug deug tasu muni gis nga li ku ci sax xam nga foy muñ muna muni al khalbu salim xol bu set xol bu lab xol bo xani beugatul kenn ku dul boromam muni gis nga xol bobu bu ci nit ki yegge muna muni du jog mukk ci meditation tafakkur fikru foko fek day méditer mi ngi xalat fum toll di gem ak boromam di gem ak ay moromam ni mi jeflante ak ñom ni mi def ba jariñ leen nu mi def rek mu ngi sayyidna mariya abou bussa radiyallahu ta'ala anhu fofu la jaar radiyallahu ta'ala anha fofu la jaar bim fi jaare ba am ngeureumal sun borom rabbi sitra jalla jalaluhu khalaqana mawlana a sun borom nak wursugal ko dom ju ñi wax cheikh mudou bamba nek khawsul wara fofu tamit jigen ñi war nañ fe bayyi xel ni dom dañ koy wajal ndax li tax dom mata wajal moy alquran moni wal baladu tayyibu yaxru ji nabatu bi ismi rabbihi terrain terrain bo xamni terrain bu set la terrain bu bax bu équilibré bu set muna muni terrain bobu kep kep ci la yalla di jëmbat aw jiwam wal baladu tayyib yaxru ji nabatu bi nga xamni kon terrain bobu dañ koy wajal ñu koy préparer ni nga xamni bo bëggé sa terrain bi ngay bay nga am rendement bu baax engrais ba nga cey def choona ba nga cey daj labourer ko wal beuti li fété won suuf fété kaw li fété won kaw fété suuf nga engrais et cetera ndem yow nit ya xamni suuf ku ko défar mu jox la rendement bu baax para wax ni nit yalla ni nit bo bëggé am rendement bu baax ci man defaral sa bop mun rawati ni yow jigen wal baladu tayyib yakhruju nabatu bi ismi rabbih boma joxe pak bul set yow jigen muna muni ma jox la njabot gu sel lol nak mën ta am mani lul préparation way jurwa gis nga anata anata bintu fakhut xam nga mo jur modir maryama mi djur isa ali salatu wasalam daf ko tele préparer da préparer terrain domam djodju alquran biñu ko misal isqalat imratu imran inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqbal minni ya rabbi ndax anta samin alim innaka anta samin alim ala aya bo wax anata bintu fakhut nijur maryama alayha salam yaayi isa alayhi salam dafni sun borom man day len rek la lay ñaan len rek man da am luma yek lu ne ci sama bir amna luma yek lu ne ci sama bir mu na mu ni lolu jenn yene rek la ci am jenn yene moy nang mako prepareel bu ñewé dina ko libéré dina ko jox liberté ci lepp lo xamni lu l'islam gëreum la
bu ñëwé jamono bu dé muru duma ko ni da ngay gaat nga tindi dama koy bayyi mu muru rek bu ñëwé jamono su dé julli duma ko ni ah yow da nga bëgg gaawa dé goné du gaawa jaamu yalla bu ñëwé jamono bu né duma ndayalé duma ko forcer mukk ni ko di nga ndayalé bu ñëwé jamono bu gisé borom kër bu am diiné duma dox digëm ak mom mukk muhararan dama ko jox riyam mutlaq ndax mu am lu bax lol la anat bint fakhut ñaan yalla ci domam ji di waji ñew tam deg mu yëngu ci biiram muy maryama alayha salam yalla nangul ma limala wax nangul ma limala ñaan lotax bi maryama juddo anata jiinu ci dara da ko baye ak yalla maryam momit taqo fañi amé yalla té moy jaamu kay yalla ba muy temple ba fofu la taqo rek di jaamu sun borom nekkon na faak ben way ci li tarikh netti mu harikuna netti lañ ko yusuf an-najar pour yahudi sax ak seen bandité gi nenañ sax yusuf an-najar moy bayu isa la qadar la wala saman wala dar bi ci deug maryam alayha salam taqo birab bobu di jaamu boromam su démé ba ndoxam jeex yobbalam jeex mu delu ci dex gi tangi ndox ba muy delu wat ci dal gi tangi ndox fa la ko jibril feñu comme yaay ji préparé nako té warna am dom ju sel jibril fekk ko fa indil ko ruh ak isa alayhi salatu wassalam dañu ko xol ci maryam mi mum señ touba mi jur cheikh ahmed bamba radhiyallahu sayyidna maryama sayyidna maryam buso neñu momit biñu ko préparé lé pour mu wara dem kër borom kërëm dafa def istikhara ba xam jan dom la ko fa yalla di wursugal ban façon dom istikhara la def ban façon dom su démé mom la ko fa yalla wara wursugal léne bimu def istikhara nim ko def moy dafa préparé wu comme niñ koy défalé kuy dem kër bam wara yegg ci daaba jiko yobbu muni nañ ko abal kamil alquran mag ñi da lañ ko def moy istikhara ci alquran dañuy feug kamil bi rek yëngal ko ubbi aya bu ñëk dajal rek lu mu wax bimu yëngalé kamil bu ubbi rek daj ci aya alquran mu sun borom wax ni ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana ala kulli shay'in qadir ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khatimin nabiyyin wa kana allah ala kulli shay'in qadir mune mal asaf mune eskey ay way bur won ak ay bi doxna sama diir lima beggone man dama beggone buma deme am fa yonent doomi yonent la fa beggone mais ay bi neena ma yonent dut am yalla nopi na ci waye nak kon ke jur yonent muy amina ke jur yonent muy maryama sama turando muna muni biñ ma upp jom biñ ma upp ngor biñ ma upp fulla biñ ma upp beug lu bax man buma deme dana fexé ba jur fa fo ko xamni bu doonul yonenté ku tuddatu yonenté tek ko ci sama ngor ak sama jom ak sama fulla mayna ma suma deme dana fa def lo xamni dana fa jur ko xamni wallahi ku tuddu yonenté mom nga cey tek boone yonenté ba nga ca tegat kenn ko ci ko kay kan moy abdul khadim khadim rasulullah sallallahu alayhi wa sallam abdul khadim boone muhammad rek ahmadu bamba nga cey tek radi Allahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wa sallam xolal ma joju jom xolal ma joju jom motax ma dan wax ni tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam hasil aqdam tilkal aqdam maryam ma nga degon tam jur isa sayyidna amina ma nga degon tam jur yantu yalla muhammad nama ni moy maryam busu mi jur cheikh ahmed bamb moy maryam busu mi tanki ben la bo jele tank maryam buso tek ko ci tank maryam mele yaayi isa wala nga jël ko tek ko ci tank amina ah akay arfan bi arfin motax señ musa ka waynako ci beydi wu saf xoram wu neex beydi wo xamni yalla xamna ni nima amin jariñ mune su ko misal ndax cheikh mudu bamba bi nga xamanteni ni yalla dogal na way juromu tedd wo ñew keur señ mo antu señ Seigne Moussa ka neena ñett yi la fa nekkewon da ko way ci turam
batu jaara la jël mu jël jiin nga ni jaara ma mam jaara sa arfu jiin wi jox na la jikko ju rafet ju yeme juk nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli xolal ñett yi maye yalla yeb suñu musa ko bolé nako ci wenn way bi ñett yi maye yalla bokk yi lan moy maye yalla bankal sa baram lum ko wax juk nga jubal nga jang tay julli bokki da bok ci li maye yalla moy fo tollu ngay tuddu sa borom moy jang rek mo xam alquran la mo xam qasida la mo xam tur yalla wo yor diko wirdi la bok na ci li maye sa borom julli waxtu bañu faar waxtu juroom julli juroom bok na ci li maye yalla al infaq joxe motax muniko jup nga jubal nga jang tay julli tay joxe ba leer yi jolli jaara ma man jaara sa arfu jiim wi jox na la jikko ju rafet ju yeme ndax jikko ju rafet ju yeme mo man ñett yi jikko ju rafet ju yeme mom rek man ñett yi mom jikko ju rafet muniko jup nga jubal nga japp tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli al infaq joxe ñett yi moy maye yalla ñett yi tuddu yalla julli joxe tuddu yalla julli joxe ñett yi ñoy maye yalla rabbi sitra jalla jalaluhu motax cheikhou basir neena sayyidatuna maryam buso ni ngi wax ci minnal ba'al qadim neena maryam buso ni ma len di misal di len netti ay jaar jaaram mom cheikhou basir neena kanat tusalli fi layli wa sawm naharaha daf dan def qiyam layli di julli ay guddem di wor ay beccegam neena ñaar yi la boole won julli ay guddem di wor ay beccegam te kat neena sayyidatuna maryam bim boole ñaar yi muy julli guddem di wor ay beccegam yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum yaqaluko dara ci jeefi bir keur borom keureum lutax agn ba tardé lutax rer ba tardé lutax foot ma tardé lutax lutax lutax xam nga ma nga don misal ci ni bi yonnentou sallallahu alayhi wasallam gaay ñewé ni ko bi jigen yabalé ben délégation mu ñew ñi ni ko équité ak égalité bam ni mihna bam wax ci xasse ki hadis bani mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudriku aljihad almujahidin jëfi kenn ci yeen ci bir kër borom kërëm moko taxaw ci front ba di xex wala mu gungi am niw ño bokk yam xol rek bokk yi foot ci yere borom keur rek yalla bindal la tuya bay ku don jihad ci l'islam foot rek passé ko rek xolal togg agn bi rek dugg ci wañ wa di mekk sa xar si muy dugg ci sa bir di baslo say beut leg leg gas bi lak la leg leg ñam bi lak la leg leg kafe ji lak la yoy yep ngay afaron nga diko afronter wa yalla yay bindal la tuya bay koy jihad ndax ka ne ci jihad ja defut lu raw lolou moy xex ak sa bakkan waye ko xamni du defal borom keuram dara dara dara dara dara salam lu rek ana agn bi ning ci felicidaire bi ana ka fe ci gas ba ngo ana ana ana ana subhanallah legui nak boko waxe ki nga xamni mom philosophe la nga xamne xalaat lay dundé dalé xamni waw ñun tubab yi duñ defal seen borom keur yi dara presque té seen doom yi fi ëpp alal ah yow alal ngay xeyma nit ku bax yow alal ah pour yow dundu adina gu neex gi lolu moy affaire moy affaire bu bax moy réussir da nga nan pourtant ñun tubab yi ñom yi ñuy def yépp ñun duñ ko def té ñom seen doom yi dañoy réussir ah yow réussir fofu nga koy natté xam nga lan moy réussir dé dem aljana xam nga lan moy réussir ëlëk yowmal khiyam sa doom sa ña taxaw ci kanam suñu borom yëkëti loxom ram mbolo mu dul jeex duggal leen aljana lolu moy réussir xam nga lan moy réussir sa doom sukk ñaari ba ci woom ni yalla allahumma yalla ni ko yow la doon deglu waye alal budé alal rek kay moy taxé réussir kon iblis réussir na iblis fepp alal iblis fepp alal bari alal taxul réussir dé motax way kat ba sama xamako bari alal taxul gën néwi alal taxul bon lay taxa gëna ka bon taxal balay ne boka bof lol la way kat bi wax
bari alal taxu te gën neewi alal taxu la bon lay taxa gën ak bon ci xol ba lay neub bokk boof kon réussir moy xol bobu nafsul mutmainna xol bu defaru bobu koku moy réussir walay seigne moudi waxtan wi xabit da melni tambale guma sax waye ah ñu yamale ko fofu rek ndax sakku nañ ci man may gattal detaay yi ndax kaddu gi man di xawa équilibré touti te dembit ma ngi doon waxtane rek sayyidusna maryama bu so ci geneen anam ma tax na kon xamna waxtane dañ ko yamale fofu rek ndokki leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan inshallah taala xeyna leneen yoon ñu waxtane waat leneen ay tay ñu ngi doon waxtane soxna jaar en tant que soufiyu en tant que al maratu saliha en tant que jigen jo xamni deug deug defna effort defna lu reuy ndax indi na ko xamni khawsul warala xet li jamni mo donon oxystifam te atender nako kon nak réussir moy lolu réussir moy lolu lolu moy réussir way ñun niñ deggé réussir pour ñun moy na sa njabot am alal rek pour ñom lolu lañuy déggé ndey ju liggéey léré sax nga dégg ñu naan ndey ju liggéey amul parce que ndey ju liggéey bu amone da nga gis ni diw sangam borom alal la té ndayam daawu def dara dañ ko jëlon bindaan nang lolu waxuñu ko c'est da ngeen comprendre rek lan moy liggéey ndey ju liggéey buñ ko waxé du dang dang xam nga am lo xam dang dang la tuddu té alcorane néna mom adina ko fi ñew dang dangi suñu borom néna adina mom ku fi ñew dang dang dangi neex na xari laqad khalaqna al-insana fi kabadin laqad khalaqna al-insana fi kabadin man yalla ma bind nit ci dang dang ko ko bañ bul ñew adina dang dang lol du liggey dang dang la tuddu xam nga liggey moy lan nangu liggey nday sa boko degge moy nangu moy nangu nday ju nangu bir nangu biti ah fala budda dunta ñak kenn mënu ko te am lu bax ay domam kenn mënu ci dara nday ju nangu bir nangu biti am na ño xamni nak dang dang lañ tuddé liggéey ñom dang dang ñi ngi ci kër gi di foot waye bu seen borom kër né ben ñu ni fukk ak juroom ñaar ñi ngi ci kër gi di togg ak yak waye bu seen borom kër né ben ñu ni bul génn mu ni bandar dem bandar wa buma déggé ci sabane mu ni way wax ba xottiku té pourtant day mi ngi foot mi ngi togg mi ngi passer mi ngi dem marché mi lepp mi ngi koy def waye do am dara ko yalla dimbalewul do am dara waye sa borom keur ni la buma deggé sa kaddu nga ne ko doto ko degg sa tank bu mu wessu fofu mu ni kon wagnou ko na lolou moy nangu da ngay nangu bir nangu biti lolou moy liggéeyu nday liggéey nday kon nak yeen jigen ni samay xarit ngeen samay wëlëré ngeen ndax likoy tek ci le moy man na wax ni kat daari alquran ji nga xamni ci lay liggéey la yalla ko yonentam di ci sak ngeureumal seigne touba bok ngeen ñi ci gëna fess ci taxaw ko bok ngeen ñi amul ben aljuma lu ni rek dana am ay jigen yo xamni ñi ngi dëkk fi ci gox bi ñoy ñew balé daara ji bam set te wallahi musuma leen ko wax leg leg sax ñu ñew fotal donga yi wallahi santuma leen ko kon jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ ak ñu bëgg tuyaba wallahi bo demé ci diaspora bi jigen ñi té nek kérok bañ ma déggé ci daara ji ak tayit ñoomi non lañu def lañ am mo tuti tuti tuti da nga ci yo xamni sax day yobale seeni borom keur faf ñom sax dañuy far yobale seeni borom keur ngir ñu japp ci daara ji rek kon lima leen di wax du affaireu malheur dañ wax naan borom xam xam yi dañoo soxor dañoo nangam dedet yene leen tuyaab rek ak bëgg lu bax la ndax dama woor ni wax yonent sallallahu alayhi wasallam moy deug te man loolu la jang dama woor ni li yonent wax mo am ndax alquran moni wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha lu muhammad wax mako wax loolu la yalla wax motax yene leen lu bax ak bëggal leen lu bax ak bañ ñi philosophe philosophe lu di leen nax ak bam bañ femme féminisme ak femme féministe di leen yobbu ci ci bu len top ci sen xalat yoyu bu len ci top
set len li len l'islam sant ngeen def ko bu len deglu itimit borom xam xam yi nga xamni beggu lu neex femme féministe mi rek ndax ñoo yare seen financement yi beggu lu neex femme association yi rek ndax ñoo len di wo ay conférence di len fay ay 300 000 ay 400 000 buñ démé nefa rek di mbata mballe xuma ñu koy waxé waaw di gala yabé di théâtre bu len deglu ñooñu yalla théâtre de wallahi wa rabbul ka'ba yalla théâtre muhammad théâtre de bu len deglu ñooñu deglu len ñi len di wax deug te yalla tax te tanga ko ci alquran ak sunna wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jere ngeen jëf yeen jigeeni senegal yalla ni len yalla taxaw yalla ni len yalla sam yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla gindi ci warma yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam non gindé woni jigeeni l'islam yi jëk ya wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

xéti baat yooyu ak xéti concept yooyu moo yóbbu suñu ndaw ñi suñu xalal yi ñu dugg ci loo xam ni daf leen di lor ñu leen lorul ci àddina yi dana leen lor àlaxira. May faral di wax ni juróomi mbir ngi ni yoo xam ni képp ku ko laal danaa ko tubayul, bu tubayu joxee danaa ko tubayu, képp ku ko laal bu dee luñu war a wax danaa ca wax, képp ku ko laal bu dee luñu war a jëf danaa ci jëf. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy lislaam, ku laal lislaam danga ma dégg. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy ku laal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam danga ma dégg. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy képp koo xam ne nii laal nga Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu danga ma dégg. Juróomi mbir yooyu mooy yan? Mooy képp koo xam ne laal nga ndaw ñi danga ma dégg. Sallallahu alayhi wa sallam dafa ñëw orientation yépp mu jëmee ko ci ndaw ñi. Cheikh Ahmadou Bamba wuutu ko orientation yépp mu jëmee ko ci ndaw ñi. Yemu ci mu bind ay téere tudde ko ndaw ñi. Tasawudu sikhar, tasawudu suban, jasbatu sikhar ila akhir ila akhirihi. Ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nekk seen xudwa, nekk seen royuwaay, mu orienté leen ci anam googu. Loolu tax ñun saa bu ñu gisee lu agressé ndaw ñi dootu ñu mën a téye suñu bopp, faaw nu wax ca. Loolu moo tax ñu indi mawduhu wujubu ta'awwalil amr, warug topp ndigalal sa kilifa. Alayhi salatu wasalaam nee na doom aadama bi suñu borom tabaraka taala dafa gàll ci aw loosam mu war a topp yàlla, topp ab yonantam alayhi salatu wasalaam. Alquran saxal ko, sunna saxal ko. Topp gi ngay topp yàlla akub yonantam, bu fi yonant sallallahu alayhi wasallam nekkul, ana kan moo wuutu yonant bi ci yow? Kan moo représente yonant bi sallallahu alayhi wasallam ci yow? Xanaa sa ñaari waajur, xanaa sa kilifa. Moo tax alquran ni wa man yuti ar rasul faqad ata allah suratu nisa. Ku topp yàlla, topp sa ndigalal kilifa, yaa ngi mel ni daf ni ku topp ndigalal kilifa yaa ngi mel ni ku topp yàlla. Kilifa gi mooy kan? Mooy yonant bi sallallahu alayhi wa sallam, wala ku wuutu yonant sallallahu alayhi wa sallam ci yow. Wa man yuti ar rasul faqad ata allah. Ku topp sa ndigalal kilifa yaa ngi mel ni ku topp ndigalal sun borom rabbi sitwa jàll. Moom sun borom mu dellu waxaat ci téeréem bu tedd bu màgg bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika maa alladina an'ama allahu alayhim min annabiina wa siddiqina wa suada wa saliina wa azna ulaika rafiqa. Ahakay naam, képp ko xam ne yàlla dogal na nga topp li yàlla santaane, topp li ndawal yàlla santaane, topp ndigalal sa kilifa, yowmal xiyaam bu ma lay fang, dama lay fang boole laat mboolem xeeti xiiwal yi, mboolem xeeti barke yi. Yaag yonent yi alayhi salaam yéenay dekkendoo, yaag siddiquuna yi yéenay dekkendoo, yaag suadaahu yi yéenay dekkendoo, yaag saalihiina yi yéenay dekkendoo, yéenay nekk ay ànnandoo jëm àjjana. Suñ borom ne hasna ulaika rafiqa, ndaw ànnandoo yu rafet, ndaw ànnandoo yu baax, ndaw ànnandoo yu jub, ndaw ànnandoo yu tedd, ndaw ànnandoo yu jara àndal. Suñ borom ni loolu nag tawfiix lay doon, du koo gis rek mu nangoo topp ndigalal kilifaam. Zalika alfadlu min allahi wa kafa billahi alima. Ba tey ma nga suratu nisa. Ni loolu day teranga la, xéewal la, ngëneelul yàlla la, lu yàlla di defal ay jaamam. Mu ne yàlla day doy na sëkk, te yàlla mooy aji xam ji, mooy alimul xaybi wa sahaada. Jële nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu, mu ne man ata nii faqad ata allah wa man ata amir faqad ata nii wa man asa nii faqad asa allah wa man asa amir faqad asa nii.
sina abi uray neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mune kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ni al fuqaha wal ulama wax jaanga ca ñun bal ma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jugé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jugé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jugé ci sous-préfet dem ci préfet jugé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu té ñañu yilif ay kilifa lañu té ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñu bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tioxel sa digeuntek sa borom sa digeuntek yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug nga tax way ko arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba jegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana mu na bam dess ñal lank sahabatul kiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mu ne firnde ko lank moy kep ko xamni nangu wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni neenañ ko kay yonu aljana ngi ni munima lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñu leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ lañ ci dé ñi dañ lañ ci dem prison ndaw ñi
té ndaw lajoon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wara su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent moni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu war leena laq ci gannaaw ñi défendre seen intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni mo ñu taxaw juk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu objectif légui jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono toll nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir legi bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ne la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ñu la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek sugar mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam hurriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëkk ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forut sax nak faf mom forut waxuma di far far lo mom forut sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intérêt da nga menacer intérêt motax mu dila saga mba mu dila khas mba mu dila dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intérêt ñu gis ndaw ño xamni ñaka xam ak seenu doye di ak ñaka jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def baye li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nana taxé di man na wessu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de ngani samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def baye fi les lolu taxé di munu ko wessu taxé di munu ko wessu alquran ni la wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana ginaaw boma joxe man yalla sama aq bu nopi lo defati lulu jox sa ñaari wajur sen aq faleewuma la ta da bok ci aq sa ñaari wajur buñ la ne defal nga def buñ la ne bal nga ba cheikh mohamed bamba neena ak seigne touba nim xame yalla ak famu yegg ci yalla waye xolal terewul ma ngay samonté ak ay alquran ba de wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu bil walidayni ihsana seigne touba neena dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndaw la nim jexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko jégué ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali lu ko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haqi njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko dank and ak mom dem ken bañ ma yek seigne ñoo antassali woko bu ñew mu ne ko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digge yow bu mu yag ba nga genn dekk bi
seigne touba ni bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibé talibé ngén di non ndax luma am gannar la koy jëlé té boba talibé ba gannar lay doon ngén doon samay talibé kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul génn nga ni génn ba ci yahba jël nañ ci abdullah ibn umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuriya abdullah ibn umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la mune ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sam'a wala ta'a mune xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jele ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala mune sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam حق على المرء توب نديغالال سي خليفه حقلا سي ياو تامسي توب سي نديغالال خليفه دا الامام موي كان موي سي خليفه رك الامام موي سي خليفه بودي كيرغي سي نياار واجور نوي سي امام بودي كارتي بي شيخ دا كارتي بي موي سي امام فوفا بودي ويلاس بي شيخ دا ويلاس بي موي سي امام فوفا با غاي ايغ سي نوبختان لا با غاي ايغ سي نوبختان لا موني حقلا سيغا توب اي نديغالام hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yannabi sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'il muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fiye kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi alayhi dallaka mubadiran walau abad nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigeural khalifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djublu way beugulogo waye nak mo la yilif jemelen la fa muni su boba nanga fa jëm nanga ca top bo demé ci cërëb señ touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu néna yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu kat yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli julli na ba melni julli kaata budé wor wor na ba melni cunkuru fas mun way nak mustana ngo top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara yit nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax señ touba ni man khafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafa ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajuro waxe mu lank ba teud ci najjo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamuna yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéeti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen yi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu dila xamal ni bu la nexé
toral sa bakkan ci mbedd mi ñi la tax ñi parce que so dée sa yaay jurat la qadra allah wala saman yow sa yaay jurat da nek ci sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumb jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumb bi juroom ñenti wër fukel ba ñew mu xawa dem al-akhirah topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amu len loy def lu ni ko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat na'us billahi min sabi bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag ci gannaaw lalta baña la lek door mata bañ ma gañ ak muy ay moyo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamale ni ni moola bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi di ko foyé waye luy alkalé day alak nit yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radhiyallahu anhu muni sallallahu alayhi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man faraqa al-jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alayhi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alayhi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexe muñ mëno te mu don sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu le neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyo ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam ji mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man faraqa al jamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khara lele nit ki yalla natoko kilifa go xawa ñak solo dama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraran ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tudde kilifa mbeut am kilifa guñu tudde kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for sama gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir bag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentou jox na lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentou neena kilifa gu melni bu lako yalla natto baye bo muñ rek amato pexé gënen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy kan moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko gogo kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement neexula baye bo muñ rek
amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibn khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ko gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alayhi wasallam moko wax mun sallallahu alayhi wasallam neena kep kenn ci yeen ko gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom wax ko liko nakari ci mom mune mom yaron sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mbolo ma kat mine ko numuy def muni walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam mune bu fekenteni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir ling ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekenteni nangul lu nak fexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñi dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fa la jàngé néna ba mokal ci daara waye bimu ñëwé ci kër gi bimu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñu da ñuul bu seen bayiné da xonx ñu da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono yi dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gone jeexale beur rek nga dal di tambali mu ñew ne fi buy lek ci kaw lay top cheikh khadim buy lek ci kaw lay top day soli dalam waye gis nga bo waxe bu la tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak da la ci dolli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak da na la ci dolli 10000 francs muy 60000 waye di sur la fi jangale mu woko bu ñew maniko yow da nga yaq say do nga xam nga lan la mëna am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat bukki parce que éducation dafa bokku ci njangale waye bu fekkentene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam yu nekk bitim rew seen paray duggal len dara ñu jang alcorane ba wacc fekk si len ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul len dara wa ñooñu est ce que yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalal yi deggalatuñ benn kilifa benn du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yé xalé yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ ñu ni la ah yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terrorise ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul
Seigne Touba luko dal orienté ndaw ñeeko ko tek yaron sallallahu alayhi wasallam luko dal orienté ndaw ñeeko ko tek man ñoo ñe sama référence ci diiné ñoo ñu ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñu wax ubada kuñu wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti muni lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonantu bi sallallahu alayhi wasallam dañ ñuko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisniki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu ndigalal kilifa yi lolou ku nekk ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu ndigalal kilifa yi kenn waru ko genn ci salam mi subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer suñu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaron sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu yow ci sam wa ta'a def leen ñu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakka na nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la min dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am modou mbay cham mu joge fe am modou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doli ko njegal modou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama lako yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuy la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji modou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogan salafisti la solo gaaw salafisti la day faral di deg ay borom xam ni ne bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaaw salafisti motax mu am gravité
baat bi bu fekkonté ni Seigne Babacar Sy Mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow baat bi fekkonté ni Seigne Maay Niass ca Kaolack moko wax do deg ciow baat bi fekkonté ni Cheikh Moustapha Mbacké ca Touba mo wax baat bi do deg ciow kon lutax am ko wax baat bi rek ciow djop parce que xam nañ ki wax baat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti baat bi slogan wu salafisti la baatu dahwa moy slogan wu salafisti ni nga xamé na baatu ibadur rahman mo nekk slogan wu ibadur rahman yi subhanallah ñi ni baat bi wolé problème ak am problème baat bi am problème du baat bi de ndax baat baangi ci alquran waye ki indi baat bi la gis nga baatu dahwa bo demé ci alquran ñewna fa 178 fois baatu dahwa 178 fois ñewna ko ci alquran mom baatu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alquran wax alquran num wax wa man ahsana qawlan mimman da'a ila allah wa amila salihan wa man ahsana qawlan biman daha ila lahi wa amila salia yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen defé ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi len di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jëme ci yalla aha kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jëme ci yalla aha kay mi ngi fi amna waye nak bil hikma ak al hasana moy problème bi moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñ jaar ñepp ñom salafisti rew yiñ jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi nigeria da nga fa fekk bokku haram nga ñew fi ci mali gunu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam mali masna fa dem ben conférence fi ci bamako ma rencontre fa ben djihadiste ci jamono yi nga xamni ña ngay mab xabru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur seigne touba gi ma doon defé conférence bi ci mali ñu wéccante ay kaddu yu yag lolu itéluma fi kalimatu dahwa slogawu salafisti la salafisti lan moy sen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna muni wala sama non nga man ngay andal for force muna muni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis niki tay fuma la jekko dana la ray suma mene yak sa alal dana ko yak suma ko mene tal dana ko tal suma mene yak sa der dana yak sa der li moy khalatu salafiste bo demé suhudiya suhudiya lol lañ fa nekké won gorné fa ay quelques années yu dul jeex ray nit ñu bax ñafa nekkon ñepp di seut yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratu rahd waye deglu sayyidina ali karamallahu wajha
sina alin karamalla wacce neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ku wax bat bo xani bat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sina alin karamalla wacce kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kaymul al qur'an niko alin wonañ la ci bat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayna ali ni dakoruma gawma len soldari andon nak sayna ali ni andon nak mom ay farandom ni fa ali nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amatu lo fa mëna jaar fudul wuyji sayna ali na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari wana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal leen moy kalimatu dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya moy di wax lu du deug mu woor la ni li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que parsi parla alquran lu mënu wax sun borom lu wax ci alquran isa ja'aka almunafiquna khalu nashhadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent ga wa li du deug la way lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiquna lakathibun innal munafiquna lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man mala yoni deug la de mala yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ne yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pas bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu doon lolu la yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ñu deug te pourtant yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom ñoko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafiste rek toujours leg fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki di ab salafiste la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafiste la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafiste la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defana ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nañ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal-kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defeni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajje ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajje ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam légi dañ fay tek xam xamatu li ñew ci sa der bu xolé sa pensé bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensé gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga bu ñew fu ñu jaar ñu xol sa famille bu xolé sa famille mënu ñu la ja humilier xam nga nu ñuy defal légi nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñe xam nga lu muy xola nu mu nasa xale waaji nu mu ko tora xale nu mu ko gatchalé bu sété sét yoy yep muñu ko xam nga lu muy koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré
yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow yow bu fekké né jëndu ñu la xam nga waxon na fi bénn sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñu ñi lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikku ñu du gis ngeen ndayam ay borom yi daara néna barki dem bo nday ñom liñ def lu mu doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla yow ke nga dem di wuy ji ci mbirum daara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci sénégal muni ñi demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yurud daara mom la seigne bi yabal wa yurud daara cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na daara waxuma yor daara ay daara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu seigne daara yoy ay politiciens tuddé sen bop lan yeen ku melni man nga xani mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demuci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nekk du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyu dakhwatu al-wahhabiyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy daño wax ni ñom min gisa dakhwa moy jele nit ni ci jaamu sen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ni ñom non lañ ko gisee mbok ñu doon wax kalimatu dahwa bobu waxna hadith ba ngeen balma waxna hadith ba nga xamni rabi' ibn amir mo solo hadith bi rabi' ibn amir bi mu deme ci kisra kim doon waxal ben bour la bi ci dess du abdulik bour la ba nopi mom du abdulik boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabi' niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbi al ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbi al ibada wala ila ibadi rabbi al ibada yen lu len taxa ñew ngeen ni suñu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxa ñew moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobuko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ni kulli makan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy deg ndigal ñom deg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit nodu mbay ciam mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay ciam lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ta jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëmna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lool lepp ma ngi koy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téré ma ba wessuna lolu sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je yama koy tuddal mba nga yabal kuma ko tuddal yamay tanalu tur wessuna lolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit lolu da lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñing ko tuddé ti moy participation wala bok li ñi wax tek wala cotiser bi ngay bañal sëriñ bi addiya ya ngay nang cotisation feulé te ya ngi bañal sëriñ bi fi addiya waye ya ngay cotiser yow yaay kan ya ngi bañal sëriñ bi addiya de mais ya ngay cotiser
yaangi bañal serign bi talibem yi top ndigeelam bu len digeele ñu def bu len tereñu ba waye nak yow amir nga yaay joxe ndigeel de bi sangam nañ dajé sangam da nañ fa def conférence bi sangam nañ dajé baraf sangam nañ denen fa te xéru juma bi sangam nañ day ngay joxe ndigeel gaay di exécuter nga fekk ay goné yo xamni xamunu dara nga nan len genn len ci lolu bu len nango diglu ndigal kilifa yi par ci par la man duma la ko may dama koy dindi bam set dama koy dindi bam set dañu wara deg ndigalal kilifa borom xam xami dañ leena laaj rawatina nak ñi may wax legi muy salafisti biñ leen laaje ni leen waye nan ngeen gisee salafiste asalafiyin nuñ leen gisee dañu tontu ni ben manam ñan ñoy deug deug deug bi haddi salafiyin deug deug salafiste moy lan loolu lañ leen laaj xam nga lan lañ répondre dañ ni كل علماء الأمة المتقدمين منهم دغ دغ دال سلفست سلف صالح موي غا نيغا خامني موي المتقدمون من حقنا المتأخرين باتاي صاح امنا تي من نوي نان من الذين سار على طريق الصحابه موي نيغا خامني فو لين فك نا صحابه يي دون دوخي نون لا ني دوخي وا لغي كون كو مانا ген تي سلف صالح xam nga neena len bat bi concept bi bat bi ñom muy seen slogan waye salafu salih man nga ci genné sidi alhadji malik man nga ci genné seigne touba man nga ci genné cheikh ibrahim niass al-kawlakhi bu sahaba yi wé ndax man nga ci genné ñi waye ñom biñ leen laaje ne wa al-mutaakhiruna kan ak kan ngeen japp ni ñi ngi bokku ci salafu salih ñu tudd ahmad ibn anbal xam nga ahmad ibn anbal moy sen reference ci tawhid ci hadis ci nangam ñu tudd ci ku melni imam mushafihi tudd ci ku melni abu anifa ana malik imam malik anamu imam daril hijra anamu nga xani bu masan di jangale loxom bi la yeke tek ci khabru yunus sallallahu alaihi wasallam nan borom khabru bi neena kasa wa kasa ñu ni waw ba da hasa gannaaw ñi nak gannaaw ñi gis nga biñu tuddé ñi ba nopi seen serigne sa lañ tudd seen serigne sa tudd nañ ci ko melni shaykh islam ibn taymiyah ci tudd nañ ko ci tudd nañ ci ko melni shaykh islam muhammad ibn abdul wahhab mi seen serigne ñom wahhab yone yi mi seen serigne ñom wahhab yone yi tudd nañ ko ci limu wax ni ñom seen concept da ca bok wala seen xalaat wala seenu bëgg bëgg moy fuñu dajé mutasawwif damaté ko xolal buñu tuddu seen serigne ci deglu rek buñu tuddu seen serigne ci liñu wax shaykhul islam ibn taymiyah shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow xam nga buñu tuddu sa serigne bi yow tidiane bi xam nga liñu wax babakar si yow mourid bi buñu tuddu sa serigne xam nga liñu wax fallu mbacke waye buñu tuddu ibn taymiyah dede duñu ibn taymiyah dañ nan shaykhul islam ibn taymiyah buñu tuddu muhammad ibn abdul wahhab duñ wax mukk muhammad ibn abdul wahhab de shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab yow ngay yagar yagari top ci seen gannaaw motax seigne touba ni jikoy salafiste muna muni wa su'u sannika ma istizani amrin fahaltuhu من النقصان ومثله استخباره من خيرك نينا جيكوي سلافيست ملوكانو سلافيست دو كين كودول كو خامني لوم ديف ني باخنا لوم نيك ني لولاي باخ لولو باخ لوم ديف رافيت لوكو اك لوم نياو نياو نك دانا كو رافيت لو غيناو موكو ديف منا موني وايي غيس نغي بو كينن ديفه لينين منا موني مو نياو لوكو بون لوكو نخر لوكو mu keneen defee leneen rek mu ñaawlu ko bonlu ko naqarlu ko mooy li xew ci penc mi
yow am nga fofar ba nupi kenen ko far fenen nga yak ko lu mel nim xey saago ko genn ci internet bi tuddu ay sikkem wala nga sosal ko sax bu fekkene xamoo ci mom dara lu ñaaw lolu moy melokanu julit te yow lo def muni baxna lu ay lileram def muni baxna mom luñ def ni baxna ay kilifa am luñ def ñu ni baxna waye yow yak say kilifa lu ngeen def ñu ni dara baxu ci pourquoi pas ku len koy nangul kan ngeen di terroriste

dom ji febar belati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko daara mu jàng alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñi tuddé taqiya taqiya waxna ko bataay taqiya moy di wax dara mu woor lan li ngay wax dara du ci dëgg waye atteindre ce objectif dana tax nga masla walé ko dana tax nga wax ko lool la samkat bi bëgga def samkat bi dafa tok ni yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé dana ko yobbu daara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqiya moy wax luum gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko noppil damay nax yalla noppil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax koy nax sufiyoni mu tasayifone yi ngay jema nax bat bi genn na ba noppi bat bi genn na ba noppi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam li day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñu ko nërméle niñu xotté sutures mbolem ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ko ko wax ci pench bi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay soccio yéeli lire ñu di la jiñ ak ndëmb noppeguñu ngay soccio yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaq bilbatil wa taktum alhaq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktum alhaq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na farlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñ massa jaar écraser nañ ko fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen warana wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñ massa jaar yak nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui ab rayenté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar sécurité amu fa ab rayenté fa am ba légui ku wéddi nga laacc wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi baye ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñam ñi ay doomi baye ñess lañu dama ni nañ jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gënne baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga ñu indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ko ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ko wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ji tok ci internet bi di saga sama ngoñ day touru yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakoté mom
bay génné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamnako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ban la society bi nga xamni ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga défaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañuy dégg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni nga ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalaat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafiste moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekkenteni amulo possibilité am accès ci mom muna muni de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek meunta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne menoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima len ko waxe man dama leena tipo ni len yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni len seigne touba tipo waxna ni li geuna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di len ko defal fi sabilillah buma len ko defale at ma len ko defale la len di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nab nabi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique faruma parporlouma wotewuma woteleuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kilif kef ñoña sax woteluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nikul ci lola man la cheikh salim mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustafa mbay sam amu ci soxla amu ci defar amu ci yak waye bu deug joté nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba kérok may télé rek suma télé rek xamni télé na li dong la waye furuma kenn ci ñom yalla xamnako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politicien bu dund ci kaw su bo xani masna ma tok ak yow nga nek ap politicien ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikkelanti xawma ko wallahi xawmako men mustafa jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu wo mani ka politicien la ma dajje mum jox ko loxo te la taxone ma jox ko loxo diko féliciter niko deg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis dabakh a senior bu tiwaawon mom la ma sa deg mu wax ko mang la ci féliciter te dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maguk suñ borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko doon féliciter bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko féliciter ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko benn xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum réew mi mom la andal maniko nak ci lima yalla xamalako su ñew mu neew mu bare gis na ni sawaaji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek munima ah sawaay yow sa wax gi neexna degg de waaw fo dekk maniko man nak ab serigne dara la jeurun ngay xam fuma dekk dama la doon féliciter ci baat bi ma deg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ap politicien kenen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo xawma ni yaangi yengu ci politique massna na def ben bayan ci jumaa ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalé ma jox ma adiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sangam ngi tok diw momu apoliticien la
man len yeen yeenay jaxase nit ñi muna man len yalla bima tim xamna ni diw mom nga wax xammi wu moko ci mbolo mi ndegati diw mom sax man ma ak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya diw mi wax te musuma xamni a politiciens la yalla xamnako sun borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bama koy wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe la ci paré fu neex way na yobbu mo xam lum ta wax wala lum ci def waye en tout cas ne len wërni yowmal khiyam dana ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yalfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisa ngi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke senu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit ba tay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeentek len ci wa keur Baye Sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene woko kenn nak yene moko kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mel waxon nangam ci internet bi day toj nañ bob ba barki dem ak toj nañ place am ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man ci san wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin ba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek lima werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk inshallah taala budé fi ci adina nak bayé nak yalla baye dal lima bëgg wax moy fagguma deñ jëmou jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajé ak lola naqari man fa ala ma sha laqiya ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba néna al muridu sadiq melokanam ñi la muni sifatu sadiqil muridi باختصار أربعة نسمتها قف اقترار ديغنا كو نقارلو مريد ييغا خاندي نيو ديغ نديغال ني توج سين بلاص ني جامبات كون لي ني جامبات كو ديغ مو جامب رك دو مريد صادق دو جامبات تي نديغال سيرينم ديديت دو جامبات لو متي دا نا بايك بوروم بي تبارك وتعالى كو ويد لاج كمام شيخ رحمه فال ku wedd laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidq fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku ikhtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi te al qur'an loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la ni ben in al muhibba liman yuhibbu muti' muy ñaar loolu way katu arab moko wax señ tubani da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddii wala bëcëk mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam serigne bi tiawna bim la koy diggal wala serigne bi tiewut bim la koy diggal jot nga diggal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kharak bi yunus sallallahu alaihi wasallam ne nagn gaday sahaba yep bayyi fa lañ am makka sen alal yep sen trésor yep ñu bayyi ko fa ñew ak loxay kesse tundum madinatul munawara wa est ce naqarul nañ ko est ce naqarul nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawara
lañ xey ñom ñepp bayyi fa la ñoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut seigne touba radi Allahu ta'ala anhu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom musawwin dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suuf yu alal ji num mëna tollu doñ ju suuf mom la yamalé ak doñ ju suuf musawwin dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di keur keuri ba jot ca suuf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa mi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci boole ko ci benen bi ci dessine ma orienter wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomat bi nga xamni diplomat bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi nongi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna soxal ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yene ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yene ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillah mu jox ko ko wa kërëm diñe a légui lolou fokay duggal wa kërëm diñe légui ndax da nga nan da soxare wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nir ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñe moy fi waji nek ay bu fekkone ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik net li nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mo wa kërëm ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna ali moko jëkke ak wa kërëm wor nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben ja yalla ñew ni fi sabilillah ñu jox ko ko ba mi 3 jours lekku nu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina ali dafa soxoron ci wa kërëm ñi motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa kërëm dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi leen ci yeeyen ndaw ñi ma ngi leen ci yee yene samay xuma nu ko mëna waxe yene samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seydina touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal qur'an ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene man na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajul yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéné ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yéné ci yeen lo rek moy sama yéné ci yeen lég lég nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolu moy sama yéné ci yeen moy sama yéné ci yeen lolu cheikh muntaka def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiagnou ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena beugou ta jappale akay nam yalla nagn sun borom taxawul bopam yalla nagn dajek ngeureumal ab yonantam dajek ngeureumal cheikh mou bamba
yal nañ yalla xir ci jub ak jubal ndaw ñi ma ngi delot di len ñaan ci war may Seigne Touba bu ngeen mënta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu ne cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mënta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci bir internet bi di len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du te nga wax sa xalat du te ñu degg ko waye amna ko xamni sa bu degge baat bu ne tok ci nopam bu ne cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamu fuñ ne xamu fuñ ne kon ma ngi len koy ñaan ma ngi len koy ñaan benen bi ci dess ma ngi len di ñaan bu len dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa sagan liñu tuddé al qafl am ñu xane yalla leen bind nonu dafa sagan nga diko filmé diko partager ah yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana la fa sutural ku xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmé ko partager bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûté cher ëlëk yowmal qiyamah akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral légui nak ah la yalla waxon rek danaka dañ ciag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu lahum hasabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jëre ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence yi dafa tégaloo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërëm suñu jigen bele nga xamni moy soxna Seynabou Kébé nek fofu ci bitim rew te waxtaan yi lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khairu jazaa'i shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di leen gërëm di leen ndokkel waxna ko waxati ko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn benn lañu ay benn benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñewé Sénégal bala ñu am jamm ñew bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bitim rew loolu ñu ngi leen ci sant di leen ci gëreem di leen wax ni seenu mbax rek la seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu war gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemt lay katan ba sa bu yalla ñewé rek ak mbirem wala télé wala nangam loolu rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaa'ihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci sante gim doon sante yalla ba yalla defal ko daraja ju tol ni yalla tan nako def ko ab yonent yalla oriente nako tek ko ci yoon waxani dotu esek yalla tan nako defar mbirum adinam yalla tan nako defar mbirum alakhiram ñenti daraja yep fan lako ibrahima jele yemu ci sun borom neena inni ja'iluka linas imama ma tan la def la nga nek échantillon monde bi wa fan lako yalla jele ibrahima sante wa gan tiant nak legi gan tiant moy mayeli waw kay fofu la mbir mi nek mo ndax moy ni ma gis gaay di sante moy ni ma gis gaay di sante accam yor sa alal bo deme alal gi nga jende geleem gi bo deme alal gi nga jende geleem gi bu ci bori jambour yi gennon bu ci bori jambour yi gennon do am sax ndegu xar waxuma geleem geleem yi nga yew wo sa xariti cameraman yep ñu ñew di filmé ngay togg di wacc tek say table yu rafet bu ci akki sa ouvrier yi ngay liggeelo gennon do am ndegu xar ah loloy sant nax nga sa bop de nax nga sa bop de sa ciaku pariru or bi ngay titero wo sa xariti ko cameraman yep ñu ñew di la filmé ngay titero ciaki pri ciaki or yo xamni bu ci akki sa employé borom keur gennon waxuma la ciaku pariru or waye dama ni bo moytuul sax jara jara jaray pemé sax do ko am ñeegu jaray pemé sa ciaku pariru or bi ngay titero ni da ngay sante ni ngay da nga ñew di sante le Seigne Touba xam nga ni sante le Seigne Touba de yow kay xana bo moytu iblis ngay dimbele ah bu fekke ni nak haqi sa employé jëkër yépp genn na nga dé séparer or ay ca lol kay dara neeku ci waye séparer or bi ngay titero bo démé mbolém ñaqi sa aqi employé jëkër ji motax nga mëna am parir bobu ay bu ko ci yalla genné bu yamul xamé do déssé sax jara jara do ko déssé jara sax do ko déssé mo ndax ni ñuy santé loloy santé le Seigne Touba yalla wo say cameraman wo say xarit ngeen da seeni tama di yolo le mbadantan ah lolay sante la yalla Seigne Touba ayja ayja rekene dañ ni Seigne Touba bernde la wote ba tax nga dem jënd sa ponkali gëlem yo xamni ak employé yépp ngi ci Seigne Touba bëggut yalla bëggut yonent bi bëggut nga wër sa xarit cameraman yépp kenn ku ne nga jox ko 10 metti mbassé wala ben ambulance 100,000 wala 200,000 ñu ñëw di la filmé ndax cameraman yoyu gis nga leen kër Modou Mbaye Thiam ñukoy camara gis nga ko fa cameraman yi de man fi ma leen di seen moy borom wéccé di rek borom poste yi di ci rek fofu nga leen di seen animateur yi ci télévision yi ñoo ñi rek lañuy invité de kër ga yoy rek nga leen di seen la animateur yi di metti mbassé yi ñu la jox motax nga dem wanel ko yappam muñ wajji yek wañam mu taru wak soxnam su mëna tak parir ba motax nga dem wanel ko ko ay wa bismillah bu fekke lolay sante yalla fekke lolay sante ay ca Seigne Touba woti wul lol de ba Seigne Touba raye gattam ba sante ci yalla digal lu ñu def ko akay naam berne ci sante la bok waye deglu len Seigne Touba mako defon mom bam ko defé ñetti sam la ko def ni bi nañ mako joxal wa kër gi ñu togg xiwlo li ci dess nañ mako joxal diiw sangam la ci dess sarxé len ko jox len ko julit ñi jariño yow nak ya say xarit rek neen wajji seen gelim taaj ko ci kaw table ji ngagne ko bam sob len amatu len ci pexé ngén ko ngén dor ko jël di sédélé wa mbéd mi cim wowo dess ngén balma sant yalla nit ñaari parti la yaram ak ru kon man nañu berndel yaram wi waye nañu berndel ru gi lu koy berndel moy jang alcorane jang khasside mo ndax ni ngeen di jangé khasside non lañuy santé

amna jankatu khaside bo xamni amna daayira bu ko invité mo war leena jangal khaside bu fa demon njang mam fay jang yalla do ngay tax te njang ma dana tege ci yoon waye dedet amna ben millionnaire ben milliardaire bu ko wo ci koñ bi bo xamni ni yoni nako ambulo 500,000 fofa gëna doon mu ñew tok ci salle bi di xatu xaru ñen ña ngay mbëk di joy joylu fek rek ni vidéo def ci TikTok bi lañ ci djublu moy ay wo yene ma gëna xam waaw niko xalé yi waxe yene ma gëna xam ngok duma ci yegg wa yalla mo mëni su ko nax subhanahu wa ta'ala rabbi sirra jalla jalaluhu khalaqana maulana motax mo ni ibrahim alayhis salam ci sante yalla ak mëna muñ banex adina yi ci lako yalla defale tawfiq mu am daraaje yi adina am jak alakhiram jak mu bok ci ñu bax ñu ëlëk yalla def ko mu nekk échantillon du monde bi radiyallahu ta'ala anhu señ touba ni kon buma len woyé ngeen sante le ma yalla subhanahu wa ta'ala dama bëgg ñu and sante ni nga xamni ni non la ibrahim alayhi salatu wasalam doon sante ba am daraaje joju non la musa alayhi salatu wasalam doon sante ba am daraaje joju mu wo ñun wa geej wo ñun wa jeeri ci ñu sante le ko yalla muni ya ahla barri ya ahla bahri wujulil barri bahri saqa ndax man ki may santlu moy geejuk tabe moy re geejuk tabe te buy joxe du jeexal mukk mukk mukk te moy sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu jaare ko ci yonent bi nga xani moy wasitam alayhi salatu wasalam moy wasita bi dox digam ak boromam tabarak wa ta'ala mani kon man limay wax ci seigne touba waxumako ngir fanatisme donte fanatisme lu bax la ko gis ku ne sax fanatisme la waye dama bëgg wax ni limay wax ci cheikh ahmadou bamba radhiyallahu anhu dama ko tek ci ay acte yo xamni wala bok ci ay preuve yu leer yo xamni ni rek daanu jël wala wax lo xamul wala bëgg nangam wala bëgg dedet li xalé yi tuddé bëgg bëss sallallahu alayhi wasallam da waxon ni man arafa nafsa arafa rabba ku fexé ba xam yaay kan rek xam sa borom man musafa mbaysam dama xam may kan lool la yalla dogal wallahi alhasib lool la yalla dogal balil insan basira ala nafsi bali insan ala nafsi basira astaghfirullah bali insan ala nafsi basira yalla neena nit bu gesto bopam ba xam bopam nit bu gesto bopam rek xam bopam motax ba mbok mané waw diou sangam limuy wax doko tontu mané jëru tontu di ñuna man xamna sa bop mu bune leccek sikimam bu wex di katch ba wa adina ñepp xamne day katch kay wa adina ba ngoy tontu xamne day katch koku da jarate tontu jëru ko ni len naqari teguma len ko dogal sun borom la sun borom ko def rabbi situ jalla jalaluhu khalaqana wa maulana motax señ touba ni mom mi ngi sante yalla di wo ko ko sante le yalla amna fum waxe ci ben khasidam neena ahmaduhu ala intihai sayri lahu ma al ma'i wa yabghi mayri aw yabghi mayri muni mom señ touba ahmaduhu ala intihai sayri mi ngi sante boromam ci terminer gi mu terminer ab tukem jeexal gi yalla jeexal ab tukem muni and ak lol lepp kat bimay tukki bani tukki bi di jeexé ma ngi and ak muhammad ibn abdullah alayhi salatu wasalam mi nga xamni moy fara ko nu yefeur moy far ci ab xol kefeur la o ma al mai muni jamono bobu lamay yalla defal tawfiq ma am tiranga joxani dotu jeex wayubqi mayri yalla defal ma tiranga jo xamni dotu jeex baqala ba faw may ndax dako am ci waji geleem dedet ndax dako am ci wo say teug kat ñu di la teugal yo lo limba dantan dedet deglu li seigne touba wax ni moko may ngeureumal yalla deglu li seigne touba ni moko may ak taxé deglu li seigne touba ni moko may mbollem lu yalla bind te nga xam dara ci yalla
nangul nga ko muy abrar yi neena yow mal khiyam mbollem ku yalla bind te ngay ko am solo may jitu nga top ci man wala an yal abrar lu wax fi ukhraya bis penci ba ku yalla bind te ngay ko am solo rek ci sama gannaaw ngay nek man seigne touba ni ibrahima nekke representant wu umma bi muni yowmal khiyam mbollem ko am solo may nek representant ci kanamu yalla may nek representant koku ci kanamu yalla ko am solo ku ne muni ndax nak dama tudon di nelaw bu am lolou muni dedet nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada lolou bima ko datan am dajna lu mburu dajul ci tal nabahtukum ma'an ala kadin bada ma ngi len di ye ma ngi len di xamal ni man seigne touba li ma am kuma ko añane tuddi nelaw mayumako tuddi nelaw mayumako kat bu ngeen mako añane tuddi nelaw mayumako kenn ko ni def sa audio kenn ko nek di def sa TikTok diko añane seigne touba muni man tuddi nelaw mayumako de bu ngeen mako añane yalla defal namako nak waye nelaw mayumako nak nabahtukum ma'an ala kadin bada dama daj lu mburu dajul ci tal dor ko am muni bima datan deg jere jefi yalla man seigne touba bima datan deg jere jefi yalla mina muni dajna lu mburu dajul ci tal de nabahtukum ma'an ala kadin bada li qabla an ara ridan mu'abada radiyallahu ta'ala anhu wolof nyaay neena ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ku bëgg ci li ñepp bëgg da ngay def li ñepp def doga mëna am ci li ñepp am ñi nga xam dañu yoré réseaux sociaux yi nan waaw kuñ japp sa talibé té mëno ci dara han yowmal khiyam bu lako diggé nangam nangam seen wax yu doyé di yoyu seen wax yu doyé yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam waxnako miraran yentu yalla muhammad japp nañ ab talibém teur ko jël paka tek ci putam war ko rendi xam nga fi talib bi man nam sax gisu serigne bi fé nak talib baangi ni jakarlok serignam muy muhammad muni é ya muhammad muné ko labay ko muné ko xolal paké bi ci sama baat bi dañ ma nal rénni ngir yow muné ko joxna la rendi aljana joxna la rendi yowmal khiyam légui waji bu amul ngëm est ce dañ way yowmal khiyam moy lan yowmal khiyam da ñëw gul yow do ma xet li fi ci adina nga affaire yowmal khiyam waye dedet da gëm ni liko muhammad wax deug li wallahi da gëm ni fatu rek ko tay dem aljana dajé yent yalla muhammad té ñing ko teurde jël paka tek ci putam xana lolo gëna metti tej kasso paka lañ jël tek ci putam muhammad romb ko di ab serignam muné ko ya sheikh yow sama serign muné ko labayka muné ko xolal paka bi ci put gi muné ko joxna la randiw yowmal khiyam mawdihukumul janna joxna la randi yowmal khiyam da di koy romb dem xam nga ni koku bu don talibé légui da nan ki kay mëna luma dara yowmal khiyam waye nopi len tufu dara xamul len ko ab serigne dañ ko doye lol rek ab serigne dañ ko doye rek ñu tej la kasso mu ñew genn la kasso li kasso kasso nga xamni len la ci mbugali adina yi ñak solo yi budé sama classe gi seen dugg kasso moy seen yëkëti ko dara ja yowmal khiyam ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw ci lañ joggé tim seeni morom ba faaw raw len ci yalla raw len ci yonenti bi raw len ci serigne touba raw len adina raw len alakhirah ci dugg kasso lañ ko jëlé nato di kerkerani awliya ku weddi li laj ko khairul anbiya ngir yalla kat kharit balay musibal ngir dara jaal ko mbata muy kuni bal li kasto lan amna ño xadi mom ndaysan dañu rus sax ñu di len tuddi kasso mané cim fa xamni tej nañ fa sa serigne lo fay baña demé yow fexel bu la fa togn yobbu rek lool rek am njariñ fexel ba bu la fa togn yobbu rek lool do ngay li am solo bu la fa togn yobbu mukk yalla dana fa duggal nit ngir bëgg yëkëti dara jaam ngir bëgg yëkëti maqamam fexel bu la fa togn yobbu rek bu la fa togn yobbo nak mom ñaar rek manam yalla foot la fa nga set bakar bi set waye nak
mëno génné walé dara ja nak mëno génné walé makama nak mom dara ja ji rek mom bakkar bi rek la yalla di foot xeyna nga tuub delu ñi nga xamni sacc leen fa yobbu ñi violé leen fa yobbu ñi nangam nangam loolu mom waxunuko loolu waxunuko moy tuuma juñ tek ci sa kaw ta dara du ci deug ku wedd nga laaj li ma lay wax demal nga ye yusufa nga laaj ko ko alayhi salam demal ci yusufa nga laaj ko niko ñu tuuma la viol duggal la kasso te fekk defo bo fa genné noy mel yusufa da genn rek doon yonant da genn rek doon yonant alayhi salatu wassalam da genn rek doon yonant du señ tuba biñ ko yobbu dañ ko tuumal tuuma ji ñaka amatax mu ñew indale daraja indale daraja motax bul sun borom tabaaraku ta'ala bu namé mbir da koy jaarale ci ay sabab li kulli sayyin asbab mbir mo gis yalla dana ko wutal ay sabab sabab yoyu nak li ci sun borom djiblu bu neexal sun borom mu tawte du xin waye lutax yalla di xin da bëgg gaay préparé wu denc seeni bagage lo bañ mu toy nga denc ko kon li yalla di jaarale ak jaamam ci yenn yi daf ca djiblu rek ay sabab la yo xamni moy escalier yi muy jaar ci ñooñu pour dem fim bëgga dem fekk nak ñooñu yalla daf leena na la yobbu safara ki yalla jaarale motax bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo bul ñaan yalla mukk tuuma jaar ci sa loxo gis nga tuuma saabu jaar ci sa loxo tege ci kawu jaam jaam bobu yalla nam ci mom yëk ci dara jaam ak maqamam yow mi tuuma ji jaar ci sa loxo sun borom da la nara yobbu safara lolu ñun ñepp ko jang ci digeenté Husayru ak Bukhtu Nasar Husayru bi kera bam ne sun borom gañangi ni tuumal ma Bukhtu Nasar ngi ni tuumal ma ba tejj ma kasso luy def na mako sun borom niko après muniko rayal mako ndax mom waliw la bu ñaané yalla man nako nang mu niko après rayal mako sun borom niko ewaye ndaw ya neex mu niko Bukhtu Nasar lolu mo la def man mako ci xir bi tuuma jim la tek ni mako ci xir xam nga lutax ma xir ko ci mu naam dama ko na rafet ci les safara ëlëk yow mum tuumal xam nga luma jublu ci yow mu naam niko dama bëgg say dara ji yëkëti ko ëlëk yow mal khiyam xolal ma li motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara sun borom nimuy def ay mbiram tay len ci xel mu ñaw munu ko setantal ba xam numuy deme tay len ci ñu neew la ko yalla di xamal ki yalla may xam xam ilmu la dunya lu yalla dogal lu ne bu ko setantale dana xam hikma bi ci yalla nam waye du ci man dara dara la ci dun man ni yalla may ilmu la dunya do nga ñoo mëna xam li yalla di xewal lutax mu di ko xewal hikma bi ci nek ñom rek la koy xamal te ñom xel mo ak bu téré te comme bindu ma dara wa yalla sédé na ni ñeen ñepp ma ngi leen di sat leen gëreem ñom seigne cheikh dion nak nek fofu ci amerique ak seigne cheikh mbacke ak nak non seigne cheikh diouf ñom mom dal ñepp rek bayuma kenn jazakumullahu khairan jazaihi alhamdulillahi nasi bi ni'mati tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

yàlla da lay jéggalaale subhanahu wa taala. Cheikh Abou Youssouf Dil Boustami gana jëna benn xaritu walliwam booy bi nga xam ni moo leen di toggal yàlla dogal mu woor koorum naafi la, maanaam mbindaan mi moo woor bi mu defaree añ bi ba taaj ko. Sayidina Abou Youssouf Dil Boustami daal di raxasu di lekk, wax xaritu walliwam boobu, wool sa booy bi nga xam ni moo doon defar ñam bi, ne ko nañëw ñu lekk, nañëw ñu añ. Mu ni ko ne ko dama woor, ni ko kooku wooye, mu ni ko ne ko dama woor. Mu ni ko si yow xanaa xamoo ki la woo añ kana, kii mooy Abou Youssouf Dil Boustami. Mu ne ah waaw, waaye man dama woor, man duma dagg sama koor. Moom walliw la, xam na daraja si Abou Youssouf Dil Boustami ni egg na ci maqaama, ku bokk ak moom yàlla bàl la. Muy naxtaan booyam boobu pour mu ñëw bokk ak moom. Sayidna Abou Youssouf ni ko bàyyil jàmbur, yàlla mere na ko bu yàgg, ñàkk a bokk ak maanaam bañ gi mu bañ a ñëw bokk ak man ngir ni daa woor, yàlla mere na ko ci. Waa léegi xoolal pourtant kooram googu tuyaaba la ci doon sàkku de. Moo tax borom xam-xam yi taxaw nañ ci wax jooju, ndax bu fekkonte ni nguur si wala mbindaan mi koor googu koor farata la, Sayidina Abou Youssouf Dil Boustami ñemewu ko koo dogloo. Bu doon kooru farata du ko ko dogloo mukk mukk mukk, xalaatu ko. Même bu ko doon dogloo sax, bu xale bi bañee du ci am bàkkaar, du tax yàlla mere ko ci. Waaye xoolal koor gi kooru ngatt nga la, kooru naafile la, koor gi lum ci doon sàkku tuyaaba pour yàlla baal ko, pour yàlla bindal koy tuyaaba, pour yàlla texeel ko. Léegi bokk ak Abou Youssouf Dil Boustami moo gën a gaaw, yàlla takkal na ko garaatu. Ku bokk ak moom yàlla bàl la, yàlla texeel la, waaye moom xamu ko, xamu ko. Sëriñam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam, naxtaan na ko pour kii ni ko bàyyi ko, yàlla mere na ko bu yàgg, ci ñàkk a bokk ak man yàlla mere na ko. Kon kun sa tabaruki na ngay barkeelu ci ñoom foo toll. Sëñ Touba nee na boo dee def foo toll di barkeelu ci nit yàlla yooyu, fa tasdaadul xudda, ak njub dalay yomb, ak njub dalay yomb. Fa tasdaadul uda, saa boo xëyee da ngay dolliku ak njub, saa boo xëyee da ngay dolliku ak texe, saa boo xëyee da ngay gën a jege sa borom. Fa tasdaadul huda, fa tasdaadul huda, kun sa tabaruki fa tasdaadul huda. Del barkeelu ci nit yàlla yi, nee na loolu day dolli ak njub de, day dolli ak texe de. Ëllëg yowmal xiyaamat ak bax. Mu ni nga leen di màggal sa kemtu laay kàttan. Nitu yàlla lum la miinal miinal miinal boppam bum tee na nga koy màggal, na nga koy war maal. Lu tax? Ndax màggal nitu yàlla, war maal nitu yàlla dafa amee atte war maal yàlla. Boo gisoon yàlla war ma jim ko war a jox ak daraja jim ko war a jox, nitu yàlla soo ko dee màggale noonu ak war ma jooju, dañ lay bindal tuyaabay ku warmaal yàlla. Moo tax sëñ Touba ni wa innama ijlaalu aalimin amil ijlaalu rabbil arsi fima qad nuxil. Mu ni moom sëñ Touba màggal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam, gis nga ko, borom xam-xam bu jëfe xam-xamam màggal ko, nee na mi ngi mel ni màggal yàlla mii borom aras. Wormaal borom xam-xam bu jëfe xam-xamam mi ngi mel ni wormaal borom aras, wormaal borom aras. Mel ni wormaal borom aras. Serigne Basirou Mbacke Xelkom sama xarit la, te yàlla sàmm te aar ko te may ko wér. Ñoo mos di bokk di añ, may dagg ci ñam bi di ko tegal mu bañ, kër bu ma daggee di ko tegal mu bañ. Ñu ma sawaay bàyyi li ngay def, ma ne ko yaa ngi may tere lu ma Sëñ Touba digal. Mu daal di ñu ma kon nag noppi naa ci.
muy ka señ tuba mako digal de señ tuba moone bo bokke borom xam xam wala nga bokk kilifa na amone ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tegal man digal señ tuba lay def ni señ bass xel ko mune na ngay wormal worom xam xam yi soga defé mel nga ni wormal borom aras nam nga ni wormal borom aras waxtu wo yegé sen aajo na nga sol saw dal doxto lo man man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi ku yegni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeegi boko yeegi ak boko yeegu kon rawati na budé nitu yalla rawati na budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tchoun cheikh bété tchoun liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musuñu bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoy waye xam deug wax ko dara di ci nekku ngir yalla subhanahu wa ta'ala cheikh salim mbake radiyallahu anhu kenn werentiwul ak wilayam ci yalla dedet dako feñelul rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci seigne touba ñaari khas waaw lan mo taxone seigne modou mustapha mbake xey rek nan seigne salim nel ma ak yow bok bay da ngeen yaakar ni bayyi derata ko taxari wax xamna ni ñoo bok bayyi derat waye bayyi ruuxa taxone di wax al walidu ruuh moko taxone di wax cheikh salim da bok ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruuh la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bok waxuma lol mom mom mo ruuj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam légui xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wuma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalatuko te amul jiw wuma bay te rooj na ba nopi muni ay la yewende do nga xamna ren mom du ngeen di bay ndax ren mom aw jiw amul lolou bimu koy wax guddi gi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiw ba jiw wo dess kérok lay top becc fofé la ko topé beutu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone day da ngay wër wali wi rek wali wo gis botam xonk waye nak ñom useet beutu xonket mëno ko xam danaka mom ko yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci yalla lay defal tawfiq rek nga tombé ci moy dañuy am soxla so xamni sen soxla so su dong la te duñ ko dis kudul yalla soxla so sen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisuma la mbaw wala bo gis na la mbaw sax kay ndax sa affaire ke lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ca lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci aajay mbokk julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa aajay yow te yow kat man nga xey yendo dox aajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom aajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gont waxuma gont sa waye ben minute mu faju sun borom
aaji jum jum bu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñu dimbele ab jamam li fi ak jamba ngi nango dimbele mbokum jamam moromam jamam kon rawati ne nak yow mi sonni ci dimbele walli wi yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj nit balga motax Seigne Touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi nga xamni dañ may liggeel dima xidmal guddi ak beccëk waqdi awaij lisina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyel Seigne Touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni ak la wax xeyel Seigne Touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni ak waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax Seigne Babacar Touré ñen ñi gën ko min ci Seigne Mbaye Touré talib ci Ahmadou Bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci Ahmadou Kabir Mbaye niko logo bëgg liggéey lo nang ko ko liggéey lo Seigne Babacar Touré momu mo dalal alquran baysam mom Seigne Babacar Touré mo dalal alquran baysam ben bis mam cheikh dalena wolu ñu ñew dem leen bayale ma sama tole Seigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu baye tole ya bañu baye ba ñew ñu fekk ko mu tok ñen ñi neñ ci yeen bala fekk ñu mu tok ñen ñi ni ca ron guuy ga wala kulli hal comme Seigne Babacar Touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bind ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bind ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh niko ko jabb mam cheikh xol ko niko waaw ñi ngay jundi fi de liggeel len ben bis mo upp tiyaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu ga ñi ngay jundi fi man qaddama salihin irtafa ñu ngay jundi liggeel leen ben bis mo putu yaaba jaamu yalla juroom ben fukki addu ñu nang mané ga ñu ñu nak lan la Seigne Touba di jundi ga ñoon la tambalé ci yonenta ba ci sahabatul kiram ñoo ñu la Seigne Touba di jundi ci xokal bu kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñett yi mën ta ñak te xeñel na bepp jam bo xamne nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nek ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di khidmal bu fekke ni amo doole khidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yurne leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wul nak legi la fa sus moy lan moy tiofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoy bo ci am rek wali bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci nganam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami
dafa am ben bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mu wagnou ko wat jëm ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw liko dugg kon fim jaar ndegata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man day sama yéré bi da xottiku fi ma bëggon nga garal mako teyer bi niko simil mu dal di jinn bi mo jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu niko def na ko hadi mo abo yisi abo yisi da di salat mu bom mom ni bi kërëm lolou ci yor yor la ci takusan la teyer ba faatu teyer bi kërok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gërëm ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abu yusuf bustami abu yusuf bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko bako door sun borom ni bako loxalal wo len abu yusuf ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yisit fi mu nek ak fi waji nek ci bammelam abo yisit dal di tew malaaka yi ni ko kire dañ ko laaj koy sa borom mu ni abo yisit dal di tin ba xam bimu ximmi ko mom abo yisit dafa gëdd waji arsalé ko ni ko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni degg ba yag mu ni ko sa baram ni ko waw sa yéré bi nga sol kula ko garal ci yor yor abo yisit dal ni tek xelam dem ca kako garalon yéré ba bi abo yisit ne tek sun borom ni ko ah mba da wax deug di abo yisit ni ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yéré xottiku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam abo yisit xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu ni aha kay mu ni kon nak jël leen waaji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane ji ma geureum abo yisit bustani yobul leen mako aljana ñu jël teyer bu yobu aljal ci biir ngeur maane abo yisit ci la yalla deug jéggal waaji yobu ko aljana motax ram ñukay wérante ñak xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal mo roxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jeggulu ci yow dana ko jeggal ëlëk yowmal xiyama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de mo gisee walu yi bari amna fo xamni buñ fa agge ci ab lim ñu jeggulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti jeggulul kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf len di wax ni bu len wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da len di wax ni ku len top ak nu meuna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina len taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ touba ni waqdi awahi jalisina damu fi khidmati ba yowmal xiyam fi khidmati ba yowmal xiyam ba yowmal xiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis pench dedet fi la ko fago doga dem
fi la ko fago doga dem affaire bi do xaar ba bis penc dede ngay wetti aw ñak fi guddu jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak dima jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañoo def ak man mu baaya ah texel leen ba yalla ni la aha kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowul xiyam nga diko jiim doko man de doko man doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal bëgg and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay reservation nga xamni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dédé dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi rasul tibani wa akhina ya rabana bil qitma lil muslimin abadan wa rahma yow sun borom ma ngi lay ñaan nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteuru julit ñi lañ yi doon way gem ñep ma di len leggeyal di sonu ci seen mbir ëlëk yowmal khiyam andak yirma mané ju mat wa rahma wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek xitma katu xetu yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak xitmal xet bi xitmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré xitmal na xet bi ci terbiya ay nit xitmal na xet bi ci jangal ay nit xitmal na xet bi ila akhiri ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexe ba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxatexe ëlëk yowmal khiyamat akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen nit mën ta wone bopam nit mën ta wone bopam motax yonnate sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayr ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana simi sa ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rahim fall amna walam bonisum da koy jot de bonisum yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beuti wom rek sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rahim fall walam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al qiyamah ku war mal yonent bi sallallahu alaihi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon woné waju bax
xamlé waju bax motax sunu mbokk giwali dañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu leen di nax leg legi kenn du leen jitu aljana yalla xam nako ndax ñom li lu leen yomb la woné ko bax amna ñu xamni ku bax ki ñi woné yalla do nga tax ñu diko wax am ñu xam nak ki ñi woné sax du lu ku du ko bax waye ba ku leen maye tax rek lu ci poos ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye woné waju bax mom ndariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug pere mate woko doko du yow anna anna laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamakuma gaba bamaku bamaku la conférence bamakuba ma conférence ba conférence bi jeex dina ñima ci jox addi wala ñi tek ci tabal di dara di niw na lool waye ba waja sant sambu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout señ yaram mbay waxa waxa wax bani gar boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef xelef yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané taylin taylin seen waji lim wax ni baxna de néna man bété bété la loolu la leen bëgg wax man bété bété la aha kaylin ma wax leen kuma gëna doon bété bété nak ba ngeen xamni bété bété amul ndariñ kaña ma gëna doon bété bété ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koko yett gëna yi top koko yett lu ko waral jikko jaw rafetu xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisu ci man tegg leen ma fitu wuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may doomi diw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu milni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy woné nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga woné ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jéma xamlé waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demul duggu aljana alquran bi ñuko net li wajaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsal madina waju joge fu ken xamut waju joge fu ken xamut dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo mi jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé dé mune mandar gaangi ni mi leen di jox ma leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la ñu wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di leen jangal di leen jubanti te lajula ak pay mi ngi leen di yee di leen jëme ci yàlla di waxtaan ak yéen di leen orienté ci yàlla te laaju leen ak pay waajaa ngi topp leen ko ku ko topp taxe de man laa yasalukum ajran
ñoon budul won nitu yalla ak pay la leen di laaj gu mat bala leen defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leen jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabi'ul mursalin top leen ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di wan yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nanguñu bax nanguñ ko bax moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabist nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun alisina amun wa kanu yataqun ñing koy jang waye bo len ni mor ko je waliw la ñu ni way topal fele koku day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh ray mafal bin ñewé di wone mbaxuk señ touba gi degg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm nu lu neca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waji bax lan la ko yalla wax khila adkhul aljanna ajena ay sa keur yow mi don woné sama way man yalla bañ ray la ci adkhul aljanna demal duga aljanna ajena ay sa keur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni ab julit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférence wut ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñur ci sa xol bi loy bañal wajjo ji lo añane wajoji fofiyetele wajoji lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na leen ko attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun dulen laaj dara te ku bëgg tuddu doom mu tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sam neew dula laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la wa lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak wahum muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienter yeene nga jakarlo ak mom wahum muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wané sama way legi kay adkhulil janna demul duggu aljana mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wané sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wané waju bax jarna de xala ya lay taxaw mi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir wané waju bax mi dess gannaawam way ki personnel
jema jappale way rek jema jappale way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema wone waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxeti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxaw mi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan neexon tay sa bokki yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara dara dara dara dara dara waja'alni min al-mukarramina min ma boole ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama boole legi man yalla yalla ma boole ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laaj ko maam cheikh rahim fall xam nga li ay al-quran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu lok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejut lu mburu dajul ci tal daj nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahima fall te wone seigne touba ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall da dan wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun فكن مع من كان مع الله فانه يوصلك حديث بانغو يوصلك الى من يوصلك الى الله ان كنت معه سيبتت عارفوني بالله بنن افير لا نيت يالا بنن افير لا خولال ما لي رك كن مع الله يونت صلى الله عليه وسلم نيا نيا رك منام kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci msow bole nan ba bole tour kun ma allah ni ah dara je joju yombul de lolou mom du ñepp ko meena am de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni menoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de omo yalla sallallahu alaihi wasallam moy wax de muni gënaaw yow omo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay wamat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta ma'ahu la xde fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridam dula tan kat li nga wax salam ñu la yam ñu ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kesse bis bu business jeexon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nek ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi seeti feneen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna ko amna ño xamni sante seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko feneen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sant buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sant sant wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sant won sant wi seigne touba yi seen lepp ñom amna
Yaron tou sallallahu alayhi wasallam neena asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi asayqu fi qawmihi kan nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibim muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibim mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërle ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defana ni misalon na len ko ci mbokk moma massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamdu boy julli do xamdu wa lutax da di ma ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé ko man ak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wéré wéré wér ci saddul saddul muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddlu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te sotup cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen téré bo xamni sayyidina ak yi moko bind defena imam al-khasali wama dis yoyu man dama ni ki wax ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo sant yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujj sama xol defaru ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wutek sunna yow yow xalat nga lol yow lu wutek sunna su yent yalla muhammad dana ko def muni ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh mallou djum adagani ci gannaawum la dan top di julli mam cheikh isa djenn ci gannaawum la dan top di julli cheikh daru hasan ndjay ci gannaawum la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé seigne touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ne la Ousmane ko netali wala hadith buñ ni la Abu Bakar ko netali wala Ali wala Omar bo ba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu nani xel man na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gannaaw Seigne Touba muy xabd Cheikh Daru Hassan Ndiaye di top ci ginnaw Seigne Touba gis ko muy xabd Seigne Touba joge fi ñuy sedd lu ñoo xel na nguna lool li tax Cheikh Daru Hassan Ndiaye daan sedd lu Cheikh Issa Diène di julli di sedd lu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di sedd lu ci Seigne Touba lañ ko jëlé li tax Cheikh Mohamedul Fadal di julli di sedd lu Cheikh Modou Moustapha Mbacké di julli di sedd lu Cheikh Abdou Khadir Mbacké di julli di seddlu fuñ ko jëlé ci ñi Seigne Touba yar bu Seigne Touba doon xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa kër Seigne Touba leen di dakk xabdu bu Seigne Touba daan xabdu
ahlu qabdu la wax ñoo wa keur seigne touba leen dakk dik qabdu xam ngeen ni seigne touba limi diglé njabottam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man seigne touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man addi su qabdu bobu nga may wax ak woor na ma ni seigne touba du def lu yonenti bi defu sallallahu alayhi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow saway ku nakare yay nga way man dal saway yow mun hadith yi ñoo gëna bari man wa d'accord na de lim wax lu wër la hadith xam di ñoo gëna bari fop hadith saddlu man ñaari hadith yi wax dong la ci gis de cheikh ahmar surtout cheikh ahmar fu ci tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xane ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont ali la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko muni sidi allah ji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi khabdu ba xamne khabdu lu wer la muni waye nak fek na wa senegal gep di khabdu mom dal ay teggina mayuko muy juyo ak mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serignou wahabisti ci walu fiqh ahmadou anbal dafa ñew madinatul munawwara yagna jangal ay talibem ruko ba sigi doga xurnon jangale nako batay Ibn Abbas neena dagan Ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yonnabi sallallahu alayhi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xurnot ba nopi doga ruko biñu nopé talibem yi ko top niko wayo jangaloñu won li de xurnot ba nopi doga ruko ta xam ngeen ni xurnot defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xurnot ba nopi doga ruko te yow da nga waxon da ngay ruko ba sigi doga xurnot min len wa ndax ay teggin la ci man ma nek ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxako ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëma la fofu waxtaan wi walla yalla xamna ni xaju te préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord nima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi ba bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñen ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser tiwul rek bëgg lu baax ak yaakar ni danañ fex lu am njariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabji rek dina gorgorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lol do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni ciofel gog ngeen am yeg nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax minute ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug galankor la waye inshallah ni ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñi continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy meunatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xam ni mom lañ ko sekkal muy señ mo limbay cham bam ko tambale ba tay momit emission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek emission bi da am loli ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax
kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koko déglu da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy Seigne Ibrahim Ndiaye defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax dong seenu mbax rek damay jëm dong ëpp mu fi xam xam dox mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi ñu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor nga xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ñu diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci ñaan di leen ndokkel ci xew xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamna ko yalla xamna ñaan yek joy yek kilifa yi rek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxati waxna mako al khadi bi jite rabita bi bi magal cheikh abdou khadir gi weso ñi joko telephone munima man dal ben affaire jaxal na muna mun amul genn kilifa gu yewo touba luddul ni joxnako loxo ci magal cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk laaj moy mirou mustapha mbay sama ba yewen na ba jeexna ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoñu ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñom musuma toog ak sax ñom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen ma di ci xey doong muy tol alquran ak l'islam tol bobu doong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siyara ci tan nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax sopp len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma deggi may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lolou do nga taw ma gis leen kon seigne touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp seigne touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma déggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñi ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaa jere ngeen def yeg nañ lepp ñiñ gis ak ñiñ gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamnako jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leerna ñu koy gërem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mak di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mak bi sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé ni mbir mi amé ñaan ak solo dal ñëw na ci daal ji sax ñun ma ñëw na fi fekk man ma genn té yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoom ñing ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairan jazaa jazakallahu khairan jazaa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni durus alquran rek la fa daan liggé durus alquran rek ba légui bayyi ko ko fekk lamiñ wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairan jazaa ñi ngi nuyu bu baax diaspora bi bayyi wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngim jaxé waye téré wu rek ku ni def na lo man rek ci wote téléphone señ modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi bu daanu ci xare niñ koy ndokkel billahi non la ma nit ñi doon ndokkel ci fi sahabi bu daanu ci xare niñ koy ndokkel kilifa yi diine yep dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man
ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la mu ci jàngé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawati na nak njabotuk Seigne Touba gi wax deug yalla fami yépp ci fami Seigne

gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal dogal jaarelu ko ci mbir mi waye ak sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seigne mam cierna bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir on dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may seigne touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaami sa borom yi talibe seigne touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar wala japp damay jema gor gor rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wooluko and ak yaqina waxna ni waxuma dara ci Seigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Seigne Touba ko ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gëm wala kuma jox tiyel bul ma gëm yalla sédena Seigne Touba la bëgguma ko ngir da sant mbacké dédé yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina gu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amul mom yonent da sopp Seigne Touba sopp ba amul fum yam mom yonent bi la xade sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fum yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñi la ëpp ak mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bum doon sa serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala kan li ñal doli sutura te jéggal lu te def lu deug deug julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fum yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fum yam ndax Seigne Touba ne na tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yal na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba bi amul fum yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.